0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Akong pagpasalamat, Pastor, nga one year, no? Akong bana na ulian. Kaya akong pagpasalamat, Pastor. Kaya ako po, dihubak ko, Pastor, pulo, kadlaw, tumaran ako, ibigimak. Na ulian, rasig ko, Pastor, akong hubak. Kaya akong pagpasalamat, Pastor.
2: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaadi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression? Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong ug kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayat sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
3: Yes, Igan.
4: Magsisimani ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
3: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyos, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
3: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mga kanyaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makalihok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butila.
3: Tulo
4: ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
3: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
3: So aroma herbal oil ka igan.
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: O sa may imong mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
4: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
3: Okay.

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

Ayan, ayan. Good morning, good morning, good morning. Yes, naman, another morning is given. Another morning of Chikahan. And of course, another morning with the only one, DJ B. Mga igan, isang napakagandang umaga sa aton nga tanan. Ayan, kamusta, kamusta, kamusta ang ating morning? Panibagong araw, panibagong tsikahan. And of course, sa hantod, 11 a.m. na punta mag-uban-uban. And today is Tuesday. It's August 18, 2026. Magandang, magandang, magandang umaga. Ayan, kumusta ang ating araw? Kumusta ang ating pagmata? Oo. Giyon sa man kapagmata sa imuhang mama karon nga adlaw. Sa pilitan ba? Or ano ba? Ayan, bitaw mga igan, ang uban nga ni mata karon is pinugos lang nga gimata, no? Ang uban murag dili kung sila'y papilion, dili unta sila gusto nga magbakod sa ugsayo. Sakto ba? Pero of course, kailangan natin na gumising ng maaga. Kailangan na bumakod. Oo. Kay kung hindi pa ka mabakod, aray mo. Oo. Talaga namang walang mangyayari sa araw na ito. Ayan. And sila po ng mga nakantabay. Good morning. Sila po ng mga solid sa Radyo Kaibigan, Valencia City. Maayong buntag sa inyo and thank you so much for always tuning in with us. Thank you naman po kasi we are always part of your morning. O naman, nakakaiyak talaga. Oo. Mga mga igan, isang napakagandang umaga sa atin katanan. Welcome sa Tunog Kaibigan with DJ B. Ayan, DJ B as in B-E-E. Dili, B stands for binuangan ha, talaga naman. Talaga naman, hindi natin deserve na binuangan. Oo, wag talaga ako. Ano, yung bagay na guys. Nakikig. Sinong bagay naman yun? Wait, just kidding aside, mga igan. I just want to lift the energy for today's bijaw, for this very morning. Ayan, and of course, good morning naman din sa ato ang Station General Manager, Pastor Don Dangayo. And of course, to our Station Operations Manager, Engineer Romy Chan. To our Finance Manager, Mom Bernadette S. Kilong Kilong. And to our Finance and Traffic Officer, Mom Stephanie Jane D. Yote. And to everybody, mga kauban nata din sa Radyo Kaibigan, good morning! To Kuya Joshua, to Kuya Ramil, and to Kuya Jun, maayong buntag sa inyo. And thank you so much for making this program, no? Na talaga namang go lang ng go. Ano ang atake? Atake! Alright, mga igan, tagstugan, kwentuhan, at kulitan na naman sa umagang ito. Maong ubani ko ninyo hantod 11 a.m. And hinaot nga, ubanandod ko ninyo. Charas. May pag-anon. Ito. So, yun na nga po mga igan. Ang sarapod ka ang ato ang istoryahan karon. Ang sarapod ka ha ang mga katanungan sa ato ang utok. Oo. Apakadami talagang mga question sa kuan igan, no? Nagan kayo question sa ato ang mga huna-huna. Pero nevertheless, ayan, sasagutin natin yan. Hihinay-hinayin natin. Nasagutin ba? Ayan. And if naakay pangutan na din ha, igan, pwede kaayo ka mo text sa ato ang text sign number ha. Pwede rajot kaayo kay dila dyan na sa bawal. Pwede kaayo mo text sa 0965. Ayan, 601-1688. Again po, 0965-601-1688. Pwede na po dahil kaayo na ni Molodan, igan. Pwede na na sa emo, ha? Charisa. Mga igan, it's already
9:25 in the morning kayo naman. Here's another song, Matira Girl by Madonna. Enjoy this and I'll be back later on. All here on 98.5 Radyo Kat.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, unsan na?
1: Happy anniversary, Lolo, Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
2: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
2: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
5: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
9: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kaayo.
8: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
9: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
8: Ato-ato ra ni pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
9: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
8: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magnugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
9: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
8: para tura pre kay tag-iyaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
4: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
2: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
2: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nanay, lost na doctor. Nadiri nga, ikaw, diri nga. Hindi ka doktor ba? Dili siya ka ginawa. Dili siya kalakat nga layo. Dayon, ginala ko nga, bagpalit yung mabigimak. Distingin ninyo. Dayon, kay... Nag-inom sa pagpusin ko, sa di pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka. 30 minutos, aya ka magkaon. Tingnan ako nga, kuwan mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa pastor ko, Klimat, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
14: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
13: Pastor, salamat.
15: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Mga Igan, kaubaringan po ninyo si DJ B. As in B-E-E. Ayan. Ayong buntag sa inyo din ha, mga Igan. Ako pa rin po itong mag-iingay sa inyo, mga airdrop. Ayan. It's already 9:47 in the morning. And now that you are all doing well right now. Ayan mga Igan ha, again, magandang umaga and welcome sa Tunog Kaibigan. And of course, ang ating pag-uusapan ngayong araw po na ito, mga Igan, no? Pag-uusapan natin ang isang bagay na I believe I can fly. I believe, mga Igan, is maybe most of us, no, naka-experience na ani, no, ang pakikitungo sa mga taong mahirap pakisamahan. Ayan. And then, hisgutan na po na ako ni siya sa other talks na to, mga Igan, no, na ganyan itong mga difficult people. Ayan. I believe na naka-encounter na isang taong mahirap pakisamahan. No, aminin. Ayan, may mga taong bahala og unsa ta kabuutan sa ilaha, no? Na para bang ang hirap pa rin nilang pakisamahan. No? Mga tao na dali masuko, mga tao nga always ga kontra sa imuha, may mahilig mang husga. Ayan, yun yung mga klase ng tao, mga difficult people. Ayan, mga tao na alam mo yun, ang bilis silang manghusga, ang bilis silang mangjudge. At mayroon ding parang laging may problema sa lahat ng bagay. At pakahirap, pakasamaan yung klaseng taong, yung mga klaseng tao na ganun, mga Igan. But, no, on the other hand, no, na think ba nato na ano kahain na ilahang pamatasan? Nung sa tanan nga imuhang iingon na agi mo kontra sa tanan nga nay kanang wala gi adlaw ba nga dili kaniya dili siya masuko sa imuha, di ba? Ano ka ha, when we think ba on the other side, ngano ka ha inana pud sila nga mga tao, ngano man na ay mga tao na mahirap pakisamahan. Ayan, yan yung po yung topic natin ngayong araw. Bakit nga ba mahirap silang pakisamahan? Bakit madali silang magalit? Bakit parang kalaban nila ang lahat ng tao? Palag-unsaon ni mong magpakita o maayong aside, no? Anak ng mga tao. Pero galit na galit para ang hirap pakisamahan. Diba? But on the other hand, mga Igan, no, I hope na ma-think nato na bahala og inana sila, basin lang man good, gipang kapoy sila, no? I mean, maybe dili na siya maugid ang ilahang kanang tinuod nga pamatasan. Well, though naagi mga tao nga inana pud gyud. Diba? Pero lahat naman merong mga pinaghuhugutan, no? Naagyoy mga factor nganong inana ang ilahang pamatasan, no? Siguro gikapoy lang sila, siguro na sila problema sa ilang family, and maybe may pinagdadaanan na silang hindi nila kayang ikwento, or i-share sa bahalag kay kinsa, no? And maybe may mga masasamang karanasan sila noon na of course baka effect or naka-apekto sa ilahang the way sila mag-treat ng tao, no? And maybe mo na ilahang nadak-an abi nila og sakto ra na siya na response, no, tungod kay mo ang ilahang naandan. That's why to all the parents out there, I hope na ano gyud i-guide ninyo ang inyong mga anak, mga Igan, kasi crucial kaayo na siya, no, the way you treat, the way na erase nimo ang imuhang mga anak, the way you respond, no? I hope na ginapadako ninyo ang inyong mga anak as mga mabuting tao, as mga tao na with manners. Pero yun nga, no? Unsa man po nato nga siguro ang naandan po sa isa ka parent is that abiniyag mo na saktong pagpadako sa anak,
Diba? Well, ano naman po karon igan mga high-tech naman ta. High-tech. Diba? High-teach naman. Beta. I, what I mean is, we can learn even on social media. But I really hope na ang ato ang ginatuunan po is yung mga saktura po. Diba? Kasi not everything, not everyone on social media are teaching the right teachings. Diba? Ayan. And careful din mga parents kung unsa ginapatanaw ninyo sa inyuhang mga anak. Okay? But on the other hand, hindi ibig sabihin naman na tama ang pagiging masungit o ang masakit magsalita. Pero minsan, kapag naiintindihan natin ang pinanggagalingan ng isang tao, bakit siya ay masungit, bakit siya ay part ng difficult people, diba? I mean, when we understand that, kung unsa iyang pinanghuhugutan, mas nagiging madali para sa atin na maging magpasensya. Ayan. And mga igan, huwag natin kalimutan na minsan, of course, kita po, usahay, no, nagiging difficult people din po tayo. Kasi, sometimes, unnoticed or noticed, nagiging ano din tayo, maldita, maldito, diba, dali masuko. And minsan, kita po ang kanabitang kontra sa uban niya tao. Ayan, huwag natin kalimutan na minsan tayo din ay mahirap pakisamahan. Ayan, kapag gikapoy ta, stress ta, and I believe, I admit, me too, no? Mahirap din akong pakisamahan kapag kanabitang muragula ko sa ako ang panimuot. Ayan, kapag stress na, but learning to control it, learning to really be a blessing to other people. No, hindi naman every day is a good day, but I hope that we will learn to be a good person even in the middle of a bad day. Diba? Ayan. And so much for that, mga igan. Marami pa tayong pagchichikahan and marami pa tayong malalaman about this topic. Kaya naman, chill ka lang dyan and base na akay gusto nga i-share po mga igan, no? Unsa may nahitabo tong nahimo kang difficult person, isang tao mahirap pakisamahan, what happened? Diba? Unsa may nahitabo sa imuhang surroundings? Unsa may nahitabo sa imuhang friends? Ayan. It is important yun, mga igan, na ma-assess po na to ang kaugalingon, no? For us to know, ayan, how to handle it every time na moabot ta sa stress moments ato ang kinabuhi. No, I hope na kabalot ta sa mga levels ato ang ka-stress. O, importante yan na. Hindi naman sa pagiging OA na as in, dapat ba nahibalaan? No? Importante yan for us to really keep connections with people and to preserve relationship too, diba? Ayan, so much for that mga igan na. 9:55 na po ng umaga, kaya enjoy this next song out here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: RRK Radio Kaibigan.
1: Kalilangan, mayahay, si Igan Tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuan sa doktor.
2: Oy, typhoid, okay. Pilay ang edad?
1: Lima pagkatuig, okay. Ikatuwa ang doktor. Nga, upo tamang kadlaw sa hospital niya, wagid kakaugan on, gamay ra kayo. Nga, kinabalaka man ko, si kukunahuna, nga, unsa ko palit on. Nakapalit, yung Digimax, tuluro yun kabuok. Ang kalunis sa udto, ako siya gipainom. Pagkataon-taon, nangayog, pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat, pastor, sa Digimax, sa imuha.
2: Okay, salamat sa Diyos. Again. So, nakagawas na siya, Igan?
1: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun, igawas din niya, nikaon naman siya.
2: So, tuluro ka Digimax, tatutsu. 90 pesos ra mo na gasto.
1: Oh, so,
2: okay na siya karon.
1: Okay na.
2: Okay, Igan Tata o ba kalilangan?
3: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: May good news!
9: Hello! Oy, unsa koy good news!
8: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Ilong Ranger?
13: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
12: Dili sipon. Di siguro ni matayon.
13: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
12: Sipon dayon?
13: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosec C plus 40 na zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosec C plus 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
16: O si Ato Igan na Alex.
17: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga dito ang kanang kuan. Tamad.
16: Naunsa tayo mo na itsamad yung TL?
17: Ano kanu kana ko pastor kay
16: okay. So pagaplasin mo ga aroma nangauga ang mga sa tao na mo na siya nga gi ko ano?
17: For years na ako na sa gambling ng mga allergy pastor.
16: Uy, tapos sa diag giaplasan mo ga aroma nauga.
17: Nangalayos sa pastor, nangalayos.
16: No, salamat sa Dios no, salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
17: Oh, lima ka buok pastor akong gipalit oy.
16: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
17: Lima ka buok.
16: Okay.
17: Di ba kabuk akong ganyan. Magpasalamat yung kapasal sa Ginoo kay nakita na dito na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
5: the best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Mga Igan, 10:14 na po ng umaga and you're still with DJ B. Ah, diba? Ako pa rin po ito, ang inyong buyog sa kahanginan. Buyogun ka, oy! Ayan, isang napakagandang umaga sa ating katanaan. Kamusta naman yung ano natin dyan, preparation sa panood to? Kamusta ang buhay-buhay, mga Igan? Kamusta ang ating mga tit... Oh, diba? Muntikan ng iba yung masabi. Noon, malibog mag-good kung mag-inkog Tommy or Tian, diba? Basta, di gutom na ba ka? Mara na akong gusto pang utan or mang-good. Bakit? Kasi apakadami pang flower. Ito mga Igan, isang napakagandang umaga sa atin nga tanan. Sa mga Igan nato din na sa may Merkado Publiko. Good morning! Din na sa may Farmers Market 2. Ayan, mayong buntag sa inyuha din ha. Apakainit sa labas mga Igan, no? Kaya don't forget to, ano, to dala your payong, to bring a cup with you. Ayan, and mag-wear ng sunscreen. Kasi hindi naman yan sa pa-beauty, mga Igan, no? But that is to protect your skin. Okay, huwag kalimutan na mag-sunscreen, Igan. Kasi, uy, makuan po na, maka-skin cancer po ang sobraan kainit, no? And mas prone ang mga puti anak, mga Igan. Kaming mga medyo brown. Sakta lang. Ayan, mas lugay may makuan. Mas lugay may matablanan. Ito, so much for that, mga Igan. Balik po tayo sa ating topic ngayong araw. But before that, again, sa mga gustong mapashoutout, gustong makig-naitimbaya, ayan, or mo give a comment sa ato ang topic karon nga adlaw, pwede ragid kaayo mo mo text sa ato ang text line number sa 0965-601-1688. Okay, balik tayo. Let's go back to the ball game. Ayan. Saan na ba tayo, mga Igan, no? Again, kanina, sinabi ko kanina, mga Igan, na minsan tayo din ang mahirap kasamahan. Ayan, may mga pagkakataon din na nakakapagsalita tayo ng hindi maganda o nakakapag-react tayo ng super. Diba? Ayan. Kaya, of course, next time, mga Igan, na may makaharap tayong mahirap pakisamahan na tao, subukan din nating huminto sandali at itanong sa sarili natin, ano kaya ang pinagdadaanan ng taong yan? Diba? Ng taong ito. Ganun. Kasi sa mundong ibabaw, mga Igan, it is okay and it is nice na we consider other people too. Diba? Ayan. And hindi natin kailangan patulan ang galit gamit ang galit. No? And dili na siya ma-resolve yun. No? Ang isa kakasuko, kung imo pa na siyang sugnuran, mas masuko pa na siya. So, mas mudako lang ang fire. Ayan. And let's be wise on reacting and giving our response sa different scenarios sa ato ang kinabuhi. Okay. So, hindi rin natin kailangan tiisin ang anumang klase ng pananakit o pambabastos. But, pwede tayong umunawa habang naglalagay pa rin ng boundaries. Diba? Dahil mga Igan, hindi natin kontrolado ang ugali ng ibang tao, pero kaya-kayo nato makontrol kung unsaon nato pag-respond ana nga mga pamatasan. Okay? Dili nato maplista ng tao, dili nato makontrol kung unsa ilahang iingon or gusto iingon sa atua. Ayan, but we can control ourselves. Ayan. And yan na nga po, mga Igan, huwag din natin kalimutan ang mga boundaries natin. But hindi naman ibig sabihin na magiging superior din tayo. Alright? Okay, hello Miss... Kinsa man na si Miss P? Nilimay ko kaila kay Miss P man. But hello, Ate Stephanie Perez. Kumusta? Kumusta po ikaw? Okay ako? Okay ra kayo ko? Ito pa rin. Ito pa rin ang harap ng gusong ligaw. Bitaw.
Lahim na ito, no? But ako, kumusta ko? I am doing okay. Ayan, shout out po ako sa aking kaibigan na si Angelica Alisoso Kunog. At pa-shout out po din kina Daniel Jeff Vera. O, diba? Pwede rin po pa-request ng kanta Ikaw Lang ni Morissette Amon. Maraming salamat. Ayan, try natin i-play yan. Ikaw Lang. Ano naman siya? Ikaw Lang by Morissette Amon. Sabi ko, ikaw pa rin! Ayan, hanapin natin ang Ikaw Lang. Dili ka ganun atong Ikaw Lang, Ikaw Ragang. Ayan, diba? May kanta din na ganun. Igan, ayaw mo ba yun? Yes. Ikaw Lang by Morissette Amon. Ayan. Sure na ni siya nga si Morissette Amon kasi hindi natin mahanap si Morissette Amon. Ito ba yung title niya talaga, Igan? Ayan. Basin, lahi ang iyang title. Basin, lyrics na siya, no? Doon tayo sa title, Igan, para mahanap talaga natin. Ayan. Para kay Kinsapun niya siyang kanta. Para niya siya kang go, ano? Yung friend natin, no? Ay, sorry. Nakiki-friend. Nakiki-saw-saw. Bitaw. So, yon mga Igan. Alas, geez, bainte na sa kabuntagon. And ate, ate Stephanie, ayan, hahanapin natin yung song na yan, pero double check po natin kung yun ba talaga yung ano, yung title or si Morissette Bagyud ang singer ana. Okay. Okay, okay. Ayan, sa kamulo na nag-prepare sa ilang mga paniud to. Prepare mo din na ng Iga na. Okay. Alas G's Binti Ono. And we have another song here. Enjoy this. And I'll be back later. Only here on 98.5 Radyo Kaib.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon mataghamay, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
4: Kinsa ka?
5: Ayaw, nagpagunta na pa.
4: Oh, kutsilyo!
5: Ayaw pagpalag. Hold up eh.
4: Tama! Tulisan!
5: Da, patay ka lagi. Giilag, ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
6: Oh, lala.
7: Hala.
6: Luyas ba to?
5: Luyas ba to?
7: Huwag kasing-kasing ang bihibo diin. Minor di edad. Kilugos. O niya gipatay pa. Kipodyo to. Labing siguro addict.
5: Addict.
7: Addict yun to. Addict yun to.
8: Wa ba manglimbaw tag imong balhibo? Imong pagkanoon ang imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang siya mo?
5: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mga aon, maniga ng mata ninyo sa gutom.
9: Pahalang gutom mi pa. Kaysa busog o abunda tuod mi hapan ang gipalit nga kwarta gikan sa illegal nga droga.
10: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa illegal nga droga.

0: napakagandang umaga sa atin nga tanan. And Ate Stephanie, wala po kaming nahanap na Ikaw Lang by Morissette Amon. Ayan, ang nakita lang namin ay Akin Ka Na Lang. Akin Ka Na Lang, baby. Ano siya? Ito mga igan, 10:14 na, o ginaot nga, nakapaniuto na ka din ha nga side. And speaking of paniuto mga igan, wag po nating kaligtaan na i-appeal sa hapagkainan ang bida sa lamesa nga. Fugo Blend Chili Paste. And of course, para sa atuang daily intake, ayan, para mag-support sa all-over wellness and mag-help para mag-provide og daily nutritional balance. Inom na sa atuang Vigimax Plus Capsule, ang pinagbalang kapsula. And of course, ang atuang pangpahid-pahid kasi kailangan na talaga yan. Lalo-lalo na kapag umiidad na. Ayan. Ang atuang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagbalang lana. And para po sa mga mahilig og kape, atuang Herbiva Coffee Blend. Healthy coffee, naturally good. Nani siya robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guayabano, tongkat ali, spirulina, insulin, and stevia leaves. And of course, mga igan, ang ato ang Vigimax Capsule, ato ang Aroma Herbal Oil, ang ato ang Herbiva Coffee Blend, and Fugo Blend Chili Paste. Mapalit na siya sa ito ang mga kaibigan center sa ground floor Alquino Building. Ayan, para sa Valencia City. Ayan nga, kaibigan center. And also, mapalit po natin na siya sa DXRK Radyo Kaibigan. That is located at second floor AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, fronting Old and VM Mall. And of course, napunta sa Kadingilan na Kaibigan Center, that is located at Parok 5, Poblacion, Public Market, Old Stall beside Food Court. And sa Maramag Kaibigan Center, ayan, that is located at Stall Number 18, Perimeter Building Agro-Commercial Complex. And for quality printing services, we have GRT Printing Services that is located at Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Mga igan, unsa pa imong ginahulat, visit now ang tanan nga store nato, no, or Kaibigan Center, para matry na nimo or baka maintain ka sa ato ang mga kaibigan products. I am proven and tested na because daghan na kaayo nag-testify nga baka ayog yun ang Vigimax Plus. And of course, ayan, daghan na og naayog nga sakit, no, ang Vigimax Plus Capsule. No, pinaagi usab sa tabang sa atong buhi nga Dios. And of course, ayan, Ate Stephanie, Akin Ka Lang, ay ito to, Ikaw Lang or Akin Ka Na Lang to siya imuhang koan request nga kanta. And ayan, good morning DJ Guapa, shout out po sa ako ang amiga nga si Stephanie Perez, Ate Yana Jane Morales, si Angelica Kunog ni taga Purok 9, Tugaya, Valencia City. Good morning sa lahat ng mga taga Tugaya. Good morning sa mga igan nato din ha nga side. Ayan, thank you Ate Angelica for always tuning in with us. Ayan, kinsaman dyan na si Miss P man. Ayan, nganong na Miss P naman na siya. Ayan, alam nyo ba, yan yung tawag sa akin ng mga classmate na ako sa senior high, no, sa una. Oo, muna siya ang ilang tawag sa ako, ang Miss P. Kasi bida-bida man nung, ano, nung high school. O, diba? Kaya, gi-president nila. Minsan, hindi talaga din, I mean, okay din naman na magbida-bida, pero minsan dagdag sa trabaho. Pero marami, I am grateful la. I am grateful sa experience na yun kasi ano din, marami akong natutunan. Ayan. And of course, na-practice din ang leadership. Ayan. Nindot kaayo na pangutana nimo. Sa akong tanaw, kitang tanan, adunay kaugalingong kinaiya ug kahuyang. Usahay lisod ta pakisairan ug usahay makasulti ta ug dili maayo nga wala tuyo ah. Ayan. Bitaw no. Dili kay dautan pa apan tao lang yud ta, kinahanglan lang yud ta nga magpasensya ug magkasinabot sa usag usa. Ayan, good morning, Kuya Jeff, Kuya Daniel, o diba, pili ra mo, A, Daniel, B, Jeff. Ayan, thank you so much, sa imong tubag sa ato ang topic. Karon nga adlaw, Kuya Jeff. Ayan, kinahanglan gyud nato ang magpasensya o magkasinabutay. Sadaw. Ang importante gyud nga piliun nato magsabot sa uban nga tao. Ayan, good morning, ma'am. It's a money. Estudyante na ako. Joke lang. Ayan, good morning kay Jaylon. What's a money siya? Iloria? Igloria. Ayan. Maayong buntag dira sa imuha. Ayan. Meron tayong caller ngayong araw na ito, mga igan. Tubagin natin kasi hindi talaga siya nag-uundang. Charis, bitaw. Iga na, maayong buntag sa imuha. Hello po.
1: Hello po.
0: Ayan, nakita ba ni siya? Kuan kuya ga, istorya pa ko for a while.
1: Ay, sorry kayo.
0: Pasensya naman po. Pasensya naman kung dugay na to ba.
1: Abi, manggod na ako. Ay, abi, nagugwano pa siya kay alas 10 naman.
0: Okay. Ito, unsa man, kuya. Basta na kayo gusto nga i-shoutout din, ha?
1: To all my friends, Laras Nornas na lang sa Tanang Naminaw. Kung sa imo, DGV.
0: Good morning.
1: Lady Diana. Good morning po. Ay, kay Kapitana. O si Pastor Dan Galio. Sa Tanang Naminaw, sa Labitan San Fernando. Mayong buntag ninyong tanan. Utopia family sa siyudad sa Valencia.
0: Yes.
1: Oh, sa Bardillo, sa Aranita. Laras, laras. Sige. Kanara siguro ako ah.
0: Okay. Salamat, tumurad, kuya.
1: Hindi na sa akong tubag na yung question. Kalisod man.
0: Ganong lisod na, kuya. Ito, it's okay. Salamat kayo, kuya.
1: Sige.
0: Alright. Bye-bye po. Ayan. Thank you, good kaayo sa mga solid nato nga mga listeners. Sa inyuhang makanunayon nga pagpaminaw. Thank you ng marami. Grabe. Salamat kayo. Teres. Kaya mga igan. Ininaot na magkaroon po kayo ng napakagandang araw. Ayan. So mga igan ha, every Monday and Tuesday, makauban ko ninyo from 9 a.m. up to 11 a.m. And tomorrow, Wednesday, ayan, mauban ko ninyo every Wednesday and Friday, alas 10 padurong 11 a.m. only. Ayan. And sa Thursday mga igan, no? Mag-beauty rest sa inyong igan, Charis. Pero naamoy mapaminawan, Ana. Okay, bitaw. Every Thursday, ayan, lahi inyo mapaminawan nga tingog. Pero paminaw gihapon mo kanunay. And sa lahat ng mga kauban na to na DJ, paminaw mo kay grabe. Grabe. One of a kind na nga to ang mga DJ, mga igan. And daghan yun mo ma-learn. And even ako, ma-amaze ko. And I am grateful to be part of this station. Alright. So, yun na nga po, mga igan. Thank you so much sa inyong mga tubag sa ato ang pangutana karon, sa ato ang topic karon. And thank you so much to Kuya Jeff. And yan na nga po, mga igan. Lagi mga difficult people na ma-encounter nato sa ato ang kinabuhi. No, in everyday, lagi tayo ma-encounter nga dali ra masuko, 'di ba? Mga lisod pa sabton, lisod pa sabton nga mahal di ka. Wow. Kita. So, na yung mga igan nga mo kontra gyud sa imuha, no, ng mga igan, ay mga igan na tuloy, mga tawong sakit mo istorya, 'di ba? Those are one of kanang ko ano, ma-count nato ng mga difficult people. Ayan. Again, hindi naman na ginatuyo nila to be that kind of person. But meron din silang pinanghugutan sa kinabuhi. Dili na to sila ma-control, dili na to ma-control ilahang mga pamatasan, but we can control how we react, no, in response sa ilahang inana nga pamatasan. Let's choose to be patient. Let's choose to be kind, no, sa other people, sa uban nga mga tao. Kaya naman, mga igan, today, let us remember na maging mabait, maging maunawain, maging mapagpasensya. Dahil hindi natin alam kung anong laban ang kinakaharap ng isang tao na ato ang ma-encounter. And of course, basin pod ang tao, no? Nga abi nato nga lisod pakisamahan, no, ay mga taong nangangailangan lang pala ng kaunting pag-unawa. Okay, so yun lang naman yun, mga igan. That will end our chikahan ngayong araw po na ito. I really hope that we will choose kindness over anything else. Ayan. So, yun na nga po, mga igan. 10:51 na po ng umaga. And we will be playing many songs. Ayan. So, paminaw na lang mo sa ato ang mga kanta, mga igan. And masunod na po si Lady Diana. Ayan. Marami na naman kayong mapapakinggan na hugot. Ah, diba? Gikan sa ato ang nag-inusarang Lady Diana. Ayan, sa ngalan na lang sa ato ang Station General Manager, Pastor Dan Dangalio, to our Station Operations Manager, Engineer Romy Chang, our Finance Manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong, to our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote, and to our Station Technical Staff, Kuya Joshua and Kuya Ramil, and to our Transmitter Technician, Kuya Jun, Team Kang, and to everybody, sa lahat po ng mga kasama natin dito sa Radyo Kaibigan, thank you so much sa inyong mga kinabuhi, and I hope na magkaroon po kayo ng napakagandang araw po na ito. Ayan, always remember, igan, that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it po. God bless you. Have a great morning. I love you ng super duper mega ova. And thank you ng super duper mega ova. Bye-bye mga igan. And please always choose to be kind. Ayan, bye-bye mga igan. And I'll be leaving you with this song, Cool Kalang by Prettier Than Pink, only here on 98.5 Radyo Kaibigan. Bye-bye!

0: Mauni ato ni
1: nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
2: Og kalingawan sa Bukidnon,
3: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal, na-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
12: The best songs on the radio.

0: SRK Radyo Kaibigan. Kini at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kisa ni Paliog?
3: Kisa ni May Urungan, tagapata, Kustor.
2: Asa, Alanib?
3: Alanib, nakoy ikon sa akong anak, Kustor ba? Kay nagnukrabi sa order, nakalakpa. Dayon, nagpalit ko lang igan sa Miki, akong gikanang upawan ako kay nagulukoy man kayo.
2: Ang ulo niya maoy na, lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
3: O, sige. Ang baho, dahil. Akong gipalitan nilang igan ilin Vimax.
2: Vimax, okay.
3: Then siya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
2: Okay.
3: May akong gipagkaya, uban akong gipainom sa iya. Then, ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
2: Wala ng katol?
3: Ang oo, gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
2: Salamat sa Ginoo.
3: Umara na, Pastor.
2: Salamat okay. Kisa ni Paliog gani, kisa to si?
3: Igan Imay Urungan.
2: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
2: Lahat plas po kakaroma na eh.
7: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
2: Okay. Duha kakaroma, okay.
7: Hindi ako lang ako, nindus giyo ka ayaw, nagunuman ito, nangulmul.
2: Oo.
7: Salamat giyo sa panalangin na, hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan.
2: Okay. So, imong punto nai nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
7: Oh, nindot na kaya pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Mukhang okay. Tulog na mapod ko.
2: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
7: Salamat iyo.
8: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
9: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
8: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mutaod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
9: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
8: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
9: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
8: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhanan Hanan sa Valencia.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, on siya na!
10: Happy anniversary, Lola! Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
12: Naapay ba nga t-shirt, oh?
11: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
13: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
14: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, o barato ra.
15: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
15: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
17: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
16: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
18: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:02.
6: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silap sa kautuhon. Ang tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon.

daghang mga gipang-imbitar nga mga players, mga igala. Yes, atong City Gym. Adunay motocross dito sa Diversion Road. Nay volleyball. O daghan pang nagkadaiyang paugnat kusog sa kusog nga gipreparar sa atong City Government of Valencia. Usas gi pangandaman ang libre nga concert sa Sponge Cola. Sikat kini nga banda, mga higala, ang Sponge Cola dito sa Kauluhang Maynila. Libre kini nga concert August

mamayong pagpaminaw sa nagkade ang civil society organization nga accredited sa atong city government of Valencia, mga pribado non-government organization

nagti ng bangay alang sa hapsay linaw bibo nga Valencia nining buwan sa Agosto og ang umaabot nga ika 75 nga fiesta ni Senior San Agustin dinis Valencia. Alas 12:14 na mga igala. Condolence usab di ay sa atong mga kaigsunan nga nagsubo. Kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Mga aktibong miyembro sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated nga nagbangutan, nagsubo ni ining panahuna, kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Atong pakigduyog sa pagbangutan kon kasubanan sa pamilyang Castro Verde o pamilyang Caro diya Santa Ana, barangay kahapunan ning atong dakbayan sa Valencia. Gipaybalo ang mga kahigalaan, kaparientihan, mga suod ni Anhing Rebecca Diding Castro Verde Caro. Siya namatay kon mitaliwa na ni ining kalibutan. Sa kalit nga kamatayon, yatong nakalabay ng adlaw, namatay si Anhing Rebecca, mas na ilang Diding Castro Verde Caro. Nadia ang haya sa ilang iyang patayng lawas, sa ilang panimay, Diaz Santa Ana, barangay kahapunan. So, pahulay nga dayon, ihatag Ginoo kang Rebecca Diding Castro Verde Caro. O ang kahayag nga way pagkapalong ipadadag kaniya hangtod sa kahangturan. Again, atong pag-ampo o pakiduyog sa kasubanan sa pamilyang Castro Verde o Caro, Diaz Santa Ana, barangay kahapunan. Kinis Diding igsuon ni sa atong city treasurer, atong dakbayan sa Valencia, si city treasurer Mr. Caro. Yakining igsuon si Anhing Diding Rebecca Diding Castro Verde Caro. Alas 12:16 na mga igala, laing ngilngig nga panghitabo. Duha ka estudyante ang patay, duha ka security guard ang patay sa pagpamusil sa usa ka estudyante sa junior high school sa Ateneo, Zamboanga City. Ngilngig kaayo ang nasangpit nga panghitabo mga igala. Nalambigit kini sa usa ka estudyante. Base sa report nga atong nabasa ug nakita, 9mm og M16 rifle ang gibitbit sa suspitsado mga higala. Ang amahan sa bata konektado sa Bureau of Custom. Di basta-basta ang gida sa armas bata sa pagpamusil sa iyang magtutudlo, duha niya ka classmate o duha ka security guard. Wa pa matino sa report kung namatay ba ang magtutudlo. Kay base sa video nga mikuyanap karon sa social media, una niyang target ang magtutudlo. Iya panggi nagamit siya body camera ang suspitsado. Kay iyang gi-upload sa social media ang pagpamusil nga nahitabo dito sa Ateneo, Zamboanga mga higala.

So atong nadungog mga kaibigan ang public statement sa City Government of Zamboanga pinaagi ni City Vice Mayor Bing Climaco og ang kadagkuan sa Ateneo de Zamboanga University kalambigitan ni atong pagpamusil dito sa school campus sa Junior High School Department sa Ateneo de Zamboanga University. So gikasubo sa kadagkuan sa pinagi sa pagpangulo ni atong usa ka pari nga nagpadayag sa ilang statement sa Ateneo de Zamboanga University. Kining Ateneo usa kini kang pribado nga tulunghaan nga gidumala sa religious

di ay laing interview sa ni Vice Mayor Binkley Maco o sa atong mga kadaguan sa kapulisan dito sa Buanga, ato ning ipapaminaw diha kaninyo mga higala.

0: Ito lang yun, naisip ko naman, hindi pa sa ating mga bata. Sa ating bata. Maraming salamat po sa ating sinanap.
1: We will listen. We will not entertain any questions because we are still responding to the emergency, but we will have the official police.
2: Ma'am, ang sugatan na sila.
3: Yes po, no? Bali kanina, no? Natanggap na natin yung report na Kuralich. Shooting incident dito banda sa Ateneo sa Tumaga Campus. So may personnel naman tayo naka-deploy banda sa Ateneo, no? Kaya naka-respond agad, and additional forces din dumating dito from the mobile forces and other station and other security forces dumating dito. So yung unang ginawa din natin, no, yung sinecure agad yung mga estudyante, and also sinecure din natin yung scene of incident. So after na secure natin yung scene of incident, create na rin po tayo ng incident command post, no, para at least doon mapag-usapan at maplanuhan kung ano pa yung mga dapat gawin. So wag na po tayo magalala, no, yung situation na contain na natin, no, and yung area na secure na rin po natin. So
2: sir,
3: yun lang po.
2: Sir,
3: bali
2: lang ang sugatan, sir.
3: Yung nakita natin na may dalawa po yung nawala ng buhay dito sa insidente. So
2: sugatan, sir.
3: Wala pa tayong confirmation, pero yung initially nakita natin may dalawa po yung nawala ng buhay. So i-review pa namin lahat ng mga CCTV, mga statement, para mabigay namin sa inyo yung saktong kung ano talaga yung nangyari dito sa insidente.
1: So, sir, my teacher, we will give you, as of now, there are only two identified persons that have been fatalities. Further investigation will be done.
4: Maukat do, mga kaibigan, ang public statement sa kadagkuan sa LGU Zamboanga o kadagkuan sa Ateneo de Zamboanga University kalambigitan sa pagpamusil sa usa ka junior high school student didtong dapita. Dugoon ang nasangpit nga panghitabo, mga higala, pastilan. Naunsa naman ang atong mga tulunghaan? Pipila na ka mga panghitabo sa nakalabay nga buwan kay Bigang Joshua na susama gyapon nga hitabo dito sa Kabisayan. Karon diri na po sa Mindanao. Mas siguro atong tagag pagtagad ang istriktong seguridad pasulod paggawas sa tanang mga tulunghaan. Ilabinas atong mga kabataan. Yung sa katunya pagsuod ba? Long Arman. Giuna na yagbirahan ang duha ka security guard. Kaya mo ito'y naghagba. So, sulod ay sa target na niya ang iyang magtutudlo. Ano yung mga ginikanan? Ato yung monitoron ang atong mga anak. Naunsa na nas ilang pag-eskwela, kinsa ilang barkada, kinsa ilang giuban-ubanan. Nag-eskwela ba yun nang tinud-anay ang atong mga anak? Anak man da ito, usaka dakong opisyal sa Bureau of Custom sa Zamboanga. Girelieve na ang iyang amahan sa trabaho. Base sa report nga atong na dawat, mga higala, ang iyang amahan sa suspitsado

ni Custom Commissioner Ariel Anipomusino ang amahan sa 14 anyos nga suspect, nagsilbi isip Custom Police Chief Bureau. O detong hagtik ang armas gipang bitbit. So girelieve na sa iyang trabaho ang amahan sa nasangpit nga suspitsado. Ato pa ning ipalapad ang atong mga hisgutanan human ni ining pipila ka mahinungdanong pahinungdan. Atong pagpasalamat naghatag kinabuhi ning atong papanaguban ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. So naghambin kag balatian, ayaw ka na problema. Pagpalit ug pag-inom sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Gipanuot ang imong lawas. Gapanakit ang imong kalawasan. Haplasi ka na sa Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil ug ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Mapalit dinhi sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ng Dakbayan, Valencia. Lels Laundry, atong pagpasalamat. Daghang kaglabhunon, ayaw ka na problema. Parato ang ilang perload. O gana, pinilo na daan. Dadag ka ng inyong mga labhunon sa Lels Laundry na himutang along National Highway Purokono Lumbu ning Dakbayan, Valencia. Daan pagamay pa Joshua. Purbida, inosente magnaon ng bata. With highest honor, 95.3 ang grado. Okay, problema aning bata. Target man niya yung maestro. Pastilan, mga igala. So, mga magtutudlo,

0: tutukan kini pag-ayos gobyerno, tutukan kini pag-ayo sa Department of Education. Kinahanglan aduna nay ligkon nga mga lakang ikapilana ni nga eskwelahan nga nahitabo nga adunay gipangpusil, gipangdunggab sulod sa balay eskwelahan mga higala. Human niini mubalik ko mga higala. Usa ka babayi na ay bukol sa matres na ayo na tabangan sa Vigimax Plus. Ania ang testimonya.
1: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga Vigimax. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matres naay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kuso. So nagtuo og naglaong gyud ko nga ang Vigimax as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pod sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang Vigimax nga makaayo kay ni agi ko tung una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay magsayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na time nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom ug eyes. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nga atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga wale ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud niya, niburot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala direk, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong Vigimax, naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong, muna muabdo ko kang Pastor Lindo, basta magkapalit gani ko anak, na ako'y bakayon anak. So pag-inom na ko, isa ragyon pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayon siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bijima kung unsay akong bateon.
2: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
3: Yes, igan.
2: Magdesimony ko party sa aroma. Nagatiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Nga di siya makalipo. Tapos yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos na siya ay sama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal aroma na oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka bitol. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, aroma herbal oil ka?
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Ang ako nga testimony, mao kini. Una nga gatong Vigimax sa ako nga matikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong Vigimax. O salamat sa Diyos nga ako ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog Usaya ako kay buhat, gipakwanan ko sa akong apo, gipatuloan ko sa bigima, patuloy ko akong datalinga. Matuwa mo sa dili, mga isuon. Murag naga, kwanang kakatul o kasakit. Kunya, diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo, kay usapin niya ka instrumento, kang Pastor Danggalyo, naghihimo kayo niya, giblisingan sa Ginoo ang maong bidimat.
5: Lu, nganong katakiang ka man?
6: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pajod kaayo akong tuhod, kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene, apan wadji hapoy alibyo.
5: Wa may problema, Lu. Aliyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nga na.
7: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

Padayon kita mga higala dinis atong papanaguban sa programang Silab sa Kautuhon. Adlaw karon nga Martes, Agosto 18, 2026. Hayong pagpaminaw diay ng Maricel Caracot Diaz Sugbo. Hayong pagpaminaw atong mga classmates sa Batangan Elementary School, Batch 97-98, hayong pagpaminaw! Kumusta usab Diaz Barangay Batangan? Diaz BCLA Batangan, hayong pagpaminaw! Sa mga personahe diya, horot ang mga buutan mapahiyumon na personahe sa BCLA Batangan. Nagpalapad sa serbisyo sa City Government of Valencia, Diaz Batangan. Gipanguluhan sa buutan kugihan, Parkada Amigos Tanan, Kuya Philip Kapadlan. Mayong pagpaminaw ka Ate Lori Diaz Nukamiling Batangan. Mayong pagpaniyod to Kuya Philip Kapadlan uban sa imong pamilya. Sir Max Abrigana, mayong pagpaniyod to Sir Max uban sa iyong pamilya. Sir Roger Kasinabi, Ma'am Chuna Walo Diaz Inawan, mayong pagpaminaw, tanang taga-inawaan, Porok 5, Porok 6, maayong pagpaniud po. Alas 12:53 na, atong gi-kasubo mga higala, ang dugoon nga panghitabo, dito's Ateneo de Zamboanga, sa pagpamusil sa Osaka Junior High School, 14 anyos mga higala. Murag ang apelido nga atong nabasahan, murag apelido sa Osaka Muslim, pero di pa kini kumpirmado sa report duha sa crime scene. Duhay, insigida ang nakita nga patay. Pero napoy mga picture

9mm armas o M16, sinaw para ba kayo? So, posible, armas tos iyang amahan naasa Bureau of Customs sa Bongga

Kastilan. Mao kini angay tutukan sa atong gobyerno ang seguridad sa atong mga balay tulunghaan, atong mga nagkadaiyang eskwelahan. Kay ikapila na kini nga insidente nga naglambigit sa mga estudyante nga minor di edad. Maunta ni dapat tutukan sa atong mga magbabalaod, atong mga congressman, ang seguridad sa katawan, ilabi na kining atong mga kabataan sa pribado man o pampubliko nga tulunghan. Seryoso na kining problema, mga higala. Di na kinitiaw. Kinahanglan aduna na'y seryoso nga lakang nga himoon ang atong panggobyerno o ang atong Department of Education. Gawas sa problemas baha dito sa Luzon, mga congressman, mga senador, Mr. President, tutukin ninyo ning mga pagbaha sa Pilipinas, ilabi na dito sa Luzon o kining problema seguridad sa atong mga tulunghaan, pribado man or pampubliko. Ito basta-basta ang gibit-bit ng armas sa usa ka minor di edad, mga igala. 14 anyos. Junior high school. Kon ang video imong kuwag basi, shooter nga bata. Kama o mugunit armas, mga igala. Mao kini ang agit karon sa Department of Education. Sa Commission on Higher Education sa CHED.

Division of Valencia. Naunsa man ang City Central School. Nagsunod-sunod naman na ang pagpangawat, pagpanglungkab niya. Hinsa may in charge sa security. Ato mga watchman diya City Central School. Yatong nakalabay nga adlaw Sabado. Lain usab nga gipanglungkab. Gipangkawatan ang classroom diha sa City Central School. Mr. Principal, Ma'am Principal, Division of Valencia, totokin ninyo ng problema diha. Di nagku na raba ang mga gakawala sa mga classroom nga gipanglungkab, gipangsulod sa mga balibog kag diha City Central School. So may gipang trabaho sa atong security diha. Atong mga watchman, atong pagpanawagan ngadto nila. Palihog ninyo, tutuki na diha. Kay ikaduha na nato ning nga nadawat nga report. Padayon ang pagpangawat, pagpanglungkab sa mga classroom diha sa City Central School. Palihog, tagay ninyo nag-aksyon. Division of Valencia, atong school superintendent, atong principal, pinaka-principal diya City Central, palihog kay basig mahurot ng lipstick ni ma'am o kawat ang mga balibog kamot. Okay raon tang lipstick ni ma'am, pero di kantidad na ang gakawala sa mga classroom nga gilungkab diya sa City Central School ng atong dakbayan sa Valencia dinis poblasyon. Palihog tagain ninyo nagkasulbaran. Maghimos atong security diya, atong mga watchman. Palihog tagain ninyo nagpagtagad. Wa na ko'y igong oras. Milagubo na ang alauna sa hapon. Mauna lang kadto ang naglangkob sa atong panagbagat, panagkulukabildo ni ining adlang Martes. Atong pagpasalamat, nagpaluyuning atong papanaguban ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, Aroma Herbal Oil o ang Lel's Laundry sa Purok Uno along National Highway Lumbo ng atong dakbayan sa Valencia. Sa ngalan na lang sa atong sparring partner sa Technical Department, kaibigang Joshua Vergara Sisud. Sa tag-iyag tag-dumala ang pastor ng bayan, atong pagpasalamat o pagtahod ngadto kaniya, Pastor Dan Dangalio. Kininausab ang iyong higalas kanginan kay bigang Noel Cagol. Dakbayan sa Valencia, lalawigan sa buho at lalawigan sa Bukidnon, maayong hapon og dalaygon ang Dios.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mangaon na ta!
5: Uy, kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
8: Fuego blend jelly paste!
6: Kalami ane!
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: tanging madunggal, o oktao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laipat na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. From Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayong udto at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamiraw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Musika, mainit nga hapon na po, kanatong tanan. At nagromay galang Martes sa Pizza 18 sa bulan sa Agosto at tuig 2025. Ano once again, mga kaigan, you are with me. Mainipot nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan, para sa mga taong gipang binuangas, para sa mga gipang bulagan, para sa mga ga-move on ug sa mga walay plano ga-move on. At ang programa higala para kaninyo sa unsa parang gihulat, ipadala na po ini mga sugidano na sa kinabuhi dala lamang sa atong pinalanggang sibiyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sige naman galaw ka magkaulaw nga magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugit-hugon or bisan unsa may tungod sa gugmang kinabuhi. Hindi siya na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang hindi lamang buhaton is a text ka sa tuwang hotline number 0965-60-101688. Sige na para mabasa ni DJ inyong mga sulat, inyong mga text message, pagpanibaya, pag-read, or pa-shoutout sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, mga friends on air, or mga crush di ang gustong padungog-dungugan. Mag-text lamang mo sa tuwang hotline number once again, 0965-60-101688. Alright, so once again, maayong hapon, magandang tanghali, and a good afternoon sa inyong lahat, mga palanggang suking tigpamina. At soon in Canada, Canada, sa nagkalain linya radio sets, o sa tanang naglando ka nato karon through Facebook Live. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Ang maayong pagpaminaw sa inyong lahat. Sa atong mga palangga, mga suking tigpamina. And nag-tune in karatog-karon sa nagalain-lain niya radio sets. Maayong hapon sa inyong lahat. And repeat this sa mga Isurala, South Cotabato, ha? Sa atong mga palangga, mga suking tigpamina. Uli, ha? And nag-tune in. Namino karatog-karon pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Isurala, South Cotabato. Maayong hapon po sa inyong lahat. Sabi na sa ito ang teknisyon ni Sir Jules Balinas. Magandang hapon po. Sa atong mga palangga, mga suking tigpamina. Palagi nag-aantay, nag-ahulad sa programa ni DJ Matag Alauna. Maayong hapon po sa inyong lahat. Sarag maayong pagpaminaw sa inyong lahat-lahat. Pagpunabita mga galis sa may nagindingan masamis oriental. Maayong hapon ha sa tanang nakatsun in. Pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Masamis Oriental. Uban po ang ito ang DJ Reagasad si DJ Miss Biba Kaha or ang itong teknisyan yung may nag-hook up sa tuwa karon. Maraming salamat po. And of course, sa itong mga gwapo-gwampang ang mga suking tigpamerod yung asad. Gamanin pa nila dili kumplato ilang adlaw kung dili magkapaminaw sa programa ni DJ. Talaga ba? Ay hapon sa inyong lahat ha. Magpapaminaw po sa inyong tanay. And of course, sa itong mga palangga ng mga suking tigpamerod na nakatsun in pinaagya sa 104 I want a four. Balik-balik. Ang isa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon. Maayong hapon at maayong pagpaminaw sa inyong lahat sa tibok na Lengbong, probinsya sa Bukidnon. Gutom sa mabot sa atong sibiyahan o gutom sa mabot sa atong Facebook Live karong hapon. Saan ka magsulok ng mundo na roroon? Ha kaming debita karoon na dugat ng ino sa atong programa. Maayong hapon ka rin muli ha. Welcome, welcome po sa inyong lahat. This is once again Love Diaries with your DJ Lady Diana.
Kinsa kahatong radzo ay. Amot lang, pasensya lutang kaayo ining design. Pasensya na good guapa ramang gugo. Pasensya na good. Malikayan ka, malutang kita usahay. Marami naman kayo naghapon sa inyong lahat ha. Sa ato mga Facebook na viewers sa inyo di ha o. Kinsa mali sila. Mag-check sa siguro tag-attendance mga gala. Mag-comment mo di ha kung sino man ang mga nanonood sa atin ngayon through Facebook Live. Or feel free to comment mga gala ha. Masin akay gusto din ba yun? Akay gusto ipa-shout out? Or akay gusto nga i-greet ba ka ha? Or gusto pa dungog-dungugan nga? Nagkautang si Imo. Anili na maging unang. Masin may gusto i-request nga mga songs karang hapon. Pwede-pwede kaayon na niya i-comment mga gala. Ako na'y bahalag basa ni Anang Tanan ha. Paliyog na lang po kong like and share sa ating programa mga kaigan. Para layo pa na ma-update at nastaghan pa ang magkapaminaw ka na to karong hapon. Basta wala na sayod kung asa mo na makita ang live ni Lady Diana ay makita ka to ang live mga gala sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. I-search lang diya sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Karang page nga na ay 11,000 followers mga gala ha. Mudaghan pagid na kung mo-follow mo mga kaigan. Masipunod ka lang kung follow sa official Facebook page para mas mudaghan pagpatao para mas happy ang everyone. Once again, hello po sa inyong lahat dyan. Adlaw karon nga Martes mga gala, no? Tuesday po tayo ngayon. Oh God, nati bisahon nga surat na baganan later on. So dyan lang po kayo. Ayaw sa maghawa, ayaw sa magbalhin ha. Isugod palengta. So dyan lang po kayo. Kay karon daod-daod, ano po tayo laing himay-himayon, laing paminawon, o laing sender nga taga ginagmay nga mga pagdamba. Unsa ka about ang iyong problema later on mga gala, mahibalan nato na. So dyan lang po kayo, ay sa magbalhin ha. Ako Lady Diana, ako gusto ipatumba. Unsa man ang hindi man bakar ipatumba. Ano po ng tao, sir mo? Uyaw ka na ito mga Facebook love viewers mga gala. Magandang hapon ha. Ito sa ating hinahinayan o gabasa ini mga comments sa Facebook Live. Kung napot mo'y gusto di ha, ng mga ay gusto, sa may inyong gusto. Pero pwede mo mag-text ato ang hotline number mga gala. Once again, 0965-601-1688. Nga nung lutang mag-ayo ko? Ito na siguro na isa, walay pa ni Utuhay. Garadlaw. Laban na yun tayo. Sir Martin, naghinon magandang hapon. Matod pa ni hello, maghapon. Sa gwapa nga dito sa subakit na. Ayaw ba? Salamat. Magandang hapon sa iyo dyan. Sir Martin, sa may North Cotabato. Salamat po! And from Mariong Angelica, good afternoon po Lady Diana. Nakikinig sa iyo sa may Migdulod area. Now po, working from Angelica Binato with Young and my partner is Nestor Plaza Subanan. Salamat po DJ. Para ko sa song, ikaw ang kusog. Pag-plate po DJ ang sa tanang friends at sa mga ikagaw ni ha. May hapon sa inyong lahat. Ang nanin ba yan once again si Mamad Young Angelica na nanonood from Migdulod area kauban sa Ipalanga Gabi ka sa kinabuhi si Sir Nestor Plaza Subanan. Salamat ha. Alright, help from Stephanie Perez, hello guwapa nga Lady Diana. Pwede po pa shout out sa aking kapatid na si Marian A. Perez. Galing po ito kay ate. Happy birthday po sa iyo Marian A. Perez. Mula sa iyong ate, hiling ko na mapuno ang iyong araw ng kaligayahan, pagmamahal at napakaraming pagpapala. Mahal na mahal kita. Masarot na lang din po kay Angelica Lisuso Kuno. Salamat po Lady Diana. Happy birthday po sa iyong kapatid dyan, Ma'am Angelica Lisuso Kuno, kang Ma'am Marian A. Ay, Angelica na ba ino? sa igsoon ni Ma'am Stephanie Perez o kang Ma'am Marian A. Perez kang aside sa may Tivoli, sounds good about it. Huwag sa tanang nagsuulog ka kasi lingad lang na tawhan ha. Happy birthday po sa inyong lahat. Na ipaniod to ni ha. Utom na mag-aaya. Happy birthday po kang Ma'am Marian A. Perez ang nag-greet iyahang gwapa nga ate si Ma'am Stephanie. Shout out abad ko na gang kuain kung Ma'am Angelica Alisuso kung
kanyang BFF ang aside sa may purok ngay dito kaya Valencia City. Para kwest kong song DJ, Ghost of You by MLTR or Michael Learns to Rock. Salamat po DJ. Maraming salamat din po ang nag-play garoon daon-daon. Ha? Salamat ka ay. Kas among gusto karon naghanda na ta naging hanglan anak sa isa kay mga tag sa unta ano bundakan tagbalag isa ka sako na isa ka sako nga kas mga kaigay ayo po nang isa ka sako nga lansang sa ilo abang DJ guapa lang siya pero lutang like yun saan daw basan siya kaayo ha huwag magkukupaniod doon sorry na ito mga texters mga gala kadali ilang ito yung masahon ilang mga text messages from 714 hello kamusta ka si Johnny ay maghapag kanin mo ni Kuya John. Kuya John, where na you? Here na me. Salamat rin habang kanimu riha, Kuya John. Naragad sa mga hilapita na San Fernando, Bukidnon. My time check is already 1:29 in the afternoon. Alauna ba yung dinoybi na boss? Saka punon mga kaigan. O karagdak na ang panahon na para atong basahon. Atong paminahon og atong subton kung unsa na pud ning lain na pud nga problema nga buot patambagan sa tua karong hapon mga higala ha. Atong ning paminahon og maayo para later on makahadagdag balag ni nagmay na pagapagtambag para sa atong sender karong hapon.

0: don't have to.
1: All right, bahagyan sa Deep Baglangay. Heto na po ang atuang tambaganan karon. Modded pa ni Letter Center. Dear Lady Diana.

Lady Diana. Unsa inyong buhaton? Kung inyong pamilya na mismo ang manaway, manginsulto, ugmang daog-daog sa taong inyong gihigugma. Maayong hapon, Lady Diana. Ako si Carla. Dili na ako tinuod nga pangalan. Naako uyab nga tawagon nato, Carlo. 5 months pa lang ming in a relationship, DJ. Ug nag-ilami sa trabaho nga bag-o lang nako gibalhinan. Unang kita nako kang Carlo, Lady Diana. Ang kuno nako, dili ko physically attracted sa iyaha. Or dili siya pasok sa akong taste sa mga lalaki. Pero siya ang pinakaunang nag-offer sa ako. Nga kung naako'y dili kahibaluan sa trabaho, dili daw ko maulaw ug mangutana sa iya. Ug ato nga time, Lady Diana. Dako na kaay ng tabang nako, especially nga ga-adjust pa ko sa trabaho. Ug wala pa ko'y kaila dito. Tungod man, nang labay ang mga adlaw, mga simana. Dali ra kong nag-adjust ug nagkatuon sa angay buhaton, DJ. Kay grabe ka hands-on si Carlo nga mutabang nako. Naa siya initiative ug kumakita niya nga galisod ko. Mutabang siya sa waypok pagduha-duha. Ug bisan kinsa naman siguro, DJ. Ma-fall gyud sa ingon ana kabuutan ug nindot ug kasing-kasing nga tao. Hangtod nagka-close mi duha, Lady Diana. Naging komportable sa usag-usa. Ug dito nako na-confirm nga yes, DJ. Nakagusto na gyud ko sa iyaha. Nausab ang akong tan-aw sa iyaha totally. Ug murabag, siya na ang pinakagwapong nilalang sa akong mga mata. Hinayon kaayo sa mustorya, nga murabag dili ka ba lumasok ko. Concern kaayo sa akoa, ug dili ko ginapasagdan, Lady Diana. To the point nga nakahuna-huna ko, nga kayahay sa akong kinabuhi kung siya ang akong mabana. Tungod ana, gigrab na ko ang opportunity. Nagpabaga na kong nawong para mangutana kung single pa ba siya. Og sa wadamha, DJ, siya, single siya ato nga time. Og adto pong higayuna. Nag-confess na hinuon siya, Lady Diana. Ni angkon na nakagusto siya nako, ug dugay na sa gaplano manguyab. Maulaw lang daw sa kay lagi dili sa'y suraan, ug basindag mabasted lang siya. Ug tungod sa akong kakilig, Lady Diana, diha-diha dayon, ako ang gisugot si Carlo, DJ. Para mapatud-an pod, nasayop siya siyang huna-huna, nga gabase lang ko sa itsura sa tao. Kay dili yun na tinuod, DJ. To cut the long story short, ako naguro ang pinaka-happy o pinaka-swerte nga babae sa kalibutan. Tungod sa ginapabati ni Carlo sa ako, DJ. Maong nakadesisyon ko, ipaila-ila siya ako ang pamilya. Pero di ay, kato ang pinaka-gibasulan na akong desisyon sa tanan. Kay
ang akong dahom. Nga dawato nila si Carlo nga malipayon ug suportahan mis among relasyon. Kabaliktaran ang nahitabo, Lady Diana. Mauna ni, kana ang pinakaunang nigawa sa baba sa akong mana, mama DJ. Naulaw ko diritso para kang Carlo. Gidala lang nako sa katawa-katawa para mawala pud ang awkwardness. Pero gisigundahan sa akong ate, Lady Diana. Miingon sa, nga layo ara pud ani kang John Dayoy. Kana si John DJ, ako anang ex-boyfriend. Wala na ako napugngan, ug iprangkahan na ako sila, Lady Diana. Wala man ni ako gidala si Carlo Dere para inyong insultuhan. Ug diretso ko migawas sa balay uban si Carlo DJ. Nakahilakos kalagot ug si Carlo pa ang nisulti nako. Nga pasagda na lang daw sila ug sabto na lang daw. Grabe gid kabuutan ug kasing-kasing ning tawhana, Lady Diana. Ug samot ko galuoy niya. Pagkagabi ato, nangayog pa saylo silang mama sa ilang nasulti. Ug ni saad nga dili na daw sila manghilabot pa sa muaduha. Mong gipalabay na lang nako, Lady Diana. Ug fast forward, miabot ang birthday sa among lola. Nagkatipok ang among pamilya ug ang among mga paryente. Ug siyempre, akong gidala si Carlo, DJ. Pagabot namo dito, nangahilom sila. Ngamurabag, nang libak sila gikan sa amua. Nakadungog pa kog story gikan sa akong igagaw, nga love is blind lagi daw. Nangatawa dayon sila. In my mind, lami na kaay sila pang balikasong tanan, Lady Diana. Magapangutanan nilang ko, nganong ingun-ani man ni akong pamilya. Giunsa man ni sila ni Carlo para mag-ingana sila sa iyaha. Walay mga batasan. And after that night, nagkadesisyon kong dili na nako gusto dalhon si Carlo bisan kanus-a pa. And I will never tolerate their disrespect. Unang magutana ko sa inyo karon, Lady Diana. Unsa kaha akong buhaton, DJ? Dili na ako gusto bulagan si Carlo, pero wala pag ko kabalo kung unsaon na ako pagdala ang akong pamilya para madawat nila siya. Unta, matabangan ko ninyo, Lady Diana. Darin na lang kutob. Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.

OK Radio Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: 101.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon kay Daling Luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Tugay lagi kayo kung human sa akong mga papeles. Kapoy kayo balik-balik.
5: Kabalo ka. Dili na dapat naingon ana. Pwede na nimo i-report.
4: Di ay, nga naman.
5: Kay naanatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipalig-on sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron mapaspas, mapasayon, pamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay kurap na proseso sa mga opisina.
4: Unsa man dapat ilang buhaton?
5: Dapat naa silay Citizens Charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na pwede ang dugay-dugay.
4: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
5: Sakto kaayo. Bawal na gyud na ug kung naa kay masinati ana ayaw paghilom. Report tayon.
6: Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA, ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
7: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
8: Yes, Egan.
7: Magdesimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
8: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
8: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyog. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong laplas, ni moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyog. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
8: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kubo, salamat sa ginuod na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
8: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
7: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
0: FA Pawn Shop.
11: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Everybody line up!
15: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
16: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo.
15: Naapari ay na!
17: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
16: Kanindot no?
17: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD, Quezon Printing Services.
15: Doon natadiri no?
19: Accessible o affordable nga printing services.
17: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
3: Maayong adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang Information Caravan sa City Government of Valencia. Pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office. Dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang Information Caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang serbisyo sa City Government of Valencia. Aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo ng itaniyag sa syudad, alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batagang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa Yaka Program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkadaya ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10th Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
20: Balitang Lina Hapsay o Bibo Valencia.
3: Karong adlawa, adto na sa inyong barangay cover court o pahimusli ang Information Caravan. Libre nga konsultasyong medikal, pinaagi sa OPD sa City Health Office o mga serbisyong gidala sa Yakap Program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information Caravan. Kasayuran og serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.

0: 55 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 55 na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. O maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ng radio sets. O sa tanang nagatambay paghihapon sa atuang Facebook Live. Welcome back sa inyong lahat. So kaganina magalat na nabasa ang usa ka sulat kay padala sa atong programa from our sender. Gitago nato sa pangalang Ma'am Carla. Mao kato ang iyang suliran mga galamay tungod sa iyahang pamilya nga matud pa niya mao'y ni unay og panaway bagin sulto og pangdaog-daog sa lalaking iyahang higugma. Sa dako na iyang buhaton mga gabi, no? Og sa mga gusto ka buhatag sa ilang mga pagtambay, mga advice kang sender, you can call or text sa atong numerong 0965-601-1688. Og naatay unang magdadawag harang hapon, mga gala si caller 686. At tuaning tubagon mga kaigan. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon. Ate.
0: Hello, my hapon. Sino po ito ay taga-asa po?
1: Lani Ate from Lombok.
0: Ay, si Ma'am Lani. Oh, magandang hapon ay po sa iyo dyan, Ma'am Lani Remetar, na dagad sa may Lombok, Valencia City, Bukidnon. Ang sa may ikaalagad niya, Lady Diana sa imuha karon, Ma'am Lani.
1: Mag-greet na yun ko, Ate.
0: Mag-greet lang ka. Ay, manimbaya. Marang naulaw man si Ma'am Lani. Walay problema kung manimbaya lang ka. Sige po, go ahead, Ma'am Lani. Imuhang panahon po sa pagmanimbaya. Go ahead.
1: Okay, great day na ako. Akong mga friend now, like Carol, Micaela Romeo, Winnie Pioson, Pete Maglangit, Angelica Cono, Maylin Martil, Lilith Tungkit, Atitensya Dalhao, Kuya John Ray Dalhao, Sunny Boy Mondial, Kuya Ricky Faraming, Jim Cascada, Aljana Mokasgat, Iskar Simon Landry, Guapo Arlene Bahian. Then, ako din tanan mga friends sa Facebook. Sorry kay sa inyo mga friends nga. Dili na ako maka-Facebook and na-registrate akong Facebook. 180
0: days
1: ang
0: gig
1: ko na
0: yung
1: balik
0: ko, no? Oh, ano mo na? Nag-restrict mo na yung mga account.
1: Ay, ang boss,
0: huwag mo nang intakoy lain na ko. Ay, nasiguro yung mga violations sa imo mga posts.
1: Na ako nung ko ay validation nga, wako nagsunod
0: sa
1: ilang
0: protocol. Ay, mauli ay. Sige lang, pili lang po pag-adlaw, no? Babuta na lang, mabalik sa normal.
1: Okay, kaya siya,

0: Morning, Shabby. Good morning, ma'am. Lani, walang ang Mr. Pram Lumbo.
1: Alright. Salamat sa pagdown. Wag ba sa Radzo, kaibigan?
0: Ato ni Maoni. Bye-bye.
1: Goodbye and salamat po. Salamat sa iyong magtawag. That was once again, Ma'am Lani Rimitar, na lagad sa may Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Oh my God, and once again, going back sa itong hisgutanin karong hapon, oh, na natin mga nadawatan yung mga text message o mga kining comments sa Facebook Live, mga nagtambag, mga gara. But before that, natin lang magtatawag, mga gala, si caller 900. Hello, maayong hapon. Maayog hapon, Kuya Nonoy na nagad sa may paitan, Quezon, Bukidnon. Kuya, unsa may kaalagad ni Lady Diana sa imuha karon?
2: Pwede niya po makatambag o gamay lang na yun.
1: Of course! So, like, kanapang mutambag no, atong paminawon. Ang mga higala ang tambag ni Kuya Nonoy para sa atong sender karong hapon. Sige po, go ahead Kuya, imuha ang panahon.
2: Salamat eh, Didi. O, may hapon si Mody, alamin na sa sender karon. Ano ako lang matambag ang sender, no? Bahay bito aning mga ginikanan is gatan-aw manigod sila sa kining kaugmaon silang anak.
1: Mm-hmm.
2: Pero di manigod sa tanan panahon git nga ang ginikanan is maayo lang tanan ang ilaha. Ang ilaha lang priminti may masunod.
1: Mao man. Kaya ang ilaha magugitan-aw kuya, murag unfair po kaayo sa side sa lalaki nga ilang gibasihan ang physical ra. Ang paglabas nga anyo ulang sa lalaki.
2: Katagara mga good madunggan ng gidyan ni mo sa ginikanan ni mo ana na sila silang anak ko. Mauna kay gwapo rin mo itanaw, hilig mo gwapo. Mauna kipinuangan lang mo.
1: Aha.
2: Nabali. Namili po ng iyang anak o sasakto na po niya itura is hindi ka po nila maganahan.
1: Mao yun. Kung
2: sa may sa ilagi pangita nga para silang anak ba eh. Ang itsura o ang patasan?
1: Mao man. Maglibog na lang po dagay mo ito nakasagaran mga gala. Kining mga babae nga namili o gwapo, itsura rin kapas yan ang ending, nagkapili o gwapo lagi pero mangulata po eh. Diba? Kanya karoon nga ni...
2: Gwapo gani eh, Didi. Wala man ang lalaki kun nga. Anong hadlok mo kubiyaan nga sawa nga gwapo man ko?
1: Mao man. Mao man ay ginapanghawakan sa ubang lalaki magsalig sa ilang kagwapo. Pero lamon po din atong sender
2: ka... Lagi na ako kay gwapo ko.
1: Maugyod, no? Murag mo dako po ilang ulo, no? Magsalig na lang dahin sila kahit suraan sira. Pero lahi ni kang sender karon. Kaya ang nagustuhan, kanang average looking guy lang. Dili isa, gabi gigagwapo. Pero normal lang ako, no? Matod pa ni sender. Huwag siguro dili pasok sa standard sa iyang ginikanan. Mo na
2: siguro, diha. Pero at least nga... Dapat ang iyang anak mo ay iyang pangutanon kay tungod ang iyang anak mo ay nagapaniid sa batasan sa lalaki.
1: Maugyod
2: ang... Siya ay mo'y nakasinati yun sa batasan sa lalaki.
1: Yes! Magkaroon tayo na importante. Ang si Sander may nakahibalo sa batasan sa kinaiya sa lalaki. O gana kay si Samatod pa ni Sander, maayo nga pagkalalaki, palangga sa inatiman siya, kung madapat na importante Kuya Nonoy, di ba?
2: Kung na pinaka-importante yun, ayaw na itura.
1: Mauman, kaya unsaon lagi ng itura, unsaon ng gwapo kung kulotado po lagi ka.
2: Sa akong tanawa ni Murag, ang iya't burong hindi ka na nanimoy mangitang lalaki nga para sa iya, siguro?
1: Mauman, mura maglain po kung ang sobraan na po ka-controlling ang ginikanan nga bisag ang pagpili sa lalaking higugmaon, sila na'y magbuot, mura dili na po na maayo.
2: Siguro, Regino, nga ang ginikanan mo'y mamili nga ang iyang anak nga babae, sili siya nakagusto ng laki. Alay, ina po siguro nga mo ipon ka ng laki yan, nga wala pa rin mo na
1: tama, yun gani ha. Anong sila may buot nga dili masalay mag-iipon sa lalaki? No, murag dili na po na, sobra-sobra na po na kamuraga.
2: Ang saktong tanagin nga, istorya gid ang saktong tanagin nga buhaton sa ginikanan. Alaon niya yung anak ko nga, kamo may nag-iilan anak. Kung sa imong mapaniid anak.
1: Maugyod.
2: Maayo yun ang batasan anak.
1: Yes.
2: Kamay sweet anak yun.
1: Tama. Ilaha untang susihon ba? Ilang pangutanon ilang anak? Kung unsa may kuani mo anak, di ba? Ilaha dapat ilailahon ang lalaki sa mas laom nga pag-ilailan.
2: Kami na kung nalang anak ba nga? Wala may supak na. Wala may pili. Isang unsa ng lalaki, isang unsa yung isurang. Importante nga ikaw may kabalo nga buutan na siya nga pag-lalaki.
1: Yes.
2: Isang iyang dauton ang iyang uyab siya yung
1: maugyod. Ilahan pa kay ulawan, no?
2: Karon, kapot anas panahon karon. Kaya wala mong isa'y mahimo kung ang iyang anak si Minyo na yun.
1: Tama.
2: O, kapot anas sa panahon nga mag-ipo na iyang anak o ang iyang umagad. Maulang na siya dool dito siyang umagad.
1: Mauman.
2: Siyempre, naanak siya'y

0: kita murag di balana yang umagad bang awala sa bang murag wala niya nagustuhan to yang umagad.
1: Yes, mo gani tinuod diha kuyan. Labi na
0: dapat nga.
1: Mhm. Sige po.
0: Sa may uyab si imong anak, imong ayohon kay para nga pagminyon la pohon. Pagaon kasi imong umagad.
1: Mauman, dapat ipakita niya nga isip ginikanan mo suporta siya ba sa kanyang relasyon sa iyang anak. Dili nang si
0: Hino. Ito una ko ato murag buhutan tong lalaki kay ni ana mi itong lalaki nga.
1: Tagdi na sila. No, muraga nang ang kasing-kasing sa lalaki, murag lahi gid sa Kuya Nonoy, matod pa ni Ma'am Sender. Kay siya na ganig isaway, siya piniingon nga pasagda na lang sila, sabto na lang nato.
0: Oo, parang namurag nakasabot siya, sagda na naman. Naay kayo mayo nga batasan yun.
1: Yes. Well, of
0: kaya
1: course.
0: Kaya siguro, isang importante siguro nga, ang iyang uyab nga babae is, nakagusto siya.
1: Yes. Mag-uban importante kay sila man hinuon duha ang mag-uban sa ilang kinabuhi. Diba? So ang iyang buhaton ani Kuya Nonoy in saon man kaha niya para madawat sa ingidekana ning tawhana ng lakiha.
0: Iyan lang yun na yun ang iyang ginikana sa pagsulti nga. Unsa man inyong nagustuhan gid ayo sa kanlaki nga kung iyang bonda mao pa ang ituraan yung kiliyon o ang akong ilbi akong kaligtasan ba nga kanang maibutang bitaw ko sa saktong lalaki nga yes. Pinangkaon.
1: Aha. So iyahan nga prangkahan. Iyahan prangkahan yung ginikanan. Nga unsa man gid inyong gusto di ay nga akong piliyon. Kanang gwapo pero way batasan o kining katamtaman lang itsura pero palangga kaayo ko. Di ba? Sa aron naman sad. Pili pa ma-realize yung ginikanan nga kanang gipili na sa ilang anak for a reason. Kung
0: ikaulaw man ninyo ang akong uyab kay inano na siya. Sa ako, importante na siya sa kinabuhi. Tungod kay ako nakita kung unsa ko niya kapinangga.
1: Yes. So iyahang ipaglaban ila iyang gugma Kuya Nonoy. Siyang ginikanan.
0: Ipaglaban
1: niya. Ipasabot lang niya siyang ginikanan. Ganong ka na nga lalaki iyang gipili, di ba?
0: Tungod kay iyang nakita nga murag same siya na siya.
1: Mm-hmm, tama. Bisa kinsa naman siguro, no? Kinsa pa ibabahay karon upili gud sila ganang lalaki nga mafili lang nga secure sila. Kana nga palangga sila at imanon sila kay mo giniginapangita sa mga babae mga gana. Siguro ang uban karon nga babae, na uban siguro nga mangita gisuraan lang pero abot lang ilahapod na pero kasagaran gyud sa mga babae karon mangita gyud og lalaki nga kanang secure sila.
0: Labi na kinang kwan mga babae sa siyudad Lidiana. Ang lalaki magunyagikan sa bukid, ilang matanaw bitaw nga murag lili kayo siya ingon nga kinang meeting sa manamit.
1: Murag ilang i-lockdown ko ya.
0: Murag i-lockdown nila. Ang ilang magitaon katong taga siyudad nga sinog mga kuko, sinog mga alahas.
1: Pero okay, mapoy kabalan nga trabaho.
0: Atik na niya ito, nagpati atik siya nga murag yaman o forma ba, pero at least ang bulsa ato dahil siguro,
1: tama-tama
0: na siya sa pagbibig.
1: No, no.
0: Wala siya kamalo sa taga-bukid siya yung gisaway di ay umraguya ante usap mo na ikaporward ang leader nga gulay dito sa Bulwa.
1: Wow,
0: diba? Ang sling bag na ang sling bag na nga gibitay-bitay siyang abaga is puno na yung kwarta.
1: Unang dili na dito sumuhukom sa mga tao base lang sa panlabas ng aniyo mga kaigan.
0: Tanaw sa mga babae magulis magunsa magkwani yung murugukway kagbao ng lalaki kay
1: murugukwilis.
0: Dili ko aning sinaw tayo kayo. Wapo kayo na meet kayo.
1: Buslot na yung bulsa ito di ay. Puro na dito pang hinambog di ay Kuya Nonoy, di ba? Mauna nga, ang bottom line ani is, hindi dapat hukman ang tao base lang sa kanamakita na to sa gawas mga kaibigan. So katulang imong ma-advise sa iha Kuya Nonoy nga iyang pasabdon sa inyo. Alright, salamat kay Kuya sa imuhang tambag para kang Sender Karamata. Manimbaya ba si Kuya Nonoy?
0: Pwede pa, DJ.
1: Yes po, sige go ahead Kuya, imuha ang panahon.
0: Salamat o ginito na ako mga friend kang Joy Garcia, may hapon o kang Linda Montesilio, kang Rebillari, kang Micaela Romeo, kang Regranta, kang Saisay sa May Season, o kang Blackheart, kang Winnie Bison, kang Maylin Abista, kang Serencia, o John Lidyar, kang Vigo Jiba, o kang James, kang Kakay, o Lara sa nasa kanan. Pwede pa makarinig isang song?
1: Yes, po. Ano ba rin song, Kuya?
0: Beautiful in White.
1: Beautiful in White. Sige po, ato aning i-play karon taod-taod, Kuya Nonoy. Kana lang po, Kuya.
0: Kana lang. Salamat.
1: Alright. Salamat sa pagtawag, Kuya Nonoy, sa radyo, kaibigan.
0: Mauni.
1: Alright. Mauni. Salamat kayo po. That was once again ni Kuya Nonoy na nakad sa may paitan Quezon Bukidnon. Dagmuto yung advice mga galang sakto ba yag yun? Sayop ka ng thinking mga galang ha. Talaga ni mom o makakita tag mga tao no? Kanagay mo judge ta kanang instantly. Bisag wala pa nato na ila-ila ang tao. Ang atong ginabasihan lang ilang panlabas na aniyo, ilang hitsura, ilang sinuotan, ilang kutis, ilang sa paradiha asayop gigay na mga galang. Ang ginaingon nila nga do not judge the book by its cover. Ika nga nila, diba? So, mo to advice ikaw, no, na is imo ha, ma'am sender, no? Kanang tagay ngayon, imo ang kaugalingon, nga mapasabot sa imong ginikanan. Kanang nga, nung kato nga lalaki ang imong napili? Ipasabot sa ila kung unsa imong nakita sa lalaki, mga amoy imong nagustuhan. Kaya saro naman dili na nila masabda, no? O, isip ginikanan man siguro isip pamilya. Kadugayan ang amadawat ragin na nila. Masuporta ragin ni sila sa inyong relasyon kung makita nila nga kanang naapod yung ninot nga rason nga nung napili ito ni mong lalaki. And we have another caller here on phone at 762. Hello, maayong hapon.
2: Agutin din, Lady Dena.
1: Ay, magandang hapon po ang atuang tanggol diha. May San Fernando Bukidnon, Kuya Black John V ng San Fernando. Maayog hapon ganimo. Maingapag ganimo di Kuya Black on sa maikaalaga di Dizay sa imuha karoon.
2: Matapak lang ko sa mga kuhan ganing mga veteranong advisor.
1: Sige po, go ahead, Kuya Black, tapakin ang aking tapakin. Imuha ang panahon. Go ahead.
2: Okay, salamat din sa pagtubag, Lady Diana.
1: Mm-hmm.
2: Ngapon sa Diasimua, sa tungguha pa nga, kuhan, anchor karon.
1: Ay, sana ay. Sige po, sige po.
2: O sa kuhan dahil sa tanan nga nakadungog.
1: Mm-hmm.
2: Salamat ninyo.
1: Mm-hmm.
2: Ang atong sender o sa kakarla,
1: mm-hmm,
2: niya ang ngalan sa iyang kuhan, sa iyang uyab, Carlo.
1: Oh, partner yung sila doon. Si Carlo o si Carlo.
2: Mayang takin niya ang ngalan, tinuod na ginuntan niya, kaya murag bagay sila.
1: Dili man daw, sa to alias, saro man nila doon, kuya. Pero parison yun, pangalan pa lang, parison na gaya.
2: O sa kalab problem, ang iyang problema, maulagin niya. Ipakita na sa iyang ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Dili ito generalize sa dili tanan ginikanan ngayon ko na ni Kinaya.
1: Oo, naay mga ginikanan nga ka nang musuporta gid sila sa ilang mga anak without even judging sa kung kinsa pa na kung sa pa nga tao ilang makita. Naay mga ginikanan nga dili judgmental, supportive sila sa mga relasyon sa ilang mga anak. Pero naay ginikanan nga parian ni nga murag nag-una ilang judgment sa tao.
2: Ano ni, dili anak, kining pride ba? Kining pride bitaw sa tao nga. Kung sa ta, dapat ang atong kaliwat na to anak na to malibel pud sa atong anak.
1: So gibali ang pride ang nagpatigbabaw sa kining pamilya sa babae kuya. Nagusto nila ka level nila ang magadayon sa ilang anak.
2: Oh.
1: Mhm.
2: Ni isa na ni sa kalibel kay matud pa diya sa atong ipagpailaila.
1: Mm-hmm.
2: Paano, mauna ni, ano ba?
1: Tama, no? Parang isulto kita ka mga pulong, mga gala, no? Mauna ni? Marami ba mura mag-disappointed sa lagmaayo pagkakita nila sa lalaki?
2: Gwapo pa si, isa to, si Jan?
1: Oh, si Jan daw ko, no? I-compare pagit sa ex, mga gala, grabe naman, na ginaung-naung na yun. Huwag insulto ang lalaki.
2: Tato pa, naigo, nakuha ni, kay, doon ba sa pangalan ni Jan, na yung, sindanan, gwapo gida eh.
1: Wala, ikaw gin siguro tong dyan niya ipasabot niya. Magagwapo gin yung mga dyan siguro.
2: Juan, gining dito po sa dito sa to birthday.
1: Mm-hmm. Birthday si ang lola.
2: Birthday si lola nga. Siguro na ngayon na magpasaylo niya ang iyang ginikanan. What up sa kabalo kon kuhan ba ni, appeal ba gini sa mga marites po dito nga niingon nga, love is blind, nandunggan.
1: Basig iha tong lain to nga kapamilya niya kuya, basi ni Gagaw, parenti ba ka ha? Nga mo ay nag-comment ato, oho.
2: Okay, nangayaw na magpasaylo ka ni,
1: hindi na daw sila manghilabot. Pero di ka siguro malikayan nga, nawagin siguro sa ilang dugo ang pagkamarites, Kuya Black. Diba? Marag, dali ra kayo sila magkapang-judge o tao, basi lang sila makitaan.
2: Niya ang atong sender sakto ng mga sa edad nagpila edad ani
1: wait lang nakalimot ko kuya pero naraman eh, sa hamtong naman eh wala naman edad itong sender
2: kung hamtong na ni naraman ni sa iyang na, wala na may
1: oh ginanarabaho naman gani siya kuya
2: Oh, about sa gugmaw, anay authorized ang ginikanan. Anay, pero yes. Magpantay ka po ng ginikanan, anay nga, di po ma-indupawak sa kadaot.
1: Tama. So, naagihapon mo guide. Mugiya ang ginikanan. Naagihapon mo guide.
2: Mm-hmm. Oh, nga. Muna, kay, kining nga laki, murag, makaingon ta nga, maayog ito ni nga laki, kay wa mabugibot siya na suko nga.
1: Mm-hmm. Bisag insulto na siya.
2: Ganang gibuli siya ba? Wa siya nasuko dito.
1: Bisag isaway na sa ginaong-naong na sagsaway no. Nagpaubos ko di hapon siya kuya. Oh. So makita na to nga maayog kasing-kasing ning tawhan na.
2: Nasayang mapaubsanon.
1: Yes, tama.
2: Okay, ano na siya? Pasag din na lang na.
1: Mm, sabto okay. Na lang na to. Matod ba niya? Sila pa'y musabot no? Sabi na yan.
2: Sila pa'y musabot. Ito nga, maulaw na lang to. Sindirin no, mudala sunod kay... Basin, mauna po na may tabo. Nana po yung mga bully nga may tabo ba?
1: Maugyod. Nabi ka nang murag ma-discourage o maayo yung boyfriend ba? Basin palag mo na rason nga bulagan siya sa iyang uyab. Kaya grabe makapanglait yung pamilya. Sa murang nahadlok okay. Si Mom Sender nga dalon sa utro.
2: Banda, sayang. Ang iya lang ana nga. Siya lang mo ato dito. Yung pasabton nga mauna.
1: Mm-hmm.
2: Parti yung... Juan, kay sweet, siya may na-sweet eh, uyab sila.
1: Mm-hmm.
2: Siya may na-sweet, so pasabto na lang niya yung ginikanan nga. Mau ginay akong, Juan, mau ginay.
1: Napili. Mm-hmm.
2: Napili,
1: mm-hmm.
2: Oh. Yan na lang pasabto kay.
1: Tama no.
2: Lain mapugayog sila eh. Magbuot niwa sila na sweetos tao.
1: Maog yun. So iyahan lang sigurong i-explain si ang ginikanan kuya ang mga qualities, ang mga pamatasan nga iyang nakita sa lalaki nga mo iyang nagustuhan. Para po makasabot iyang ginikanan nga mao di ay di. Diba? Makaingon sila bang amo di nakagusto mong anak sa iyaha. Para at least malang dili lang mabaw ilaha nga pagkaila sa lalaki.
2: Oh iyang i-explain ba? Dayon, Juan, dayon, ganing kung mahi mo, pag kuman nag-explain o tanaw niya ako sa rason git sa maong kaning yang ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Aw, sakto naman sila sa edad. Pwede man, Juan, magminyo sila, di. Maningkamot na lang sila nga kanang ilang ginikanan na mubilib sa maong lalaking o nana ba.
1: Ah. So, ibali, basagdan na lang nilag. Ilahang pamatudan nga sayop ang judgment sa ginikanan sa iya, ha?
2: Ilang pamatudan, maningkamot na lang sila.
1: Maningkamot sila, tama.
2: Sa pinanggang ilang anak, pinagdaon ng mayo, anak.
1: Tama, no? Makita nila nga sayop dahil ilang ihukman ang tao sa unang kita pa lang nila. Kaya makita nila nga lagi. At iman, gada ilang anak, di ba?
2: Kayo, isa pa, nagkabuhay silang istorya. Huwag panang lito, manigamot gi sila unya mo muswaop sila sa ila tungod sa iyang kabutan.
1: Mm-hmm.
2: Ang iyang ginikanan maulaw na po
1: siguro mo doon nila tama gid gadi ko ya maabot gid ang time kung ma-prove nila nga sayop ilang judgment maulaw gid na sila maulaw na sila pagkighalubilo bisag mo atubang siguro sa gingon pa ni kuya kuan ganina ni kuya Nonoy na anay bala na anak pohon diba kung galing man nga mamatud-an nga sayop ilang judgment sa tao. Naguna mong good ilang paghukom, di ba? Ilang man utang itagaag panahon para mailhan unta ang laki kaysa nag-comment sila ato diretso.
2: Okay, Juan, dili mong good na dapat maghukom o dili ta sweetok?
1: Yes, naman. Mabawra kayo na nga rason na imong hukman ang tao base lang sa panlabas, sa sinutan, sa itsura, mabawra kayo na mga gala.
2: Okay. Paano ba? Ganang ginuro ba yung maghukom na to, di ba itaw?
1: No, yun.
2: Ang otsa to yung pangutana at lahi, ang katulahi ng pangutana.
1: Ang sound niya, kuya, para madawat sa kanang iyang pamilya ang lalaki.
2: Amo na lang lagi to.
1: Mm-hmm.
2: Iyang dili niya dalon, kay bisig na po'y bullying na may tabo na may tabo
1: ay,
2: na ginong na.
1: Ay, sa mo mong maguan siya kung kaya na nila og pero bago po man sila nag-uyab, kuya, siguro tagaan sa more time para mag-ila silang duha. Diba? Then kung kaya na nila, pwede silang magminyo sila duha.
2: O, dili. Siya ang katong bahay, matos siya yung ginikanan. Yan ba sabi yung rayon? Kung tanaw nga okay na, kaya din dalo niya yung uyaban na ba? Kung dipindi na nila kanos na sila magminyo, kung gina sila.
1: So, iyagi hapong pasabdon, kuya, iyang ginikanan. Tama, yun, no? Kay kulang ramagod ni sa kaning... Kanang communication, mga gala, no? Nagkulang lang sa pag-story.
2: Gani na, naitabo mga nito, di ba, na-insulto ko na to yung ginikanan?
1: Mm-hmm. Yeah. Na-insulto?
2: Siguro, mamaw na to nga, isa na to nga, murag naka, una-una ba nga di mayo yung gibuhat mo ito na nga ay pasaylo.
1: Mm-hmm. Tama, kuya.
2: Sobrang damat ko sa buwan naman ito sa sulat niya.
1: Mm-hmm, kuya Jan. Tama, kuya. Tama, kuya.
2: Diya sa parte, katong birthday, huwag nagkapalo po doon. Ang nagbully, apel, banginikanan, ang mga printer, ang
1: gina-gina. Basig iyang, mga igagaw na to, ang nagsulti atong mga love is blind din, ang atawa daw kuno, kuya.
2: O, din, ang atawa daw kuno. Lain ba kayo?
1: Tama, yun. Insulto yeah. Kayo na, ay.
2: Insulto, ay. Marag, ikaw rin tanaw, nagtanaw ni mo, di mo tanaw.
1: O, oh, yun, no. Napag-abot din yun, ang hilom daw kuno din sila, kuya. So, marag, nagi something wrong. Diba? Pero sige lang, paubos na lang sila. Og isa pa sa atin, ampun niya sa Ginoo, kuya, Black John V, nga madawat siya ang pamilya ng tawhana. Diba?
2: Mag-ampun lang kita sa Ginoo, kaya mora siya naman itong saligan.
1: Maog yun. Ginoo na'y bahala mo, mutandog sa kasing-kasing siyang pamilya para madawat nila ng tawhana. Og sila, yung si Ma'am Sender, yung uya badayin lagi sila sa pagpaubos, kuya John. Kuya Black John V.
2: Mabara ito nga kung katambag na, hapit ng oras.
1: Alright, sige, salamat kayo, kuya. Kuya Black, ano ba yung bagasin mo mga friends?
2: Takong kuha niya akong kining
1: Anzaman?
2: Imo nga sounds para related ani nga ilang yang ipadala.
1: Anzaman ang song niya.
2: Ipaglalaban mo by Freddy Aguilar.
1: Alright, sige po. Ang kadali ilang ipaglalaban mo by Freddy Aguilar. Sige, ito aning i-play karon taon-taon. Kuya Black, kanilang po.
2: Mag-greet din ko.
1: Ay, mag-greet pa ka. Sige po, go ahead. Imuha ang panahon.
2: Mag-greet lang ko sa mga katrentiyan, sa mga Rebelo, Romano, Maputi, De La Serna. Labor, handayan pamili. Uksin ko pamili, ugtaray pamili. Dayon. Akong special someone dahil sa aperto.
1: O,
2: buwan dayon, kinisay mo alidi dahil na, especially.
1: Aha, salamat ka, Aya.
2: Buwan dayon sa CEO. Sa tanan, nagtrabaho sa Radyo Kaibigan. Mara alidi dahil na.
1: Alright, salamat sa pagdawag, Kuya Black, ba sa Radyo Kaibigan?
2: Mauni, ug ato ni.
1: Mauni, ug ato ni. Salamat ka, Aya, po. Ug, mara kong may gala ang glass, gatawag, ato matuwag, garang hapon. Salamat kayo sa mga nagtawag, naghatag sa ilang mga advice, mga tambag kang sender karong hapon. Magkarambalhin dahil sa atong telepono mga galog sa mga comments sa Facebook Live. Dati nagabasa din ang mga tambag ha. From Sir Daniel Jeff Vera Matid Bania, una mam sender, barug yod si Carlo sa imong pamilya. Sultihi sila nga si Carlo ang akong gipili, ayaw na sa pagkumpara sa uban. Ayaw na sa ipagpaubos. Dili ni mo pwedeng itugot nga ang imong pamilya ang magdikta kung kinsa ang imong higugmaon. Tama, gino. Ang Amerikanan mo, may gala. Of course, namag na sila. Namag na sila'y parte na ay role sa itong kinabuhi to guide us, di ba? Ang pinaka-role sa ginikanan, may gala, ang pag-iya sa ilang mga anak. Pero dili po siguro kinahanglan mabot sa point ang ginikanan mo unay magdikta, mag-control sa desisyon nga pagbuhaton sa ilang mga anak. Sabi na sa pagpili sa mga taong ilang higugmaon, no? Muraga, o ganang off the boundaries sa po siguro, no? Ikaduha, ipasabot nilang ang tinuod na gugma, wala sa itsura. Tama yun. Ang nagwapong nawong mawala rana, apan ang sinsero o matinahuron nga pagbalanga, magpabilin. O agrigig ko ano ang ganang gagwapo, ang kaputi, ang kataas, ang kataas sa ilong, ang sa adunahan, mawala, mulubad ranang tanan, mga kaigan. Mabot ang panahon, mga hanaw ranang tanan. Pero ka nang sunod siyang kasing-kasing ang iyang maayong batasan, ang iyang personalidad, ang iyang prinsipyo, iyang baruganan sa kinabuhi. Kung tanan mo'y magbabili, huwag mo na'y pinaka-importante mga galabi ng iyang relasyon sa Ginoo. Huwag na'y kalidad sa lalaki ang dapat natong pangitaon. Maunang kanyang mabawra kainang kanang nakagusto ka sa usag tao nga base lang sa physical nga anyo. I mean, kanang factor na siya, pero dili mo na dapat ang mulabaw sa magpili sa imong higugmaon. Kung mas gwapo pa man daw ang ex, nga nung wala man niya, tama. Nga nung ikaw roman ang nabilin nga nag-andos, ang importante si Carlo ang nagpabilin og tapat kanimo. Ikatulo, ayaw na baghisgot bahayin sa imong ex, ang imong gipili karon mauna si Carlo. Ang kaniadto, nangaagi na, ayaw na paghatag og rason sa imong pamilya nga magkumpara pa. O Carla, ang tanan nagsugod kanimo kung dili ka manindo mo tindog para kang Carlo kinsa pa man ang mabuhat ana mo og yun no siya dapat ang manindigan manggod siya dapat ang mabarog para kang Carlo para ipagtanggol sa iyang pamilya. Barogi ang imong gipili. Panalip di ang inyong relasyon. Kay kung ikaw mismo dili mutindog para kaniya, unsa pa man ang gipaabot nimo sa uban. Alright, salamat kaayo po, Sir Daniel Jeff Vera, na nagad sa may Tibuli, South Cotabato. Maraming salamat po, Sir Jeff.

0: have a 2026 Madad Pinia. Good afternoon po, DJ Lady Diana. Shoutout may dere sa Poblacion, Lantampa, Naminaw, sa Imuha karon. Oh, magandang hapon sa ining lahat dyan. Labi na kanimo 2026 nga Naminaw from Poblacion, Lantampa, na Bukidnon. Matambag lang ko gamay sa sender, DJ, para sa kuha. Ipaglaban nila ilang paghigugmaay, ipakita sa imong pamilya nga sayop sila sa ilang paghukom sa tao nga nagbasi lang sa labas na anhyo. Mas importante man ang kasing-kasing sa tao. Paubos lang mo sender o padayon sa pagkamaayo. Muabot ang panahon, magka-realize lang na sila nga sayop sila. God bless you sender o sa imo Lady Diana, more power sa imong programa. Wow, salamat kaayo pag may hapon kanimo diha from Lantapan. Ah, magandang. Paubos lang yun. Ginuunay bahala sa ilaha. Matandog silang kasing-kasing para madawat nila ang imong hinigugmag. Masabtan nila ang imong gibati, Ma'am Sender. We have an advice here from Sir Blas R. Balarote. At ano'y basahon ha? Medyo mahaba-haba po ito. From Sir Blas, madud pa niya, dili man ang problema kung compatible ba mo ni Carlo. Ang mas dako nga problema kay kung unsaon nimo pagbutang og healthy boundaries tali sa imong relasyon og sa imong pamilya. Una sa tanan, ayaw dayon og decide kung bulagan si Carlo tungod lang kay dili sa gusto sa imong pamilya. Tama gyud, kaluoy pud ang tawon sa tawo, mga igala, no? Kanang dinud ana iyang gugma, iyang pagbangga sa imuha ni imo rang bulagan tungod kay dili sa gusto sa imong pamilya. Ta dili na mahitabo, Ma'am Sender, ha? Ikaw ang nakaila sa iyang personal, ikaw nakaila sa iya personally. Ikaw ang nakasinati sa iyang kindness, sa iyang concern, effort, o sa iyang character. Ang pamilya nimo nakakita lang sa iyang physical appearance o base na sila'y preconceived idea kung unsa dapat ang partner para nimo. Ayaw pugsa nga dawaton day nila si Carlo. Dili nimo kinahanglan nga karon dayon ganahan sila niya. Lahi ang acceptance o respect. Basin kinahanglan, panila o panahon para makita kung unsa gid siya nga tao mo gina. Unang dapat, they have to take time. Para mag-to know more ang tao ba? Nakanang mas laom ilang pagkaila sa iyahang. Ilang basi lang sa iyahang physical appearance. Ayaw na sa pagdala kang Carlos sa mga gatherings sa kabalugang mahimo sang ma-hurt. Dili na pwede ba sabot ngay kaulaw ni mo siya pag actually protection ni sa imong relationship. Kinahanglan mag-ekstorya ka sa imong mama o ate pero privately lang. Ayaw usabi mo ang Carlo versus family kay basin mahimong competition. Instead, make them understand. Tama yun. Pagsabot yun ang kulang ani. Give Carlo the chance to prove himself through a character, not arguments. Kinanglan po daw kung patunayan ni Carlo iyang kaugalingon na kanang karapat dapat siya ni mo, diba? He is more than what they think he is. Dili lang tungod sa iyang physical appearance, iyang value. Dili kinahanglan nga tubagon niya tanan nga pag-insulto because sometimes the strongest answer is consistent character. Consistent good character. Pero sender, naapod kay usa ka importanteng responsibilidad. Ayaw pod tungod kay nasakitan ka sa family, himuha nga automatically perfect si Carlo. 5 months pa lang mo, tama pod. Beautiful kayo inyong beginning, pero 5 months is still early. Continue to know him deeper og tan-awa kung unsa siya kung ma-stress, kung masuko o disappointed. Financially pressured, adunay misunderstanding o kung dili sa niya makuha ang iyang gusto. Kaya ang imong family na mahimong sayop sa ilang judgment sa iyang appearance pero ikaw po kinahanglan, dili magbase solely sa imong happiness karon. Tama po ni. Love him but still observe his character. Tama gyud. Kay 5 months pa lang sila, sayo pa kay na mga gala para mo conclude dayon sa nga perfect ni siya nga pagkatawo, di ba? Sometimes the hardest battle in a relationship isn't a third party. Sometimes it's your own family. It hurts deeply when people you expected to be the first person to accept your happiness are the very ones who are the first to judge it. Dili tanad nga dili makasabot sa imong choice kontra nimo. Usahay word lang sila. Usahay na sila'y standards nga lahi sa imuha. Usahay sa'yo pilang pamaagi sa pagkita, sa pagpakita, sa concern. O kung tinuod nga maayo si Carlo, ayaw pugsa nga makuha dahil ang approval sa tanan. In 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. In Romans 12:18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Dili nimo kontrolado kung dawaton ba siya sa imong family, pero kontrolado nimo kung unsaon nimo pag-handle ang situation. Be respectful to your family. Be loyal to your relationship. Set boundaries without hatred. And most importantly, ask God for wisdom before making a permanent decision based on temporary emotions. Kaybisan ang lesson ani dili ka. Kaybasin ang lesson ani dili ang kinsa akong pilion, family ba or Carlo. Basic ang lesson ani, how can I love both without allowing one to disrespect the other? Namang po, and thank you so much. Lindo kay katambag ibang higalian na. Very on point nga advice. Naana diha tanan mga galen, no? Mga encouragements, mga points nga you need to consider, Ma'am Sandra, before making a decision. Salamat kaayo, Sir Blas and Zudi, or Sir Blas or Balarote. Saha nga nindot katambag para kay Sandra karong hapon, no? Wow na wow. At na basahon once again later on, mga galen. Para mas madunggan, magmutuhop sa huna-huna ni Sandra. Kaya hope niyang mabasa ni sa ito. Please put live. Ay maghapag ganito niya, Ma'am Grace Rondon. May matod pa niya maghapon. Lady Diana from Bangga, South Cotabato. Maraming salamat po. Ang may magbamido kanina mo niya, Ma'am Grace. Salamat sa maglandaw sa ating Facebook Live. As far as I can see. Time check, it's already 2:31 in the afternoon. Alauna, alas tos. Randi-uno na po sa kapunan, mga galaw. Garon, standby sa muli ang aside. Stay put lang po kayo. Ayaw sa magkawala. Ay sa magbalhin palihog lang. Kaya mabalik pa sa DJ Unia Taod-Taod. Para sa magbasa once again sa finale ng tambay, para kang sender. And of course, while waiting, mga galaw, mamina po dansin ng ibang request ng mga awit sa ating programa. Sa June lang po kayo. Just keep on tuning and keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon, Maoni, og ato niya.
1: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaybigan.
1: Five minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 2:55 na po sa Kapunon, mga kaigan. And you are still listening to Love Diaries with your teacher, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. O maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain na radio sets. O sa tanang nakatambay paghihapon sa ating Facebook Live. Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga ganan, we are bound to the very last part of our program, ang paghatag o finale gatambag para kang sender karong hapon. And I'd like to reread this comment coming from Sir Blas Arbalarote or Sir Blas 2.0. Easy finale gatambag nato para kang sender karong hapon nga hinaot pa na minaw sa ato ang programa karon. So Ma'am Sender, mayang hapon kanimo once again. Dili man ang problema dire kung compatible ba mo ni Carlo, dili na mo ang problema. Ang mas dako nga problema kay kung unsaon nimo pagbutang og healthy boundaries tali sa imong relasyon og sa imong pamilya. Una sa tanan, ayaw dayon nag-decide nga bulagan si Carlo tungod lang kay dili sa gusto sa imong pamilya. Ikaw ang nakaila niya personally. Ikaw ang nakasinati sa iyang kindness, concern, effort og character. Ang pamilya nimo nakakita lang sa iyang physical appearance ug base na sila'y preconceived idea kung unsa dapat ang partner para nimo. Ayaw pugsa nga damatunday nila si Carlo. Dili kinahanglan nga karon dayon ganana sa nila. Lahi ang acceptance ug respect, Ma'am Sender. Basin kinahanglan pa nila og panahon para makita kung unsa gyud siya nga pagkatawo. Ayaw na sa pagdala kang Carlo sa mga gatherings nga kabalo kang mahimo sang ma-hurt. Dili ni pasabot nga ikaulaw nimo siya og actually protection ni sa imong relationship. Kinahanglan ba kay istorya ka sa imong mama og ate privately. Ayaw usab himo ang Carlo versus family. Kay basin mahimo ang competition. Instead, make them understand. Give Carlo the chance to prove himself through character, not arguments. Dili kinahanglan nga tubagon niya tanan nga pang-insulto sa iyaha. Because sometimes, the strongest answer is consistent good character. Pero Sender, naapod kay usa ka importanteng responsibilidad. Ayaw po dungod kay nasakitan ka sa family, himo ang automatically perfect si Carlo. Una-una, 5 months pa lang mong in a relationship. Beautiful kaayo inyong beginning, pero 5 months is still very early. Continue knowing him deeper. Tanawa unsa siya kung ma-stress, kung masako, kung disappointed, kung financially pressured, o kung adunay misunderstanding, o kung dili niya makuha ang iyang gusto. Kay ang imong family, mahimong sayop sa ilang judgment sa iyang appearance, pero ikaw po kinahanglan dili magbasis solely sa imong happiness karon. Love him, but still observe his character. Sometimes, the hardest battle in a relationship isn't a third party. Sometimes, it's our own family. It hurts deeply when the people you expected to be the first to accept your happiness are the very ones to judge it. Dili tanan nga dili makasabot sa imong choice kontra nimo. Usahay worried lang pud sila. Usahay na sila standards nga lahi sa imuha.

handle ang sitwasyon. Be respectful to your family. Be loyal to your relationship. Set boundaries without hatred. And most importantly, ask God for wisdom before making a permanent decision based on temporary emotions. Kay basin ang lesson ani dili kung kinsa akong pilion, family ba or si Carlo. Basin ang lesson ani kay how can I love both without allowing one to disrespect the other. Yan lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming maraming salamat Sir Blas Arbalorotes, imong dambag ang sender. Og sa tanan nga naghatag silang dambag through call, text, and comment through Facebook Live. Maraming maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, sa tanang nakiubang kinato karon sa pagsugod hangtod sa pagtapos, daghang kaayang salamat po sa inyong lahat. Og marabot po hon, mag-uwa na bagyapong kita sa samang oras, sa samang sibyahan. Sa ngalan na lamang sa kinatabukong persa ng 98.5, Radzo, kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lang yung lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Mang hapon ka natong tanan, and to God be the glory.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
2: The best songs on the radio.

0: 98.5.
1: Kenso ka?
2: Ayaw, nagpagunta na pa.
1: Oh, Godzilla!
2: Ayaw, pagpalag. Hold up eh.
1: Tapang! Tulisan!
2: Da, patay ka lagi. Giilag, ayaw palag.
3: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
8: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
9: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
10: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
12: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
3: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
2: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
3: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
2: Ato-ato ra ni pre ha. Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvanto crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
3: Ha, mao ba? Buad to na ko pre, mupalit ko Rumix Plus.
2: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Rumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
3: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
2: para to ra pre kay tag-iyaan ni Rumix Plus. May pusong mag-uuma o adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
4: May good news.
5: Hello, oy, unsa koy good news?
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: May buntag. Kinsa ni og taga asa palihog?
2: Isa ni nga kalamunti, taga Kalilangan. Tingunin lang kumarti isa akong anak.
1: Ah, sige, Igan. Padayon, Igan, ha? Padayon.
2: Salamat ko sa Ginoong, ano, di anak ng anak na balikan ako sa duha lang ka Big Mac. Sa isa na kasimana, yung hilanat, then magbalik-balik lang niya, wag ikaayuhan. O, ato niya akong sa pinter, ipauli niya kay ako ni doktor, na nahantog pag-abot na mabigit sa balay na mo, nag-agas na ang bigit. Ito, tumutuyang kainit ba? Oo. Nagbalik ko doon ako sa Big Mac, kung ipainom siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga isa ka oras, wala na yung kainis si ang lawas. Salamat po sa bisima sa inyo ang produkto nga ikagalaminan dito sinaya.
1: Okay, salamat sa pagtawag.
3: Mga on na ta!
4: Uy! Kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisa!
7: Fuego Blend Jelly Paste!
5: Kalami ane!
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Nakaplas po kag-aroma na eh.
4: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
3: Okay. Duha ka-aroma, okay.
4: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
3: Oo.
4: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka,
3: okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma, nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
4: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa Ginoo na ya.
4: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
3: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
4: Salamat kay
3: Nay. Sa ato, Igan?
5: Na ako'y magulang pastor ba nga? Sakit dito sa takurong pastor. Nagduol ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
3: Unsa dayang sakit?
5: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang
3: bukol
5: sa junior pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ngini kay tanawon pastor. Ta inom na ko sag gigimak. Duha ka buok pastor.
3: Duha ka buok.
5: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inang po na ko sa utro. Doon, ragi na po ka buong pastor. Duwag,
3: yes.
5: Alam, pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
3: So, nakasimba.
5: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Maghilat, kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
3: 2 months. Two months ka naglubog, nahigda lang.
5: Oo, naglubog. Ito, pastor niya, ng gamay, nagudiyang matiin.
3: Upat lang kakasulaan na inom. Nakabakod
5: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta
3: na. Nangawala na. Salamat ka Iga na. Salamat Iga yo.
5: Sige pastor.
3: Yes, okay, let's... salamat.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Isip po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya o dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga maundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum

0: Kansas City Social Welfare and Development Office, PopDev, o sa Local Government Unit of Valencia City.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy anniversary.
5: I love you. So beautiful.
4: Akong gift ni mo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Ang musunod na programa ng inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iyan lamang o walay lakot kining sibihan.

Ta baka sa wakapan mo piyan na mahapon kang talangon. Nanginawat ang adungkot mo piyan po upa ta sinap panahon. Grabe ang pinky kanunay. Takataka panahon ta grabe mo init. Pero medyo ko...

Pagkamulos ka ng programa, si Jesus Kamalawat na dalanta. Salamat kito guwayo na hangtod kunta. Pagkamulos ka sa'yo ng programa. Katod to, hupi ang nagkukuran po kahit sa Biblia. Ang hinahot anog man, hupi ang kapugpa, no? Hupi ang kapagpangalagad, tatakanta na uyag na mugwayo. Limang ta krisis na panahon. Pero nagpasalamat kito guwayo tangod na doon si Candy. Nanig dumakanta. Sukat pa daw nga ng hangtod kunta. Ay, pamulos pa sa'yo ni hangtod tapos ang tapanahon.

0: Kalingon, like and share tangkata na ipipin sa Central Manubo Bible Church sa Sin of Mindanao. Kalingon mga pastor, kaya na mga pun kalingon. Kasi na panahon na kayo ba ikamulig tatasin na panahon? Doon ikuran di at na Manila. Bago lanog. Takanta mo init dagman kahit na bukid nun. Pero pa pila na part kahit na bukid nun na nikuran. Pero kahit barangay iglog sa duwan ito harapan. Ito saan pila ito harapan. Pero ito ano do all in. Bakit na itong kwayo kalangon na ikopi. Masulot na na nakalipar ang tapong pangalaga gimatakin kamagwayo layo ng umo tapong tabakan na
1: kama naman intahan ng musiko tumanan mo kahalaan mo
0: taki man awarag kay muta kawarag magwayo at kinaboy ta ipasabot lang mga sulot
1: kalalati
0: nagimuan ta ka para ta kaupia kaupi ito
1: kalan no tigikulo
0: matayo no iya. Iyan mga soto sinamahapon, alapong kukaniyo.

0: Iya kapulung tama guayo nani kari kait na Salmo Kapitulo 5 versikulo 3. Ini kabuntag andamon ko ang akong kaugalingon sa pag-ampo kanimo. Dadon ko kanimo ang akong mahangyo kung maghulat ako sa imong
1: angkat ka.
0: Grabe ka pulong tawag kasi na kaapunan. Sabok ang tagtudloan, apil ka ka din kauhalingan.
1: Musiko, pabulus ka.
0: Atake mga sulat. Sabok ang kanta, nakikita.
1: Musiko.
0: Nakalagay pa ng pabulus, ang ampok ipad, ang buyok ipad talang ito nakaalam to kanta na uyang na magwayo. Nagkay mo na mapuslanan ka kanina pulong tasi na kaapunan. Nagbakay kanta to maupya na dalan. Maupya na kaugmaon. Tumatag Aldo takantan kinabuhi. Pag-ampuki, pagwaya, salamat untol to sinakaapunan. Salamat untol na doong kalayon ta kinabuhi. Salamat untol sa'yo maapun na pamulos ka nagduma ka nami. Nataka kayo guwaya, makaandang panahon. Agosto 18 ako to magwaya. Salamat untol na hangtod gunto na kakainaw ako. Mopya pa kapag upo. Magwayo muli hikay. Nagumpa kayo doon takay ko. Muli hikay na kinabuhi doon takay ko nagkaigaw. Magwayo muli hikay takay ko na pulong tasin na mahapon. Nagkayo mo na mapuslanan takay namin kinabuhi. Uy kinabuhi na isin ay matagal. Magwayo bakay at lang ito nakaalam mo'y sumusulod na yun andam kanda na mataling kanda na pupusungan na upataling hugta kay ko na minsay ito sino kahapon uli hikay matagsawa ka namin taali na mga mimbro ta sintro na mabkap uli hikay layon ka ng sintro kakaraming grupo akala kay ko kasintro takaraming pagpangalagad magwala. Muli kayo magwayo. Nagpugpa kayo na takay ko. Muli kayo magwayo. Nalayong kayo. Naglangad na takay ko. Sa'yo na maapong magwayo kasi na programa. Kayo ko panalangin ng kayo. Itugyan na takay ko. Sa sponsor kayo magwayo. Kaya ang Amdulpi, dumaki Ate Marian. Sa Dut Switzerland. Kayo panalangin kanda ng magwayo. Na limang tao, kabuyakan da, kabuyakiran. Pero nagbulig si kandan, tas yun na programa. Kung limon itong panalangin itong kandang mag-impad na mga kalag ng mga kaalap pinabayo ito kayo nagugura pinabayo ito sa programa nagkahimun mapuslanan itong kasama ka na kinabuhi na kano doon itong kandang kano kadi dawan ng pamilya. Salamat untong kumayot sa mga hapon bulikia ito mo sulod na doon itong mga lena ikaw panalangin kumayot itong kandang buhing bukayin ka na at kasag bukayin si kandang tamupya na pukukuhang takot na sa panahon. May pabulos ka ng Ampo Guaya, Taluson, Visayas. Tapabulos ka Uran, Lanog. May ng Ampo kay Guaya.

pamusil diyan ta sambuang kang uguwaya diyan ta mo is dyan uguwaya proteksyon ni ka oli na mo is dyan ti na uguwaya nagbakalik ka is kan dyan ta karootan pinabay takay ko na uguwaya ta sino kapulan itugyan na takay ko kalamon muling hikay nagugpa kay da takay ko na presensya tangaran ni Jesus amen.

Nibug na ta sa inyo na libro, sa inyo ka libro ni David. Uy ka sa inyo na sulat. Nagsulat sa inyo panahon to doon ni Ataki Kandan. Dito Kandan o Kampo. So, kakaramdan no, nalibutan ka ng mga kaaway. Kakita ta mga sulod. Kasabok ka no. Di matat sino ka hapunan. Buhayin ta mga pag-ampo. Kapay baka puslanan ta pag-ampo ta matang sabok kanta na kinabuhi. Pitoon ta ka sa inasulat o pagpito do kakita dakol na pagtuo ni Haring David na pinabayo ta una pagampo na kawagwayo og tabak takanda na

Makita ta ka kinabuhi ni Haring David sa ini kadakol no pangsagang dito kontrar. Pero kapag anjok kan din sa wakan pamaakhir eh. Ang ampo si kan din

Una din pagka Ginoo nagampo si Candid. Before si Candid paking meeting ta mga hari sa duha nga panahon. Dili pa sabot si Haring David. Waro ni dipindi si Candid ta kanina ko kaling nga kasab. Waro ni dipindi si Candid. Ta Candid nga ko kaling no. Gohom. Makono ni una rin si Candid nagampo da ta wayo. Kalau pa si Candid naghandi ta gubat. Nagampo si Candid. Woy, toko na pa si Candid paking meeting to kanin mo hari. Ni una si Candid na nagampo. Pito ang tak kinabuhi ni Haring David. Grabe ka pagkagamhanan. Kagahom lang kag iskutan. Grabe ka gahom. Tumani ya, kanin ka hari. Pero kalau pasi kanin hendia tegubat. Kalau para raja sekali temit. Nig unarin kamas gamhanan pad tekan. Iyan kapok ampu tekan din na magwayo.

Pitawang taka sa ini no libro to Salmo Kapitulo 5 versikulo 3 na nagkakay inig kabuntag andamon ko ang akong kaugalingon sa pag-ampo kanina. Sulit pa sabot tumasalampat si Haring David nag andam din ka kanina kaugalingon ay ito pag-ampo kaya ito pa sabot na kanimo kano nag ampo dito ito kanin na magwayo. Sino kayo kag-aapon ninyo mga sod? Ap, dadun ko kanimo ang akong mga hangyo. Kanina pag-ampo, aapon din ka kanina pag-hangyo. Uy, agtatangad si Kandin. To Kandin tawag tawag. Sunit pa sa mo, to Kandin na pakiga. Mahari. Dota Israel. Kakita ta mga sulod, nag-una rin na naglangoran kamagawa. Uy, nag tapok ampo din ning alap din kamahangyo na param na kanan param kala naghangyo si kanin nagdaog kandin kapitolo ka istorya at kinabuhi ni Haring David halos nagdaog ka kandin na pakigubat suwara manig salig ta kandin na ko ribot ka totalan. Wala kayong minsay, nagkakita takong tatsay na kahaponan, takan din na kinabuhi. Tuksukat, takan din na pag-ampo. Isip-isip si kanin, nagtawakan ka nito, why? Sumani ah, doon madakal pagturin, di at takan din. Nagpasabot ka kapag ampo, kung nabas basta-basta mo, so. Walang pwede nag-ampo ka. Wara pag to huwag pag salig ta kantan mo huwag so kakanta kanina pag ampo kinahan din naman sa buhat so kapag ampo so look kayo was kaka-importante sa pakikistorya kita huwag.

0: importante. Na makigmeeting ki una, tawag bayo. Mimpor ki gawas, ta kanta no.
1: Ano pigikulo, kamatayo no iya.
0: Eh, natangi paro ki mosulot. Importante nagman ka, pag, paki-istorya, tawag bayo. Patag sa wakanta doon, kakulangan ta. Doon panahon to, laay kakinabuhi. Doon panahon to, kinabuhi ta, usay kay ganan, tapag pangalan. Kasi naupaan tang kalimutan mga sun. Mag-ilog kanta, pondi ato karasila.

Pag ampo do, tatalo na butang, nagbuyoon tat magwai. So, nakasiguro ah, kumalakot ka na sexual, kumalakot ka doon, dakan pagtuno, doon takandi. Iba kay si kay takay ko. Iba kay rin di aki, Haring David, kasain ni na mabutang, do posibilidad, nagbukay tamatagsawa kanta.

0: Una Tallinn. Kamasalom, kinaan prioritita kapok-apok.
1: Sulatku diat manama.
0: So prioritita takantana pog tamasalom. Ano tat masalom. Prioritita kapok-ampok. Kumusta man takantan kinaboy kunta. Kung intintasyon to kalimutan. Kau na tapagunggo ng kaselpunta. Natabi na isi ka mga sulat. Natawag kanta. Una ta priority. Takantan kinabuhi. Kapag ampo. Doon tong kuhayan.

una nagkakita ta sa bakan mo dilo ta mo suot ko nun ato kada piangay pahambog takad tagawari na kaya taghimonsen pero pitawan ta samtan si Jesus diyo ta Galilea igwali mo suot tawara pat si Kandin igwali nakikaki rin Marcos Kapitulo 1 Versikulo 35 sa pagkasunod nga adlaw kaadlawon pang mibangon si Jesus ug miadto sa mamingaw nga dapit ug nag-ampot Rehimo ko ta tamo ataw sa ini kakawa Rehimo ta magwaya sa ini ta kanina kinabuhi si Jesus Kristo nag-ampot ta kanina ama Before Kaministry. So, nagpasabot, nagpriorid ta duma kapag ampo ito kaadlaw. Wala pa may tao ito na pinakamukya. Tayo po kimata. Masulad kapag ampo dapat boss iyan nagpriorid ta takantang. Ayaw kumatag aldo at kinabuhi ta mukya kapag sumansuman. Kahalaan mo Mopia kapag isip-isip ta, mopia kapag plano ta. Kod ay okay kapil dito mga dula ni Satanas to sa ina pala. Tiktuan matag sabokan ta doon mga mga struggle tat kinabuhi. Doon mga problema at kinabuhi. Doon ko natag kayo mo sa ini, kawarak magwaway at kinabuhi. Nagpasabot? Una ang tag-prayerad kapag ampo doon ta magwaway. Prior dad no okay mo no matag aldot kinabuhi ta yan taghimo sika correction do matag ka rin kinabuhi matag sawak kanta do kakulangan uy nang inaot at sino pulong makita ta mga sulod si Haring David before ganja si Kandin to ubat una rin kapag ampu doon to kanin na guwaya natakas kanin nagpatakas si Kandin tumuot pagtaba kanta nagman una nagbuyon ta ng guwayo yan kamupyan lawa ikarangog kapikinahanglan at matang aldo ikatulog ka sobra sobra pa na panginahanglan at matang aldo nagpasawot kam ko priority na takaw ang guwayo nagpasawot ig priority kinugman ta guwayo at panginahanglan inumo kay ko si ko di kanta langon doon magkakulangan ta ako nang tamo pero sa ino mahapon sa baka na dasig tumatag sa baka na kanay mo ni Haring David nalipayo na rin ito magampo before si kanin agandiyo to meeting to mga hari before si kanin agandiyo to gubat kanay mo ni Jesus kapag ampo before si kanin agwali ito posibilidad ko kantak mga alagad ng kayo mga Kristohanon o kayo mo tayo man war imposible at magway basta una prior dad ta kapag ampo doon ito yes doon mga mga kagalingan ta doon priority ta una sa kabisiki na pero kapag prior dad ta kapag ampo doon ito

0: Eto ko, si Aring David. No, dito takat sa kandino.
1: Kaaway.
2: Musiko, pabulus ka, namatayon mo.
0: Pilig to si Kandin. Nagrasyan si Kandin. Takan din ng Uguhayo. Ang muna kahit ka po mga pagbangutan. Kapitulo 3 versiklo 22 po nito 23. Nanggugma o kaluis sa Ginoo walay katapusan. Mao ka nang wala kita malaglag sa hingpit. Matinuman gayud ang Ginoo, ipakita niya ang iyang kaluoy
2: matang.
0: Grabe ka magwayo mo, sulod. Kagay na warin, we kakayin o. Warak katamanan. Uy, matinumalang si Kandin na magwayo. Uy, papito rin sa inyo. Takakaid urin matag-alga. Sunod pasabot

cómo pian resulta. Sudah tak kasih hari David ne duo duo ke awal hari ne tatakan kandin panahon siya to duo pegubat dengan apa nama. Biro, lo kay kan buyo dito ng wayo protection. Uy, kaya ka kapagwangutan. Bantayan si Kandin tungod to kakaid uring kamatin umanan din matag aldaw kolo doon kada tuig mga sulot kakadin pagkamatin alas kakolo matag aldaw to kinabuhi ni Haring David kagayimun to magwaya to si Kano panahon mga sulot kunto o dagman kanta may porki gawas to balay buyuan ta doon magwaya nagproteksyonan kita magwaya to kantan mo pagampu proteksyonan kini Kandin sa uli naghimuan ta. Nataka mo suwad kasi ni kalibutan maurok tapat ang sabak kanta. Ang kaawak kita lain na suan-suman pero pinabayat tapag ampu ta do proteksyon na ikbakit magwayat matag sabak kari prayer dadu ka magwayo tak kinabuhi ta iling tak kinabuhi ni Haring David na una si Kandin na ampo before ang andyo tak kaway before ang andyo ta meeting kanta dogman kay tong kay to kay mutas ka mo ni Karangob ug bakay ang kit protection ta kantan mag klaro man ka pagbangutan biblical ni kare klaro nanggugma ug kaluoy sa Ginoo walay katapusan. Mau ka na nga wala kita malaglag sa hingpit. Matinumanan gayon ang Ginoo, gipakita niya ang iyang kaluoy matag adlaw. Say, kaawa kita. Dalan tang magwayo. Diyo sabo karo, kakayan kay mga sulod. Naglaro matinumanon gayon ang Ginoo gipakita niya ang iyang kaluoy matag adlaw. Osiko pamus ka pasabot lang mo sulod ka proteksyon ta magwayot matag sabok kalo kiran proteksyonan ta pagkaanta proteksyon ako na apir kakantan espirituhan kahanday ka ba na ingat kuntos amag onday magwayot mga sulod agbahoy ta proteksyon ta matag sabok kanta kag unahon ta si Kandin doon ta kantan mo nga kinabuhi kalau kag duwa ra mo sulod ampo da ta bayad ampo pinaka importante buyo kita proteksyon ta bayad so kanag angkat si Kandin buli kanta kay kutino kada kay panganduit kinabuhi igbo kayt magwaya. Pero unano buyo ang mga suwad ka proteksyon ta magwayo. Nakono kikalaag kanadawat at kakalawasan kung ta ampo kita magwayo sa ino kalawasan ag hangtod ag lautay sa ini hangtod ta kahangturan kano kiksalig ta kantang kawalingan at akristuanan kita kano kiksalig ta kantang kawalingan nanawin kita magpangalagan kalo saligan ta ka mo pag-ampo sa itong wayo kakaid o kapag matinuman itong wayo ipawulos hangtod kong tao sikang kadakol na panalangin itong wayo at matagsawa kanta tulad sikay kawin si Cody kanta lang hanggang ayaw mga ato mo kasaini protection itong wayo agpawilin hangtod.

kay kaupyan kag bayat matop eh. Makalapos gyapon to Davao City kan. No, kalapos sa Santo Tomas. So kay karog bayat to talaingon kahit kaangan. Makalapos gyapon pundit Davao City. Uy, kung kaupyan ka rumang, round-round ka, ay kagbayat ka bakan, namulog, makalapos ka gyapot na bosit eh. Pero kung kaupyan ka, no, mo'n ikaw bulig kay ko, kung panahon na kaplatang ka, uy, kadaotang ka, ay kaupyan na dalan, takisun. Pwede ito, Buda, kaupyan na dalan. So, batang sa wak, kapita ang takdalan mo, so, do direction. Pwede ito, kanta na wak, Kristuanan, kapag amput na doon direction ta. Eh, agyang kit magwayo mga sulod. Kasi kanta doon ka kayo na pag amput at basalom. Tumana yan, bukang kit direction ta magwayo. Kaibod-libod ta, kakinabuit ni Haring David. Diba daugan si Kandin, tango to dahi doon dahi. Dogia, kuy direction ta magwayo. Ito kayo itong nagsabok ka kanina. Sa wakan tao kada masalom Lord and the Agbayo kapag kaghimuang kunto tayo manggod mo kasi ikatapuang kita buyo buyo buyo buyo buyo kalang kadireksyon tao wayo

0: Tayo pag Biblia. Panultian kapitulo 3 versikulo 6. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat, ug tultolan kaniya sa hustong dalan.
1: O kay kutino, kadalano kiino.
0: Otaw na nalaag tapog pangalagan, do posibilidad. Warad, giya tamagway.
1: Natahan mo maroon.
0: Dawa panahon nagkalaagkit dalan ta. Dawa panahon na usay kakanta na dalan kagimuan ta. Kadalan ta kag sunuron ta. Pero mga sunod. Kapanultiyon, kare hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat. Pasabot, karang basta-basta kaghimo kita alin duma. Sumsumanan ta kano kay kay kaupi na dalan na ipahimot magwayat matagsabakan.
1: O pabus ka, kamatayong buhiya.
0: Kamupi akagay ngumaan no to kay ko na dalan. Pasabot do dalan giya to kantan magwai di kodo kasipyat ha kasipyat ki midyog antos giya gamay kuduan ka magwai at kinabuhi ta mga surat kaya kaya ugtultulan ka niya sa hustong sabihang nadawat ta kakalwasan puntang wayo kamopian guwuran kung kahit ta Biblia bo kaya ang kita husto na dalan kadalan na si Kristo kamarot na dalan sorry pasawot mga sulat kanan reliyon kamarot na dalan kakana si Ginoong Isu Kristo pinabayot pag ampo bo kaya ang kit mupya na dalan tumuhay hindi pa sa utong kasulat kapag ampu to matag aldo matag masalom to kantan kinabuhi to may purkolok ipalag hindi to matrabaho ta
1: ibot ka
0: doda akong kapuslanan to kinabuhi
1: mundo

0: Himuanta sa ini nakapag-ampok. Unahan ta sa ini na prioridad to kantan kinabo. Unahan ta mga slot sa ini.
1: Libot ka. Libot ka.
0: Daw posibilidad na mopia. Dahil ngumaan tat kinabo. Uy, dua-dua mga protection to kantan.

0: tapag upat sila ka. Uy, baka yung kita mo pya. No doubt. Kosod! Ano kayo ra? Ampo na ito guwayo. Igbo ako ito magwayo. Sa importante, matinod anong kita kantan mo pag-ampo.
1: Musiko, pabulus ka, kamatayon mo'y
0: ako oto na matarong ampo si kandan o tawa kantong. Pasabot to arason na kanaking ampo doon to. Moso, tatlo na butang. Una, prioridad ta kapag ampo. To, kantan po prioridad ta kapag ampo. Do, protection din. Ta, kapag ikaw kanta. Uy, baka yung kita direction. To, kantan na pagkipano. O piano dalan. Basta itugyan talangon. Doon tang wayo. Kaolin na. Agkaupin.
1: Dalan no,
0: salamat to tulog wayo. To, pataling hug. Ta, pulong tang wayo. Ta, sila kapuna. Nang hinawat ang wayo. Panalangin tuwa. Tagsawak kanta. Nang hinawat ang kamagawayo. Agduma kanta. Ang inaot ang pulong tumatak sa na magwayo kung to ikinabuhi ta sa ini kapag ampo importante na unto unto na panahon mga suwad importante kapag ampo sa pangitabo ta kalibutan mo sa grabyo tumala ta mga balita na doon pa mahayat sa ilinyo ka mo init pasabot ka istrit ka mo init warag pa inal daw crisis
1: angkat ka
0: so ni pasabot di kinahanglan kit magwa do uran dit manila
1: musiko pabulus ka
0: pakaitkan tama ini
1: ayon mo iya
0: so ni pasabot mga sulod di kinahanglan ta kapag ampo ampo ta kalangon kalau dong kanta na simbahan kono all in mo auto to tibo o kalimo seksyonan to wayo kapag pana panginabuhi tamatag auto nang hinaut ako wayo panlangit pag sabakan la ampo importante malot ni haring David
1: kama
0: naman kino iso Kristo kung naimuran sa ini pwede tag kahimu tamatag kinabuhi. Matag aldot kinabuhi. Salamat untul to. Pagka maupiat. Salamat untul. Pulong din. Kano doon kaniyo kan tuduan ko kano matag sabok kanta mo so. Tuduan
1: tapong.
0: Uy.
1: Agapun.
0: Magway. Salamat untul to sila kaapunan. Salamat tapong bulig no. Salamat na lang ito na kaalam. Salamat untul no doon kalayon tap kinabuhi na yung. Salamat na untol na pabulos ka nagduma ka nami. Salamat na untol na kay kong magwayo na yun hangtod kong to nagpabilin na nagkainawa kahit ka nami. Salamat magwayo na buli kayo na ipriorad na yun kay ko no. Kakaramin pag-ampo dito kay ko. Uy, salamat na proteksyon. Uy, salamat na giya at matag-al daw. Salamat na untol na tuluan kayo ni kay ko muna na ito mag-ampo. Buli kayo na kakaramin pag-ampo. Malakot. Uy, matag masalam. Kay ikaw kauna, nagkasangpit na itaka namin kinabu. Salamat na untol sa na programa. Salamat na kay ikaw na pagbulig. Uy, kay kalibat na panalangin, taniga sponsor to sa ini, yung Abdul P, Ibu, kay Ate Maria. Salamat na kinabu ito. Salamat na untol sa na kahapunan. Sa na kapag ampu ko, tangalan ni Jesus. Amen.

Shout out po kang Dato. Dato Alan Kausing, may hapon dia. So, dia sa Santo Niño Talaingo da Bodil Norte. May hapon kaninyo uban sa tunan nato dia sa Mapka. May hapon kaninyo. Sa mga uban sa Matagusa, sa kada mga kaigsuna natong Mapka, may hapon. Diyos mag-aubad ka rin sa tarang panahon. Sa tarang ministry, samap ka. Maying hapon ka rin yung tanan. Shout out po na kang Pastor Jonathan Tabag. Anas Arakan ka rin. Kang Kagawa Jing Jing Aingay. Maying hapon. O kang Ma'am Junali Amas Andalit. Maying hapon ka rin. O kang Pastor Rini Gayuran. Pastor Peter Insa, may hapon ka rin nyo. Mr. Daily. O kang Sister Beth Ambuat Mansaloon. May hapon ka rin yung tanan. Chloe, dalawa. May hapon ka rin yung tanan. Sa parang membro Central Map ka, may hapon ka rin yung tanan. Ang Diyos mag-auban sa matagos sa kalato. Sa tanan na itong kinabuhan, ang Diyos mag-mahimaya.

August 21 to 22. At ay pagayamon nga first washing liquid making workshop na pagayamon dito sa Kim Tras Butong Quezon Bukidnon. Tumbad sa pangulo sa atong presidente sa nanay sa Sintra Bakal.

0: to Bernes. Magsugod ang similar buntag. So hapon sa Bernes, lead ang matag-usa nga naa na dito.
1: Kaoderayan ko malama si ko'y ko.
0: Then Sabado,
1: kaod simbong bu susi ko'y
0: magsugod ang ato
1: manama.
0: Seminar, a workshop.

So nanginaot kong mga nanay, proteksyonan mo sa Ginoo sa inyong pagbiyahe gikan sa Arakan, Kitaw-Tao, Pakibato District, Paranglasan, Valencia, San Fernando. Magtagbo tadi sa atong sentro.

Tawa lang ang mga sulod, happy talk sa mga oras, kanta ng programa, pipiyan ng minuto, si Kang. Salamat ang kanilang pagpamos ng pagpaminog, way, pataling kung tumin sa ito, magubayo, kasi nakapunan, kagubayo, panalangin ng matasabang kanta, kasi si Pastor Jimmy Lumasay, nagkahit ang kanilang, magubayo, ang dumat ng matasabang kanta, sukat kung to, hangtut to kangturan, way, kagubayo, ang dumat na mo piano dalanta, way, wala, loy na mo makakot ko dalanta. Yan do, kakantan magawa yun. Okay, mga hapon. God bless us all.

0: ang programa ngayong nabati, binayaran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lutabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
1: Radio Kaibigan.
5: O sa may mong mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
6: O sa mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laneng half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya pasko sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pasko yun, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Pastor. Salamat po, Pastor.
5: Okay.
7: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
8: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
7: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mutaod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
8: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, kagamit og canvas cover.
7: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe ug pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
8: Mahimong responsable sa kadalanan arang kahapsay makabtan.
7: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhanan sa Valencia.
5: Igan Bibihilot, kamusta man?
9: Okay na Pastor Dan, salamat sa Ginoo, matunggrasya. Ano ko yung testimony ni Pastor Dan about sa bisima?
5: Okay, padayon?
9: Musulingan din Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamulngol, dili na makasunog. Then ako siyang gingnan nga, paimlatan na o bisima kay daghana ang testimony. About sa tutoy na nagsambad na o karon kaloy sino na awlian na. Then iyan gisulayan pa suda, nagpalit siya bisimak dire sa among sulingan. Kaya nautan naman ko ato o kanang tak mutong akong ipapalit sa among sulingan. Kang istanyo pa ito nga po ang pastudan.
5: Okay, okay.
9: Then sulayan niya pastudan. Rungutan ako sa iyong anak na kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tutoy na iyang tutoy sa mama na ulian na gayot pastudan. Nagbangag naman gusto pastudan na nag-uol na kay iyang mga anak kay basin maulo po no cancer katong samad sa tutoy sa iyong mama. Karon galos Ginoo pastudan na ulian na gayot pastor. Nangutan ako pila kabuok kapsol sa bisimak ang iyang nainom. So naingon siya nga isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom pastudan. Karon maluis Ginoo iyang mama maayo na jud ang iyang tutoy.
5: Salamat igayo from Cagayan de Oro City.
10: Ang sakit ng ulo dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Everybody line up!
17: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
18: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
17: Naapadi ay na!
19: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
18: Kanindot no?
19: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
18: Naasabtay Tatay Document Printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
17: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
19: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, na-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Kinsa yung taga sa Palihog?
9: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
8: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
9: Taga Talomo, Santo Tomas.
8: Santo Tomas. Yes, Igan Maymay, unsa may atong testimony?
9: Alam ko Pastor Dan, dahil sa Bigimax, kay nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tutay Pastor Dan, tapos wala ko yung line nga gibuhat, kaya nagpalit lang ko ubigin. Para kakapsul, Pastor Dan, ako na kainom.
8: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
9: Bungol-ngol kayo kung tutay Pastor Dan.
8: Ah, ngol-ngol?
9: Kung nag-ngol, kaya ka na magsitukal sa bungkat, maratok, buhat Pastor Dan, duha na kakapsul ako. Inom.
8: Ah, okay. So, imong gibati nga ngulngul imong nga tutoy mo ni nung kapsula kor nawala iyang ngulngul.
9: Oo nya. Opo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayong Pastor Dan nga nagpuglong sang. Tapos, moto akong gibati, Pastor Dan. Isang kapsula na ayun.
8: Okay. Salamat kayo, Igan Maymays, pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
9: Salamat.
10: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
1: Hikala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Numero 1 sa balita.
13: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
12: Numero 1 sa serbisyo publiko.
14: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako na dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
12: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
15: Og kalingawan sa Bukidnon.
16: Radio Kaibigan.

Mga pwedeng kapanaminan sa uban, mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong KJ Aya. Revelasyon sa

Sa ngalan sa kinatibuk ang kawani ni atong CB Hanan, sa atong CEO ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Sa atong station general manager Sir RJ Danggalyo, station operation manager Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Sa atong station technical staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter technician Sir June Tingkang. Sa 464 ka barangay, 20 kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. 31 ka barangay dinhi sa siyudad sa Val-

nga lugar, kabarangayan, kalungsuran. Maayong gabi kana yung tanan. I hope nga nakapanihapon na or busy na ang tanan siguro sa pag-prepare para sa panihapon. Maayong gabi sa 104.9 Radio Kaibigan Surala South Cotabato. Maayong gabi di akang Pastor Richard Dangalio sa iyang tibok pamilya.

Ayaw ka magkalimot ng ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang Aroma Plus Herbal Oil, ingon man ang Herviva Coffee Blend. Mapalit diya sa ato ang Kaibigan Center Ground Floor Alquino Emporium. Sa lungsod sa Kadingilan, diha sa Kaibigan Center Purok 5, tapad sa Food Court. Og sa lungsod sa Maramag, Kaibigan Center Stool Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Agusab, diri usab sa DXRK sa ato ang Radio Kaibigan. Mapalitan nga itong mga VG Max Plus Herbal.

Kumusta sa mga tumasuking tigpaminawan diha sa Arakan, North Cotabato? Ugingan man diha sa Alameda? Mayong gabi diha, mayong pamahon-pahon. Mayong gabi kang Mayor Amy Galario. Ugusap kang Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Kang spokesperson Sir Jose Jun Galario. Mayong gabi kanyong tanan diha. O condolences sa mga Galario.

Balik tayo sa itong pagpunag-uban. Dito lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Mayang gabi sa itong mga viewers. DJ Aya. Natay mga international viewers. Among Migala. From India.

Baba por prosperidad. Baba prosperidad. Nice daw kayo ang song. So mayong gabi dia sa mga taga prosperidad. Ay siya Agusan del Sur, Benino. Mayong gabi sa diya sa lungsod sa Kimawi. Labi na diya sa 96.5.

Kili Kili Wow Lanao del Sur. Kumusta naman diha DJ Ching? Sa 102.7 Boss Radio. Sa ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, mapalit diha sa kalilangan, diha sa Madayag Store. Diha usab sa Butika Kalilang, o sa Failago Store sa West

ang Elma Castaños sa Castaño Store sa Nabaliwa. Kapalit usap diha sa 90.7 Yellow Line FM diha sa Pangantukan sa second floor Bago Building Maharlika Village. Nariha ang 90.7 Yellow Line FM. Mapalitan nga ito ang VG Max Plus Herbal Capsule. Lingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Walay pili, bata. Diha usap sa Lungsod sa Don Carlos. Mapalit diha sa Basco's Pharmacy. You Save Pharmacy. O diha sa Kalubihon sa Niete Store. Diha sa Imbayaw. Diha sa Dila Kalsada Sari Sari Store. O sa Narcisa Lausa. Diha kang Ma'am Narcisa Lausa.

sa Beams Gulayan Fruit Store sa East Kibawi. O kang Pastor Eder Olivero sa PCFC. Kang Igan Marilyn Bihag sa Talahiron. O diha sa Ralph's Merchandise. Now, sa diha sa 96.5

Perimeter Building Agro Commercial Complex. Ogosar dia sa Ranky Store Porok Jess Buklata. Ya kang Igan Ami Dail. Bas diha sa Bayabason. Ogosar dia sa Navarro Dry Goods Store. Diha sa Arakan North Cotabato mapalit diha ang atong VG Max sa

para convenient sa inyuhang tanan o asa ka mo duol na mga lugar nga pwede ninyo mapalitan atong VG Max Plus Herbal Capsule ug ang Aroma Plus Herbal Oil. Ug usab sa kading ilan store ng ato mga dealer ug ato ang mga partner diha sa Kaibigan Foundation. Now, usab diha sa Cypress Hardware sa Purok 2 Poblasyon Kadingilan sa Nuera Essential Store, MGN Pharmacy. Usab mapalit diha nga to ang VG Max Plus Herbal Capsule ug ang Aroma Plus Herbal Oil. Diha usab sa 38 Pharmacy diha sa Public Market Poblasyon Kadingilan. O diha sa Tugas Kabadya nga kang Igan Rudy Dayon. Diha sa Kibalagon kang Igan Norma Lapa. Diha mapalit ninyo ang VG Max Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. O diha sa Kiara Don Carlos sa Carmelotes General Merchandise. O diha usab kang Igan Jovelin Blando sa South Pangantukan, mapalit diha

stores, mapalit ang ato ang VG Max niya sa ECC Pharmacy. Pag-usaba na niya kang Igan Maritis Bersilia sa Kalilangan. So, kato mga duol ni anang lugar, ha? Pwede ka mong mo bisita, mo duol dito. Kung gusto ka mong mo palit sa VG Max Plus Herbal Capsule, Garoma Plus Herbal Oil. Okay, layo-layo naman diri sa Valencia, no? Nausap kita'y dagha mga dealer diri sa Valencia City. Naadya sa Mailag, kang Igan Rosidilia Pino. Ya sa Somilao, sa kang Igan Benji Leodires. Sa Dagat Chidamao, naasab diya kang Igan Elvira Jaime.

o sea, Nisha, Rakrakin. Rakrakin. Sa Sinayawan, Valencia, diha kang igan Veronica Arcojada. Naghantag mga dealers diri sa Valencia, no? Kung ginsa to, kaha ka mo duol sa inyohang lugar, pwede ninyong duulan ang katong mga pangalan na pwede ninyong mapalitan diha sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil. Alas sa East Lantay, 5 sa kagabion, may gabi diha kang Che-Che. Musta naman diha, Che? Ang ato ang life. Ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, FDA registered siya sa Pilipinas isip herbal supplement. Udahan kay binipisyo sa ato ang lawas, no? Mga kini makasuporta sa kinatibuk ang nutrition. Plant-based vitamins and minerals ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Makatabang punan ang kakulangon sa gulay sa ato ang lawas. Rich in antioxidants o sabsiya. O usab, makatabang pag-boost sa ato ang immune system. Ang mga VG Herbal Blends kasagara na ay vitamin C1, D3 o zinc. O guban pang makatabang pang paligon sa ato ang resistensya. O usab sa ato ang energy o metabolism. Ang B vitamins o plant nutrients makatabang sa energy production. Ang anak ka epektibo ang VG Max Plus Herbal Capsule. Daghan kitag mga testimonies, no? Kadto mga nakasulay na sa VG Max Plus nga mas nabati nila ang energy human sila nakainom o nakagamit ni ana kapsula ang VG Max Plus Herbal Capsule. Usab makatabang sa ato ang digestive health na ay tungod kay na ay fiber og nutrients nga makasuporta sa healthy nga pag healthy nga pagpantunaw ingon man sa bowel movement. Ang uban, no, nga nakasulay na yun sa VG Max, ningon yun sila nga nag-improve ang ilahang digestion o ingon man ang ilahang pagbawas. Hindi na maglisod, labi na katong atong mga senior citizens. Moni angay ninyong i-maintain ang VG Max Plus Herbal Capsule kay makatabang yun ni sa ito ang digestion. O usab, convenient usab para sa tanan nga katong mga dili ganahan o gulay. Sa yunan basta gano kauno nimo ang 25 ka klase nga gulay ug prutas sa usa ka adlaw o kaduha sa usa ka adlaw. Hasol kaayo. So dinhi na ta sa ato ang VG Max Plus.

pang inadlaw-adlaw nga gamit pang suporta. Amoy makahatag o enerhiya sa atong lawas na dili kita daling takbuyan sa mga unsamang matang sa balatian o mga sakit. So, ang 25 ka mga ingredients, so, ang isa ka ingredients, power naman yun kaya na siya. So, ilabi na kung gikombine yun ang 25 ka mga ingredients sa gulay o prutas. So, powerful na kayo siya. Walang itawag nga 25 ka powerful ingredients. Gikombine na sila, gihimong kapsula. Gihimo na silang masayon para sa ato ang kaugalingon na para dali ra nato imnon o dili hasol. Dili pa tama, dili pa tama problema kung mangita ang 25 ka klase nga gulay o prutas. Ato kanuna hinumduman nga usa kini ka food supplement. Gihimo ng tambal, gihimo ng panambal sa uban ato mga kaigsunan tungod kay dako kay siya og epektibo, dako kay siya katabang.

og lagsi kang atong paminaw sa atong lawas nga dili kita daling takbuyan sa mga sakit o sa mga balatian. Katong aduna na yung mga balatian, hinahinay kanig kawala tungod kay powerful kayo ang iyang epekto sa atong lawas nining VG Max Plus Herbal Capsule. Pero bisan pa man yan ang tanan, dili niya po na ito kalimtan na magpa-check up ta sa doktor kung ugaling adun na tayo mga gipang bati na, nag-maintain na tao mga tambal o kaha, buntis o nag-breast feed. Nakatong na

sa mga peke. Tungod kay ang original ini no, usa ka liquid ang sulod sa kapsula, mura siya og fish oil sa kanunay nang gina mention ni DJ Aya dinhi sa to sa kahanginan nga ang original ani ang kapsula sa VG Max Plus Herbal Capsule usa ka liquid, mura siya og fish oil. Dili ka tong powder ha mga igan. So mapalit lang na diri sa to ang radio kaibigan o sa mga legit nga distributor. Ato mga nag-dealer diha sa mga legit nga dealer nga ang ilang gikuhaan dinhi sa radio kaibigan. Wala may laing nag-distribute ani, wala laing distributor kundi ang radio kaibigan. Igusab diha sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium. So, unsa pa may atong gihulat? Labi na karon ng unpredictable kayo ang panahon. Dalhan kayo ang ipang hilantan, ipang dengue. Oy mga igan, magbantay ta sa mga lamok. Kanunay ang ato ang tibuok pamilya.

0: Kay mora bagyo'y dali kayo nga mataptan ini nga mga sakit.
1: Sa pista.
0: Moy daling makagat sa lamok. So kinahanglan aduna tay resistensya, adunay resistensya ang atong lawas. Mag-maintain ta og food supplements sama nining VG Max Plus Herb.

0: Kaibigan. Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero termi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimar kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimar kay ako bitaw dalungan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimar, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako dahil kung ano niluan sa putunban, Pastor. Oh, Pastor. Oo, namintin ko, Pastor, ano yung bendima, Pastor. Salamat yung, Pastor, kada alas.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bang! Sakit na kayo upang
7: halagang, basin mga anak na ka. Bili na maglangan at doon na sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: at magbigay ng tunay na pagmamahal.
1: Una sa tanan mo ngayong gabi, gani mo DJ. Ngayon naman sa Tibo Kawani ng Sibihana, 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City.
0: Kami ay nagkalayo.
1: Maayang gabi usap sa mga sugintig paminawa ng imong programang Ang Revelasyon sa Kagahapon.
0: Pagkat hindi kami magkasundo,
1: naagat ako sa pagpadangat, tining akong sugilanon sa akong uyuan, DJ.
0: Tuka, bagong magmamahal.
1: Huwag kinaantig ako sa iyang kaagi.
0: Nangangako na tayo.
1: Gusto kong matungog sa kahanginan. Unsa siya kamaayo nga rika namo.
0: Ano ba ang dapat kong gawin?
1: Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay,
0: sana ay
1: kini nga sugilanon.
0: Pagbigyan,
1: tuguti na ako sa pagpaila sa akong kaugalingon, DJ Aya.
0: Ng aking hiling, huwag ka lang mawawala.
1: Ako si Lorraine, 23 anyos.
0: Nariyan ka, ako'y sumisigla.
1: Natunay usa ka anak. Ang panwala

0: nagsugod ko ni mong istorya.
1: Pagdurusan ito'y walang hanggang.
0: Sa lihang nagkabulag-bulag kaming managsuon.
1: Huwag kang manindi.
0: Ikan sa Maynila. May pauli kami sa Bukidnon, DJ Aya. Linghod pa kayo ng akong pangidaron ni atong pungura.
1: Ang may kapang
0: apan dili-

0: hangtod na hitabo DJ.
1: Akala ko lahat ay
0: may mamad ko ang usa ka binuhat.
1: Walang hangganan.
0: Ako ra usab ng classmate sa eskwelahan.

0: Magugma. Uyab-uyab, DJ Aya.
1: Ay nilisan mo, puso ko ay hindi.
0: Nasupak ko ang mga pulong.
1: Di magbabago.
0: Hangtod.
1: Pagkat
0: nga nabuntis ako, DJ Aya.
1: Ikaw ang lahat sa aking buhay.
0: Apan.
1: Magbalik ka.
0: Sa paggawa sa bata.
1: Ako'y maghihintay.
0: Nagsige na kami og away sa akong partner. Kanagi mga bata pa kami.
1: Ito ba?
0: Wala siya'y plano sa kinabuhi.
1: Ang guhit ng aking pala.
0: Ipabulag kami sa akong uyuan, DJ.
1: Sa pag-ibig.
0: Matod pa niya ang rika na ako. Anong mag-antos man ako. Sariyan ang matang pagkalalaki. Ipapaulit niya kung sa mong panimay.
1: Ganyan ba ang tapat na magmahal?
0: Naulaw ka ay ko, DJ Aya.
1: Paglaruan.
0: Tungod kay dugang na usap pagalas tuhon. Dugang na usap nga pasanin sa kong uyuan.
1: Pagtagsila.
0: Na may tabo ka na ako.

0: Panakita ko ang pagpusige.
1: Hindi magbabago.
0: Naunta ka ni Adto ko panakita, DJ Aya.
1: Pagkat ikaw ang lahat sa
0: Hangto DJ.
1: Aking buhay.
0: Sa pagpanglabay sa mga bulan o tuig.
1: Magbalik ka.
0: Kasakit ang akong uyuan. Huwag na hospital kini. Sa unang higayon, DJ Aya. Iabot usog sa kasimana sa hospital, DJ.

40 anyos na nga kong uyuan, DJ. Apan wala kini makabatul o hinigugma. O gulman babae nga nalambigit kaniya. Tungod kay siya ang nagbuhi ka na mo sa akong lula o lulo. Na siguro wala na siya panahon para pa sa iyang kaugalingon. Huwagid siguro ang iyang kapalaran, DJ Aya. Apan sa laing bahin, DJ.

pa nahitabo sa among kinabuhi. Samtang anaa ako sa layo, nalay akong nabalitaan sa kalit nga pagpanaw sa among uyuan, DJ Aya. Atake kini sayang sakit sa kasing-kasing. Wala na, ma-revive pa, DJ Aya. Grabe kong hilak na itong panahuna. Halos dili ko madawat. Kung saan naman lang kami. Kung minsan

Grabe kasakit akong ibati, DJ. Ingon man ang akong mga igsuon. Akong lula o lulo. Dili nila madawat. Mawang panghitabo. Huwag kayo wala na mo damha. Mawang ka na ang iyang gidangatan. Sa dugay na dahil nga panahon, DJ Aya. Doon na siya gihambin. Ang may kapal marunong nga sakit sa kasing-kasing. Sa wala na kami mahimo pa. Dili ang pagdawat sa kamatuuran. Mawa ka doon kabubuton sa labaw nga makagagahom. Sa akong edad nga 23 anyos, DJ. Grabe na mga problema, mga pagsulay ang akong lagian. Sukad sa kami, gagmay pa. Karon nga niabot sa akong realization. Nga dapat di ay. Ihatagan kog bili ang tanan. Napahimangno sa akong uyuan. Magtarong og eskwela. Dili mo sulod nini. Magugma og uyab-uyab. Mientras nag-eskwela pa, DJ Aya.

mag-presko pa kayo sa among panumduman. Ang ginangatan sa among uyuan. Ang to lamang binabayang bulan. Ang panulan ako'y mahimo pa. Dili ang pagdawat sa kamatuoran. Huwag ang pagbuhat sa iyang mga panghimangno nga rin ka na mo. Huwag kay wala na siya, DJ Aya. Kaning kamot kami. Sa matag-usa ka na mo. Na mabuhat na mo ang iyang ipangbilin. Hindi na lamang ako kutub, DJ Aya. Daghan kayong salamat sa iyong paghatag o pagtagal. Galing kaagi sa akong uyuan. Akong ipadangat nga na kanimo. More power to your program, DJ. Ano na'y kaming nagpaminaw. Matagabi sa iyong programa. Daghan salamat sa iyong paghatag o pagtagal. Ina akong revelasyon sa kagahapon. Hindi mong suking tigpaminaw. Lorraine, dinhi sa probinsya sa Bukidnon.

0: Pašai. Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag. Para ilalangga kising alan?
2: Nagdadala.
1: Na ospital ka lang ga?
2: Ako dahil itong bata, napipipiti sa ospital.
1: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
2: Nakuma.
1: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
2: Nadaan sa computer.
1: Ah, sa sige ni mugdula sa computer, nakumatos ka?
2: Oo.
1: So, sa dahil na itabo?
2: Mag-inom na ko Big Mac. Naunian ko.
1: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa ospital?
2: Pulo kaadlaw.
1: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
2: Oo.
1: So, likay nagdulag computer?
2: Dili na.
1: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
3: Kaya lang
4: Alagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan. Ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: bisita. Bisan unsang adlawa, diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Happy anniversary.
2: I love you. Beautiful.
1: Akong gift nimo.
2: Wow. Kanindot kod ani, customized mug branding.
1: Ganahan ka?
2: Salamat han.
1: Di pa.
2: Couple shirt atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apan barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
6: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw din sa lawas?
6: Nakoy arthritis, Pastor.
5: Na-arthritis.
6: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog
5: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon kay kun kita patay uban kaniya kita usab mabuhi uban kaniya dili malikayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan luyo sa atong kasubanan dungagan pa sa dagko nga galastuhan hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Mukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
9: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest kong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kaayo.
8: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
9: Ha? Unsa imong sekreto? Tinuod po ko pre.
8: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yod sa pagbalit sa abono. Plus yod pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
9: Ha, maoba? Muadjo na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
8: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagayday ngadto sa iyang punuan. Ug mga hulog sa yuta, dili masalit. sayang kay dihan sa yuta, induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus yun ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
9: Kung mao, ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang kamutana pre, basig mahal po ni.
8: Para to rapre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
7: The best songs on the radio.

Maligtas at ang pagpanaguban, dali lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Sa Kaga 98.5 Radio, kaibigan. Claro pa karon. May gabi niya kang Ma'am Rosalina Mariano Pante. Hello DJ Aya, watching from Dabong-Dabong, Mailag. Pwede kong request og song, One Friend. Ang imong katawa, murag adlaw. Mayong gabi diya sa mga taga Dabong-Dabong, Mailag. Bisag gabi na sa kasing-kasing. Mayong gabi sa binha kang Kuya Kamral. Ingon man diha kang Angeline Fernandez Lagare. Sa kagabi Annabelle Nunez. Ya sa Banlag. Tingog nga haya. O kang Nanay Felisa Tanudra.

mga Garcia family and adres sa Valencia City. Og yeah, usap, shout out kang Ariel og kang Nanette Robles Obrado. Yeah, sa lungsod sa Pangantukan. Kang Vinis og kang Bing.

ang staff sa Evershore Pangantukan. And hello, sa dia kang Eli Montes, Richie Lendo, kang Ichel, kang Irineo, June Capin. And hello dia kang Nanay

Good evening, DJ Ayan. Amina mi Nimo diri sa Purok 9, Tugaya, Valencia City. Pa-shoutout kay Ate Yana Jane Morales, Stephanie Perez, Ate Wenifi, Carol Laras to all my friends. Request kong song, Ubus Na. Paki-play DJ Aya si Angelica Kunog ni. Kumusta niya, guwapa? Ang guwapa nga si Angelica Kunog, taga Tugaya, Valencia. Walay pili, bata. Ikan usap kang 7087. Pa-shoutout ko kay Stephanie Perez at Tiana Jane Morales, Jane Munaris sa imuha dayon dira DJ. Request kog song Imahe og Simpleng Tulad Mo by Daniel Padilla. Maayong gabi diha sa ato mga listeners sa

0: 643, magandang gabi eh.
1: Magandang gabi eh, Lady Diana, Lady Aya.
0: Magandang gabi eh.
1: Magandang gabi, DJ Aya.
0: Yes, ang sa'y kalagad ni DJ Aya.
1: Manimpay ako, DJ Aya, pwede?
0: Pwede kayo. Go ahead.
1: Una-una, salamat sa pagtubag, DJ Aya. May gabi na kanimo. Ako ka, kimbayaan kang gabi eh. Yung family. Kang Ilitsongke, Terimson, Salana, kang Jamjam, Samora, kay Pasugong, kay Ismael Sapatpat, kay Sigi Anggay na, kay Miley Martel, Lani Rilutar, kakay, Tima Maglasang, kay Black Yandi sa San Fernando, si Loloy Longa, Toto Sipeda, at si Mikayla, Miley Rilutar, Rialing Dicaspi, Angelica Konog, kay Teresa Jun Riga, Maritik Rizalides Maglaras, na lang tanan.
0: Okay.
1: Pwede mo request song?
0: Yes, ang sanga song? Hello?
1: Hello, Lady Aya.
0: Ang sanga song?
1: Ubos na ako.
0: Okay, daghan salamat.
1: Salamat, Lady Aya. May gabi. Basta radyo kaibigan, mauni ato ni.

0: sa mga nag-view sa ato ang live.
1: Bisag gabi na sa kasing-kasing.
0: Mayong gabi sa ato ang mga kaigsunan nga Japanese nga naa dinhi sa Valencia City. Konbanwa.
1: Sa kagabi.
0: Konbanwa. Sa Japanese pa. Anyong hasyo sa mga kaigsunan na itong mga Korean na adin sa Valencia.
1: Murag hangin sa
0: o salamat malam sa mga kaigsunan na itong

nga diri sa Valencia, daghan na sila diri. Sastrikal, namaste. Hangtod na lamang ang susunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang kawani ni atong si Biyahana, ang atong CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Nanggalyo, atong station general manager sir RJ Nanggalyo. Ugingon man sa ito ang finance manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilong, finance and traffic officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute, station technical staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, transmitter technician

0: 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaoban yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building. Highway Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Act number 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007 nga gipalig-on sa Republic Act number 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod gihimo aron mapaspas, mapasayon o mapamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay korap nga proseso sa mga opisina. Unsa man dapat ilang buhaton? Dapat naa sila'y Citizens Charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na na pwede ang dugay-dugay.
1: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
0: Sakto kaayo. Bawal na gyud na ug kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. I-report tayon. Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Nauli-an din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay pastor, salamat po pastor.
2: Okay.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
4: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
3: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
2: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mo taod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
3: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
2: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
3: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
2: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhanan sa Valencia.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
7: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
4: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources of.
10: Ilong Ranger?
11: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
10: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
11: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
10: Sipon dayon?
11: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C plus 40 na eye zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes,
0: di kalidad ug barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman og mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

DXRK Radyo Kaybigan. Oh, oh, oh, oh. 98.

0: ni Palayog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita kaasa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, ang maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa dako, Pastor. Uwian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, kalakaw naman siya, Pastor.
0: Kalakaw siya. Mga Igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa isuroyaan ni, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 ka tuig. Diba, Igan Ding, 8 ka tuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masakit siya, na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze, tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako.
1: Bigimax yung gandang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto nga mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: Bigimax na testing siya, one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid ni alibiyo gid Pastor maski sa akong mama sa Twitter.
0: Kamusta ang Twitter si mong mama?
1: Dako yang Twitter si Anli og nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So
1: akong mga apo, mga UTI, sakit patiyan.
0: Oo.
1: Mga ulian gid Pastor.
0: Na ulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus og labaw sa tanan sa atong pagampo.
1: Wala na gid kumabawala Pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: sa tigmok na kumpanya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang gapangutana kay nakita mo ginila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba, ba na diay.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba, uli gikan sa balay, gikan sa yang trabaho. Ya, tapos di kaya ang rawat, pag abot sa balay, halos murang ginamulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya, duha ka buok niya. Pagkakuntag, hindi siya nga lang, kung kaya yung paminaw, murang tawahay ko na kayo.
1: Ini ato mong Video Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kay ni sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Video Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Yes, akin sa nipalo yung kugtagaasa.
1: Ito, ano yan? Iganin sa Tuban ni Pastor.
0: Iganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos on sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member na Egan Bidong Gabrielio?
0: On sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isang ikabato na hurot niya, Pastor.
0: Yes, akin sa nipalo yung kugtagaasa.
1: Ito, ano yan? Iganin sa Tuban ni Pastor.
0: Iganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos on sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member na Egan Bidong Gabrielio?
0: On sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isang ikabato na hurot niya, Pastor. Nakurak niya.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor ang sugar, namin raman kayo ang iyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon may gikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ka ni Igan Chopi. Nagpalit ka din mara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulo ni sir, doon ni mo trabaho init man kay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday niya kay ni uli kasi nagbarama wala may power dito sindahan kaya na nito kay na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka ba capsule ba sir na ayaw ko migraine mo rag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Gulo ni sir, mo cross din sa kungtunga sa mata ba dito sa agtang wala na ba yun sa tuko sa una mao to ni palit ko BG Max sir wala ra mag napulo ka capsule na ayaw gabi kaluyan gid Ginoo.
0: Salamat.
1: Bumalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka sulay gid ka sa BG Max.
1: Salamat kay Pastor. Mapalit ako ng utro wala. Kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata. Alis sakit yung tiil. Kaisa ron, ayo.
0: Ayo. Sakit ang tiil.
1: Kaya kung dibate, kaya nangungungulo sa iyang kiting o iyang, magala, ang sarang iyang lukulukunan.
0: Mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo,
1: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine. Pero mawala, wala ba? Kaya, mabalik kung inom kong kape. Kibili mo na sa doktor. Ano, di talagyan kasi Ginoo, Pastor. One time, wala rin magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 170 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak ka, ubos, karon.
1: Oh, wala. Si pastor.
0: Karon, Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatawad na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan gani, Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: sini palayog.
1: Turun Lumbore.
0: Oh, kita ka asa ka igan?
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako ang tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natinala lang ko, na wala naman, nigas akong gibati. Tumuda, tungi yun ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay igan, Lingling, Boris.

0: di Palihog.
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita kaasa ka, Igan?
1: Manila Group, wala na din
0: po. Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group. Uwa.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa IMTL nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa IMTL nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang IMTL.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, ang tod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin raman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong ko sa testimony na dagan kayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko din mara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumakang isa, dito, black na ako ang isa. Dito rin, Pastor.

0: kantin. Lima na gyud ka mo, pastor, ang iyang naurot adto. Nauga kayo na iyang kiin.
1: Okay.
0: Kanya na, nagdugang pagpalit dahil nagto. O, dugang kog lima, ang tumura gyud yung nakaayo sa iyang kiin, pastor.
1: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Dios. Merle Domino o Barang...

0: Kanlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Sige mo na sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Egan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gupman guro to siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nya, grabe kay kabugnawa, yung lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijibak nga duha jud ka buok
0: nga hatlok jud
1: ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag pag uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh. Yeah, akong gipainom ang bijibak nga duha ka buok nga plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako, dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang G-Max.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, gumusta o unsa may atong masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Sige mo na sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gusman guro ko siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nga, grabe kay kabugnaw, ang iyang lawas ba? Dama rin to nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Yung murag, giparimot siya, nagko kayo. Ako nang gipainom ang bijibak nga duha jud ka buok
0: nga hatlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes pastor, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag pag uli, luya kaayo? O nga nang luspad?
1: Oo, para, murag papil.
0: So, posibleng nga nagutuman to?
1: Oo. Nga, akong gipainom ang bijibak nga duha ka buok nga plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian siya pastor nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang kakapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang. Marami ito yung nainom. Dako, dito po salamat sa Ginoong Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang Gijimak.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez, diha. Sa...

0: Isa ni Palioga.
1: Ginisel,
0: si Maya. Oy, Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor, nagpadayon patingali o dolo o gana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa
0: ang gudimak, Pastor. O sa ang antusin mo si mong totoy yung matulimong nagubag o gatulo, gano'n na?
1: O ano, Pastor? Kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa ando?
1: O nakabuot akong anak. O, dalaga.
0: Dalaga. Hantod nga namin niyo ka o nakaanak o tulo?
1: O, wala niyo matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o gano'n na? Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan pa ito, kami napulok pa kabuok pa, Sir.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na pa, Sir.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Na-apon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't ibang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa ginawa, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Taga-barang.

0: palihog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nag-nuprabitraw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kamike. Akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then maunayin ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then ang subgarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas. Ang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Oo, gamay na lang kaya ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Ang fixed address pa so, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa so, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, so, di na ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakarnang bukong.
0: Uy, oo.
1: Maamay. Sakit din sa

0: karon pastor, daghan nagsakit anak diri karon nga admit.
1: Unsa nga sakit tawag ana?
0: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa Domingo toksinya.
1: Ah, okay, kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga mga bukog.
0: Oh, adto ko sa sentir pastor, inon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
1: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
0: unya pagkakuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, duha ka pastor akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlawon akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay naa sa ilawom, init kay akong ilawom sa ginawa.
1: Okay.
0: Unya, wala kay oras sige kung balik og pangini, ya akong hilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
1: Mm, okay, okay. Oo.
0: Oh. Unya, pagkabuntag, niuto na ko pag inom og duha ka kapsul, pagka alauna pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
1: So at least salamat sa Dios. Oh, na naayo ka.
0: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nanghilantan akong ipalaboratory niya ini og yan dugo kay sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Unya, gi kuanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yung sleep dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
1: Okay.
0: Unya, naguna-una ko pastor ba kapoy bigit anay ma-admit ning kulod sa alig gyud ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa tulay pastor wala na ko siya pa-admit ako siya gidala diri sa balay iuli ko. Ipa inom na ko na ko siya Digimax gi dubol niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor wala na gyud siya admit maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
1: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak sa di mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
0: Salamat kay Ginoo pastor.
1: Salamat kay kaayo.
0: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
1: Amen.

0: Pastor Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abutan din siya nga lang, hindi ko na kayo ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Sa ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa paagi sa atong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor ang sugar, namin naman kaya ang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinag nang po sa testimony na dagan kayo nga data ayos sa pinakagi sa imong gigima ng imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Maratabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barang...

0: Kaysa di Palayog?
1: Turing Lingbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag-simuna yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita ko record, okay. Ako ang tungi, sulayan nga, ginam ko, usalan yun ka, Max. Nakilala lang ko rin, wala naman, nigas akong gibati. Tungod na tungi, yung ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Kaysa di Palayog?
1: Turin Bengbore.
0: Okay, taga asa ka Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato Igan?
1: Mag, simuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan nga, ganun ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko rin, wala naman ang nigaw sa kong gibati. Tungod na itong giyong ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na yung kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Yes, kinsa ni palihog?
1: Diretso to ang Kadingilan.
0: Kadingilan. Yes, unsa ato igan Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, palihog.
1: Good morning ko sa Bigiba Pastor sa ako. May isa kong ikot pang katting karula. Apla sa lang kong OBG Max. Nagpahit ko siya ng igan Bigyan.
0: Oo.
1: Pero nung sulay ko siya, Pastor, wahag ilang kapatapos ako ng likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw siya sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios.
1: Naayaw na, Pastor. Salamat.

0: Gansel, unsay kayuhan ni muna angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang amang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, Korea po yang karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nang angakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.

0: pastor, kanang iwang pagyud ko sa una kayo, pastor. Wala kong kalag. Karon na uli-uli
1: ang ganan. So na dai kay heart enlargement. To salamat sa Dios, ato na palay pagampo.
0: Salamat na sa.
1: Yes, igana ni Sel, diha sa Glayan. Oga, salamat.

0: Igan Indani.
1: Ah, yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatugilan, nagidagdugo every 2 weeks, pag lima kabag.
1: Pag lima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo, niya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo lang itong gatugilan sa premium of dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan na tabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya yung napalit karon kay wala niya, Jodlis. Bakit na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Okay, sa akin sa ni Palayog og taga-asa.
1: Kuan ay ganin sa Tuban ni Pastor.
0: Ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, ito ang senior citizen nga member nga Megan Bidong Gabrielio.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakrush sa isa ka isa gid ka battle na hurot niya Pastor, nakurat gid.

0: Pastor Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulimikan sa balay, ikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos di kayang rawat. Pag abotin sa balay, halos murang din ang mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya og duha ka buok. Niya, pag abuntag din siya nga lami, kung kaya iyang paminaw, murang tawhay kung kayo.
1: Ini ato mong Video Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kani sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Video Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabang. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Sa ni Palihog?
1: Binida ng Sigan daw.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulanaw del Sur.
0: Okay, unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, ang maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Yes, akin sa ni Palayog og taga-asa.
1: Ko ano ay ganin sa Patuban ni Pastor.
0: Ganin Patuban og Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, tubo tang senior citizen nga member nga Megan Bidong Gabrielio.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka isa di ka battle na hurot niya Pastor, nakurat niya.
0: Yes, akin sa ni Palayog.
2: Igan diring ni Pastor Dan.
0: Yes, igan diring unsay ato igan diring.
2: Asong mama igan bang ni Twitter bitaw sa Liog kay gamay na ba ya?
0: Ay ni gamay na. Dako ba kay ang Twitter sa una sa Liog niya?
2: Oh, dako na iyang Twitter niya. Karon ni kupos-kupos na.
0: Kupos-kupos na pila ka buk ang nainom?
2: Ang nakapalit man ko diha og isa ka buk.
0: Isulti niya. Yes.
2: Anam-anam na niya inom. Nom. Okay. Hapon.
0: Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diha ni gamit sa Vigimax Plus.
2: Oh, mo anha lagi ko diha Pastor kung mapalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten diha na po diha sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diha. Oh, di ba?

Ako, sa makapamatuon yun, saka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na kanina ng Didi Maxwell Store. Sa tubig na mo, namay kanding nga, dagan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Mutungan, itukul akong hero. Grabe yun akong kahadlok maging nga, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napilip magiging niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kirkirig na gud ang kanding pastor, di ba itong grabe gid akong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya, pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yung siya ang tida mo, kaya kaya nalang rabid di Mac, diya atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban, oh, di Mac, daw gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang yun tong kanding o wala yun maunsa. Okay, so, o sa gid po sa makapamatuan pastor, nga kita nalangyan yun si Ginoo.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may ato masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Kasi sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Munta na pasmuhan ang gukman guru to siya.
0: Oo.
1: Iuli sa baray na lupog, lupad kaayo. Ya, grabe siya kabugnawang iyang lawas ba? Sa mo rin to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Ya, murag. Di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidiwak na duha dito ka buo,
0: kinahadlog
1: ko.
0: Oo.
1: Minutes, Pastor, naulian dito siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspat?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong di pa rin ang abidiwak na duha ka buo, na plaza na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oo.
0: Kanya, duha lang kakapsula ang giinom?
1: Oo, duha lang. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang BG Max.
0: Glory to God.
1: Oo.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha. Sa...

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ipuan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. Ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.
2: Pastor, Igan Indam.
0: Yes, Igan Indam.
2: Ako ba na, Pastor? Yung ba?
0: Oo. Naunsa imong baba? Ba na dahil?
2: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulimikan sa balay, ikan sa iyang trabaho.
0: Tapos?
2: Tapos, di kayang rawat. Pag abutin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya o buha ka buok niya. Pagkakuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kayang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
0: Ini ato mong Video Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kay ni sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Video Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabang. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagtasiugar ko 444.
0: 444?
1: Oo. Dayon, nagpasiugar ko utro, 170 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagang klase, Pastor, akong
0: iinom. Sige, tapos, wala ni kunog sama, anak, kaubos, karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, kinsi na katuig, Pastor.
0: Ay, kinsi na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Jimac ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Pastor Dan. Si yes. Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oh, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayon ang iyang PL nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya madayon og admit. Salamat
0: please
1: kayo.
0: Please
1: na,
0: Pastor, sa BGMAX.
1: Yes. Salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay.
2: Lian, Pastor Dan.
3: Taga-asa?
2: Lurugan, Pastor Dan.
3: Ay, taga-lurugan. Lian. Ay, yes, o siya, Ate Masulte.
2: Magpasalamat ka sa BGMAX.
3: Pasalamat sa Ginoo sa BGMAX. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
2: Nagkalibang dugo.
3: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos at itong kalibang kagdugo?
2: Pagtaod na, Pastor.
3: Ay, taod-taod na?
2: 4 years na.
3: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa na imong sa doktor, Almoranas?
2: Dugo yun sa puro, Pastor, na yung ikalibang on.
3: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nakasa ka nakapalit o ga BGMAX Plus?
2: Yes, sa Kaibigan.
3: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, unya, nawala na?
2: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
3: At tuloy ni mo kayo.

0: Sa di paliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang napoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke, akong gi, kanang, upawan ako, kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, lata yung ulo na, katul? Ang ulo?
1: Ulo kayo kaigbaho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin kami ke. Dahil maoy na ako.
0: Unsa imong gipalit sa ilan ni Igan Ilin kami ke?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Pawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya dahil ang sugarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kay ang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Palio gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ay, yes, kasi ato masulti.
0: Magpasalamat ko sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Taud na, pastor.
1: Ay, taud-taud na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa po.

0: kanyang ikalibangon.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavi Gmax Plus?
0: Diya, sa kaibigan
1: center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Pastor Dino Ripastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalin siya. Nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayong mga asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros nito sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon nga mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon bisan ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaron Pastor makalakaw na siya. Agad-agad ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalingkod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Cancel, kumusta man?
1: Na lang ko eh, gusto mo na gawin sa ako ang tiyan na to.
0: Okay.
1: Eh, atin pa ba doon? Atin may spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Pastor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gini ko ma... Dali ang siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon nga ba na anak ko na. Kuy, gapabalaka na ito ang paristoto kay, grabe na yun, lukot-lukot na ito. Ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga, grabe yun nga, gapaninto na ito. Bugno nga singit nga, ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ka sakit, Pastor, na moto na, wako magsaba sa kumbana na, nag-inom kong bigimak mga duwa, Pastor, kay napanghanggar naman siya matumiksin siya, Pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka, na alam mo siya pang batiyon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili mo ko galihat nga mag-andam, kay dili gin na makuha na kong tiyan ba, na okay. Grabe gig na kasakit, moto pag inom na ko bigimak, na arang-arang man ko, kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni mong gawin?
1: Doon nakabuhok, Pastor, akong nainom, Pastor. Tapos, diaplasan ko lang dayon. Diabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayon siya?
1: 10 minutos, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizelle o barang...

Eh, may nadala ko ng Diyos sa makaya ang tanan kay ikaw, anaman. Usag kamataom og maing buntag, mga kaibigan, makaigsoonan. Welcome sa programang Pinagpala Musika, adlaw ng Miyerkules karon o gapit sa 19 na ni bulan sa August 2016. Masbun ko sa kamataom nga buntag, kanyang tanan, mga kaigsoonan. Salamat sa Diyos na lagot ng Ginoo, makahimo na po kita sa pawanauban sulod sa usaka oras o tunga. Sa pagpaminaw og mga mensahe gikan sa Diyos, pinagi sa mga lawiton og sa balaang pulong. Dili lamang sa programang Pinagpalang Musika. Osmond ko, adlaw ng Miyerkules karon. Kamusta mong tanan, mga kaibigan, mga pinanggatong tigpaminawa sa laing mga dapit? Sa karupag yun nagkapaminaw ni mga programa, ako kini si Pastor Dangalio. O gandalay ko ng Diyos sa broadcasting live na karoon din ng mga kaibigan. Mismo sa atong unang higayon, madungog kita din sa Panabo City. O daga mga dapit din sa Davao Region, makiksunan. Onboard na karoon din ni Iksoon sa Light FM 90.9. Panabo City, mga kaibigan. O madungog kita simultaneously, Iksoon diha sa 96.1 Infinite Radio. Naglaglag sa Gyapon din sa Davao Region, dugang persa sa atong programa sa 94.5 Big FM, mga kaibigan. Og dalay ko ng Diyos ang programa Pinagpala Musika, nakaukap na po na itong mga partner stations. Og salamat din kayo sa itong mga partner stations nga nakaukap na kanato ni mga orasa. Nagunagan niya Iksoon na nakasignify nga ni kanato nga nakaukap na og mabati ng programa Pinagpala Musika diha sa 98.1 na Barangay Radio Bislig City. Abusab diha sa 96.5 at Tribal FM at San Miguel Asuriga del Sur. 90.7 Yellow Line FM Pangantukan Bukidnon. Og diha usab sa 91.7 D1 FM Mariatag Asuriga del Sur. Og kaptabot ko na ito, mga kaibigan, ang Power Radio 97.9 Villanueva, Misamis Oriental. Og ang Heart FM 89.3 ang Radyo ko Kalilangan Bukidnon. 96.5 Big Light Radio Kibawi Bukidnon. Og musab diha atong Line Partner Station sa Kibawi.

ang 94.3 Light FM. Naglulando gison diya sa northern part of Bukidnon. Padulong diya sa North Cotabato, Lana del Sur. O pipila ka magdapit sa Davao City, mga kaibigan. 94.3 Light FM. 102.3 Metro FM Rosario. 101.1 Barangay Radio, Gipo, Sambuanga del Sur. Og busa mga kaibigan, ang 104.9 Real Betrayo, Hingog City. 94.5 Big FM Davao Region. Og yaw sa bigsoon sa 90.1 Infinite Radio, Tandag City. 92.9 Rock Radio, Bayugan City. Og mausa mga kaibigan, ang 93.3 Tapa Radio, Bayugan City. Kasabugin na ito yung soon ni mga orasa. Tamatungog diha sa Butuan City na ay technical problem ang atong partner station diha, ang Sunshine Radio. At least naka-notify sila kanato na ay technical problem sa ilang transmitter. O kapabot ka na ito, mga kaibigan, ang atong radio kaibigan, Tiger FM, Sumugkogon, Misamis Oriental. 94.9 Flash FM, 88.5, San Francisco, Agusan del Sur. Huwag ako nang naot ang atong ubang pang partner stations na kaukapabot ka na ito, sama diya sa Radyo Bandera, Talibon, Bohol. Huwag ang atong partner station sa Bigsoon, diha sa Tubigon, Bohol, ang Hot FM. Kamusta ang Radyo Bandera, Kitapawan City, Radyo Bandera, John Santos City, o ang Radyo ng Masa, Maasim, Sarangani Province. Wala na'y pangitaon ba? O gamausap ang ICFM sa Waola na Dursor. Adun na kung apagyapon kita na iksoon sa Busa Radio sa Wao. Palipay ka ikaw ko mga partner station, magka-signify ka ni kanato. Na nakukap na ka na ito, mga kaibigan, mag-iksunan. At uras karon ron, 14 minutos makalipas, alas 4, mga kaibigan ko. Kasubugin na ito, nga wa tayo live, pero atong i-share ang live sa Dix Audi. Mga kaibigan, din sa Light FM, Panabo City. Ako lang i-share at least inyong madugog ang audio. Di lang ko makita kay Lamang Kali. I don't know, timing man yun nga nawala ang internet din sa studio. Pero na i-backup diya sa Pikas Lawak. Nga sagi live kita mag-iksunan. At least itong audio matungog sa atong mga followers sa atong Facebook Live karona. I mean sa atong Facebook ha. Salamat din kayo diya sa Calamba, Misamis Occidental. Nagkakonekta ka na to. Ang atong partner station diya ang DXMM Calamba.

At ang mga oras, mga kaibigan, 18 minutos makalipas alas 4. Alang sa mabagong naminaw, labi din niya sa 90.9 Light FM, mga kaibigan. At ang kini nga first time na madugog din niya sa Panabo City, pinagi sa Light FM 90.9, mga kaibigan. Og sa karupagyod, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Ang atong programang pinagpalang musika, madugog kini magkaibigan sa kapina 40 ka istasyon nandin sa Mindanao o diha usab sa Visayas. O katabot kita igsoon karon sa 88.1 Metro FM Prosperidad. Mag-ampo na kita mga kaibigan sa di pa kita magapadayon sa pagpaminaw aning pipila ka mga awit ng makalangit. O labaw sa tanan sa buhing balaang pulong sa Diyos mga kaibigan ko. O banyo na ko sa pag-ampo, magadol kita sa balaang trono sa itong balaang Diyos. Papasalamaton na ito kaniya, aning laing adlaw na po niyang gidugang sa itong kinabuhi, kaibigan ko. Langit no na mong amahan, mapasalamaton ako nga nagadool kanimo ning takna sa kabuntagon. Salamat sa laing adlaw, mataom nga buntag. Alang adlaw na pod nga imong gihatag nga ni kanamo isip lugway sa kinabuhi nga imong gipulam kanami kanamo Dios. Salamat Ginoo kay anya kami. Gawas no na pod nga magka pamalandong sumbal ang presensya. Gawas nun nga magkapaminaw sa maminsay gikan kanimo pinagi sa lawiton og sa imong balaang pulong. Gawas nun kami magkadaig, magkasimba kanimo. Samtang kami magkapaminaw ni mga programang pinagpalang musika din sa kanginan. Og salamat Ginoo ni mga kagayunan nga sa unang higayunan. Madungog ang programang pinagpalang musika. Pinagi ng mong istasyonan ang 90.9 Light FM o bisan pa sa Infinite Radio 96.1 o musab sa laing pamapartner stations. Salamat o Diyos ng ang programang pinagpala musika mabati sa mga dapit. O kinalang sa mong kamayaan. O ganyan kami tungod kabot ka daw pasidunggan. Pasalamat tano Diyos. O karon amahan, samtang kayo paday magpaminaw yung programang pinagpala musika kung mga pag-ampo. Andamang kaming tanan. Sa alingi gayon, sa pagpaminaw o minsagikan kanimo. O sa pangalan ni Kristo Jesus at o sa pangalan ni Kristo Jesus amo na pumabati mas sinati ang gahom sa barang Espiritu Santo na may magapamuhat sa mong kinabuhi o Diyos samtang kami magapaminaw sa mga minsaygikan kanimo mga pulong sa pagdasig mga pulong sa pagpahimangno

mga pulong nga sa paggiya kadamong tanan. O kinigitugyan, o bani, o bantay, matagusa ka na mo, o Diyos. Ikaw na sayod sa mga naminaw karon kung asa mas lang dapit, ako pag-ampo, Lord. O sa matagusa ka na mo, Ginoo. Salamat o Diyos, take full control ng mga programang pinagpala musika. Aron ang mga pulong ang magawas. O kini akong gitugyan di akani mo Ginoo Hesus Kristo. Nga labing kamahanan nga Diyos, Diyos nga may pagkausab. Nga mao kani adto karon og sumaabot sa grasya. Milagroso nga Diyos. Ginoo Hesus Kristo. Amen. Oh, amen.

E minway rason, igsoon nga digit. Ta musibag mo dahig sa Diyos. E minway rason, igsoon nga digit. Ta musibag mo dahig sa Diyos. Natay gamay mga technical adjustment din ni sa atong kaimanan. Atong oras karon 31 minutos makalipas alas 4 mga kaibigan ko. Ato atangan ang balaang pulong sa Diyos. Importanteng kabahin sa programang Pinagpalang Musika, kaibigan ko.

Menos mong kaway rason nga dili ka na pasalamatan, dili ka na mo pasidunggan o Diyosa. 33 minutos makalipas na sa atong pagbasa o pagmamarandong sa balang pulong sa Diyos. By the way, ganyan medyo naputol-putol ta ka na gamay technical adjustment nga itong ibuhat din eh. Mga kaibigan, aron din eh sa 90.9 Light FM, Panabo City, mga kaibigan ko. Panabo City, sa atong mga listeners nga naminaw sa atong partner station usab din eh. Nga mo ilang naandan usab kay first time takaroon din eh, mao ang atong laing partner station, ang 94.5. Ako lang pabalukan ninyo na ako din sa Panabo City o mag-stay ko din hangtod mga alas 9 karong buntag and then by 10 o'clock na ako din sa Tagum. Katong ato mga kaigsuonan nga buot pagkikita ka na to, ato mga listeners. Dito niya sa atong naandan nga parkay ay diya sa Tagum City. And then by 1 o'clock diya ta sa Kapalong mga kaibigan magkaigsuonan. So katong buot magkikita ka na ko, tiksla mo ka na ko kay Laustag Kapalong unya dito sa Big FM 94.5 mga kaibigan ko. So tiksla mo sa numero 09-2771-1211. May buntag diya kang kaibigang Dante Marcos sa Santo Tomas. Malipagay ko nga ato siyang pero nakatiksto ka na ko kahapon. Og sa uban pala ito mga listeners diha sa Tagum City. Og katupod na tayo dalang produkto magkisunan para pala yung sa magkatabang sa itong radio program. Labi na karoon nagdugang tagalaing duwa kay sasyon na din sa Davao Region. Ang 96.1 og ang 90.9 makaibigan ko. Dugang persa sa itong existing nga partner ang 94.5. Igsoon, oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos para sa atong nubong mamalandong karon. Ako mangyo kaninyo sa pag-uban ka na ako magkaibigan ni ining importanteng bahin sa programang Pinagpala Musika, ang pamalandong sa balaang pulong sa Diyos sa kaibigan ko. O ang pulong sa Diyos mao ni pinakasentro sa atong programa lamang sa mga pagkaong fisika pinagi sa pulong usama sa Diyos, mga kaibigan.

Busa giatubang niya ang babae o giingnan niya ang daotan nga espiritu. Sa ngalan ni Jesucristo, anduan ko ikaw. O diya diya migawas gikan kaniya ang daotang iso sa diyang namatikdan sa iyang mga agalon nga wala na sila'y paglaom nga mukita pa og kwarta pinagi kaniya. Gidakop nila si Pablo og Silas o giguyod ngadto sa plaza aron moatubang sa kadaguan ni adtong lugara. Mingon sila sa mga pangulo. Kini mga tawhan ng mga Hudiyo og nagdala sila og kasamok dini sa atong syudada. Nagatudlo sila sa mga pamatasan nga kontra sa atong kasuguan. Mga Romanon kita, gidili ka nato ang pagsunod sa ilang mga pagtulunan. O gitabangag kulata sa mga tao sila si Pablo. Pagkauman, gipanggisi sa mga pangulo ang mga bisos o gipabunalan dayon sila. Human sa grabing pagbunal, gipreso nila sila. Gisugo nila ang mga gwardiya nga bantayan gayod sila pag-ayo. Busa, gisulod sila sa gwardiya didto gayod sa kinasuukan nga selda o gikapos ang ilang mga tiyala. Pagkatungang gabi ina, nagampo si Pablo o si Silas o nagkantag mga pagdaig sa Dios. Naminaw kanyang mga priso. Onya sa kalit milinog o kusog o naoyog ang prisuan. Nangabli ang mga pultahan sa prisuan o nangatangtang ang mga kadina sa tanang mga priso. Nakamata ang gwardiya. O pagkakita niya nga abli na ang punahuna, nakaikyas na ang mga priso. Pulbot niya ang iyang espada aron magpakamatay. Apan misinggit si Pablo, ayaw pagpakamatay. Aniara kaming tanan din ni sa sulod. Nagpakuha og suga ang gwardiya og nagdali-dali siyag sulod dito og misulod sa tubangan nila ni Pablo og ni Silas nga nagkurog. Onya, gidala niya sila si Pablo sa gawas og onsa man ang akong himuon aron maluwas. Mitubag sila si Pablo, tumuo ka kang Ginoong Hesus og maluwas ka og ang imong panimalay. Onya, gitudlo nila ni Pablo ang pulong sa Dios kaniya og sa tanang mga membro sa iyang panimalay. Ito gayong gabi una, giugasan sa gwardiya ang ilang mga samad og nagpabautismo siya dayon apil ang tibok niya nga panimalay. Pagkuman gidala niya sila si Pablo sa iyang balay og gipakaon og ang iyang panimalay, nalipay gayod nga may pagtuo na sila sa Dios. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaibigan, mga kaigsoonan. Ang pamalandungan sulod lamang sa pila ka mga minutos. Mga bersikulo ang akong gibasa. Pero kayong mong tanaw na narating nindot kayo. At makita ang kaibulungang buhat sa Diyos igsoon. Grabe. Kami nagroso na Diyos. O ato sa makita din ang mapag-antos sa mga alagad sa Diyos. Labi na sa unang kapanahonan. Ikaw nga namuhat sa bulaton sa Diyos ang tinuod kining ato pag-antos karon. Isip mga alagad sa Diyos. Sa ubang pinulungan gitawag kini siya idiomatic expression. Kumingking ra ni siya igsoon sa ilang pag-antos kaniadto. Pero ato nakita no amount of mga difficulties, persecutions nga nakapaundang kanila sa pagsangyaw sa minsay sa kaluwasan ngadto sa makatawan. Kabisan pa ang posibleng kamatayon. Mga kabiyang magkisunan, wa makahulga
o makapahunong kanila.

Og tungod sa ilang sakripisyo, maong rason ni Gison ngangtod karon, napadayon kining buhaton. Na Gison, sa tangi gayon akong giingon, ang papangalagad sa Dios, there are challenges. Adunay mga hagita. We need to face life challenges by trusting God. Ato atubangon at amang hagit sa kinabuhi, pinagi sa pagsalig sa Dios. Natiman ni Gison, ang ilang gibuhat, despite ka na preso sila, nagampo sila. Kana Gison, timaan, that they are trusting God. Ilang itugyan ang ilang tinuuray nga kahimtang ngadto sa kamot sa Dios. Agi sa pag Now, di na kay nako inaritig soon ang narrative ni ini. Pero ato maginakita ang rason nga no sila na actually grabe kayo. Namuat ang Dios silang taliwala. Ito na paggawas sa kababay nagigaman sa dutang espiritu nga tungod sa iyang pagkanang isip gigaman sa dutang espiritu makatagna kisya sa mabutang o maabot. She can foretell abot sa unan. Gihimo siyang instrumento aron makapangwarta na siya ay gitawa to handler kung karong panahon handler unya sa mas masabta na to Igsoon aduna siya ay mga managers. O aduna siya ay mga amo. O magapangwarta ang amo kaniya. O niya, nadungog man nila sila, pablog sila, sa nagwali. O niya, kinausang kabangi, gaman sa Espiritu Santo, mito o. Nga kini sila, nagwali, mitungod, unsaon sa tao maluwas. Nasayod siya. Ang mga alagad sa tagwali may tungod sa kaluwasan. Dili sa adlo kunong saon ang tao maluwas may importante nga masabtan sa tanan. Gani mo unta akong tutukan karon Igsoon nga isyu. Saon sa pamagi ang tao maluwas pero murag din ato maapsan karon kay atong oras limitado man makaibigan makigsoonan. O niya sa istorya ani bisag asa mo adto si Pablo o si Singit akin nga tao. Although dili daw tayong gibuhat pero siguro makadisturbo po kay magsigit si Singgit. Kini sila gawali mitungod sa kaluwasan unsaon sa tao maluwas. Mauyang si Singgit. Og nabot sa puntong kay pagkantod ugma, maugya po ng gibuhat. Napulaan, matod pa rin, napulaan siya. Aning usa ka babae, usa ka dalagita nga nagsunod-sunod. So, ang iyang gibuhat, makiksuunan. That is in verse 18. In verse 18 na doadlaw, maukad to ang iyang gihimo, hangtod nga gipulaan si Pablo. Busag itubang niya ang babae. Gi-confront niya ang babae. O giingnan ang dautang espiritu nga napuyo ngadto sa usa ka dalagita. Sa ngalan ni Jesucristo, gimanduan ko ikaw, mugawas gikan kaniya. O gadiya, migawas ng espiritu. So ito makita din eh. Ang gahom sa Dios that was manifested, pinagi siya mga alagad. Sa ngalan ni Jesus, Ikson, sultian ta kakarumbuntag, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Kabisan ang doang espiritu, maminaw. Migawas. Instant, Ikson, grabe. Ang dautang espiritu, nga maoy, nagadaot sa kinabuhi sa tao. Ang timanan, mabita ng ingon Igsoon. Ang kaaway, gapamuhat, 24 hours a day.

Lagsulti ang kaway, wa ginagapahulay. Kada gitawag mo ragsama sa leon gangulob, libot-libot gabangita o kinsay ang pwedeng biktimaon. Mauna ang kaway. Bisag toot anaas sila ng palibot ka na to. Wa tayo kadluka na naman kay kita mito. That is in us than he who is in the world. Siya nga na ka na to, kinsa kini, si Kristo Jesus. Mas gamanan kay kaniya nga naasa kalibutan magigsuonan. Ang ato na lamang ang pagtuong ato kaniya. Igsuon, Jesus is the answer sa tanang natumagkabugat. Jesus is the answer sa tanang mga struggle sa kinabuhi. Jesus is the answer sa tanang mga suliran. Ngayon mong yatubang sa nasod Pilipinas. Kung ato tanaw, patabos sa palibot. Grabe. Kanatong balita, Mindanao, Visa, Sidang, Sigsoon, sama kahapon, ang balita. Gidungga ba? Naigipatay. Grabe. Ayatong kaibigan. Ikaplagang patay. Di na po't kayo layo gikan sa ilang puluyanan. Naisamad sa liog, halos palibot sa liog. Describe ani, pamilya. Nasamtang istorya kanako ang naitabo. O halos mutulo ako mga luha, magkaibigan. Dito masabtan ang paitabo sa palibot. Bang. Dugang pa itong pakitabuong ato sa Mbuanga. O sa ka, isudyante, nga namusil. Asa padulong, unsa itong kagmaon. Problema sa druga. Uban pa ang makadaot sa kinabuhi. Sa katawan. Wala pala ay, wapapilala ay mga issues among sa itong mga officials. Labi na diya sa national. Jesus is the answer. Si Jesus maitubag aning tanan. So, sa pagpadayon igsoon, kaya wala maligay makakwarta, magagalong suko sila. So, ilang gibuhat? Gidala nila sa plaza. Igon doon in verse 19, sa diyang namatikdan sa iyang mga galon nga wala na sila ay paglaog kwarta. Grabe no, basta kwarta na gani. Mga dagang kay mga scammer igsoon karong panahon. Amping ta. In desire sa mga tao magkakwarta. Balag unsa na lang. Naampingid mo. Amping mo kay na. Dagang scammer karong panahon na. Tausay, magkadawat kong text na, entertain mo na siya. Ayagin taon, i-click ng link kailang ihatag ka nimo. Ayaw. Kaya dagang scammer karong panahon na. Bisag on sa lay buhaton sa tao, makakwarta lang. Usay maayo ang kuno ang tumong pero di maayong pamagi. Kita nagtuo kanunay that the end will not justify the means. Bisag unsa ka maayo ang imong tumong pero di maayong pamagi so on dili gyapon na maayo. Mamanay buat sa gisaad ka atong gitawag atong nga utopia, classless society. Utopia. Sa panahon sa Marxism so on. Desire nga panipantay ang tanan bala di maayo ang pamaagi okay ra kuno but the end will not justify the means magigsuonan subantay ta sumato diri sa din matikdan na di sila magkakwarta nangasuko ni sila ano man kay na convert naman kadtong usa ka babay nigawas naman ang

Tang isperto nga mo'y naghatag kanyang kagawang sa pagtagna sa umaabot. Di na sila kapanapi. Sa diyan na matikdan sa iyang mga galon nga wala na sila'y paglaong nga mukita o kwarta pinagi kaniya. Gidakop nila si Pablo ug Silas o giguyod nga to sa plaza aron mo atubang sa kadagkuan ni adtong lugar. Mingon sila kini nga sa mga pangulo, kini mga tawanang mga udiyo, nagdala sila og kasamok dinhi sa atong siyudad. Nagatudlo sila sa mga pamatasan nga kontra sa atong kasuguan. Mga Romanon, kita gidili kanato ang pasunod sa ilang mga pagtulunan. So ilang gagusar, nagdala kuno kasamok si Pablo. Ang usa ka tawo nagwali mitungod sa kaluwasan. Mapaino nagdala kasamok, matud pa nila. Auto na gitabangan si Pablo. Si Silas. Apil ang mga sina gipanggisi. Grabe man yung naku ganyan, Ikson. Ang imong pag-antos karon isip pagsunod sa kabuton sa Dios, kumingking lamang ka na siya sa pag-antos sa unang mga alagad sa Ginoo. Pero wagin ni sila mutarikod ni Bibiya sa Dios. Kanila. Human sa grabing pagbunal, gipriso nila sila. Grabe. Siguro sa kay mga gipanggunitan ng mga kawid dos por dos magkagibunal nga to kanila. Human sa grabing pagbunal. Mabadyan ako igsoon nga nagdugo-dugo. Busag isulod sila sa gwadya dito gayon sa kinasuukan sa silda. Murag kung ako sabto, murag gi Bartolina. Kinasuukan, Bartolina. O gigapos ang ilang mga tiil. Pero niang nindot igsoon. Pagkatungang gabi ina, nagampo si Pablo og si Silas og nagkanta sa mapagdaig sa Dios. Mao ni makapatulo sa unluwa igsoon ba? Despite sa tabo ngadto kanila, nagampo sila og nagdaig sa Dios. Church, igsoon pamina pagayo. Di ba kung ganyan, Jesus is the answer sa tanan. Og nakatubang kita daggamang hagit sa kinabuhi. Si Pablo, giatubang niya amang hagit pinagi sa pagsalig sa Diyos. August Bungo, you have to face life challenges by trusting God. Nagampo sila. Nibalo sila that Jesus is the answer. God is the answer. Nagampo sila. Nagpakita kini sila na kung pagsalig sa Dios. Igsoon. Wa mabot sa punto sa ang Ginoo, asa man ka? Ngano man imo kining gitugot? Wait, is mauna ang tawhanon usay ang pagbati sa tao when trials come, igsoon. Kadato kaning Christian kining Ginoo, asa man ka? Naman ni Aknaon, panahon ni Marta o ni Maria sa namatay si Lazaro. Ako man ang kanunay nakutlo, pero sublion ko alas sa baong naminaw. Pagkamatay ni Lazaro, mingon si Marta ngadto kang Jesus. Kung naakapaunta din ni Waunta, matay akong igsoon. By implication mo, nagsusama na ingon siya. Ginoo, asa man ka sa panahon nga mo kang gikinalan? Asa man ka? Kung naakapaunta, Waunta, matay akong igsoon. So, asa man ka, Ginoo? Dagang butang nga di kaayo na tumasabda ni Igsoon, pakita mo sa kinabuhi. Pero sa mga Igsoon, di kanunay, God is the sovereign God and He is in control, makigsoon ang magkaibigan. Mawit ang kanta nga, my God is so big, so strong and so mighty. There is no problem too big that God cannot solve it. Matod pa sa kanta. Why da kong problema nga di masulbad sa Dios? Ito ba nga si mga ingon, Ginoo, pakadako sa akong problema. I sympathize di ato mga bug ato dagkong problema. Pero timan eh, ang Ginoo mas dako kaysa pinakadakong problema nga atong gatubang o imong gatubang. Natara ang problema og ina. Pagdako sa akong Ginoo. Inay nga kita maghilak, Ginoo, pagdako sa akong problema.
So we need to face life challenges.

By trusting God, og mo lang gibuhat nagampo sa ikaduha igsoon. Nagkadta sila mga pagdaig. Wow, glory to God. The same place, despite ang kiligsoon, sayo ni awit kung nindot ang pagitabo sa palibot. Sayon iawit o pagdaig when you are experiencing God's favors, blessings diya kanimo. Sayon idaig sa Dios igsoon kung naay kay kwarta. Sayon idaig circumstances og lisod kung murag di maayo ang palibot. But look, tanawa, nagkantag sila o mga pagdaig sa Dios. Church, igsoon nga naminaw karon. We need to face life challenges by praising God. Ito nga kung wali, may tugog kang Yusapat kanya ato, i-atake sila mga kaaway. Kasi silang ibuat. Marcha sila, kanta sila. Pasan nila ang Art of Covenant. Art of Tabernacle. Pasan nila. Symbolizing the presence of God, Ikson. And then they worship God with a very loud voice. That is in, kundi masiyap morag, 2 Chronicles chapter 20. Verse 18 and 19, basahan na siya. They worship God with a very loud voice. Igsoon, nag-awit sila. O kusog kayo. Result, they face life challenges by trusting God. O makaning buhat nila ni Pablo, gatubang nila tamang hagit sa kinabuhi. Balag nakadudugo ang ilang lawas. Siguro, nga bali ang umang buko gani. Nagabunog ang mga lawas. Pero wa mabot sa punto nga sama sa asawa ni Hub nga nag-ingon, Hub, tanawa na imong kahimtang. Nangawala itong kaptangan, nangamatay itong mga anak. Nagdaot pa imong lawas tungod sa imong Diyos. Kakunin mo, palikdi na imong Diyos o magpakamatay ka. Mabot na gisulti sa asawa ni Hub.

Grabe. Ato makita ang kasing-kasing sa mga lagad sa Diyos ang ilang pagtuo sa Ginoo. Ipunggan nila ang papakamatay sa kagwardiya nga nadlok sa dakong tulubagon kaya nang abli man ang pultahan sa bilangguan. Ikson, napatay gusto i-drive out o ipaabot kanyang minsay ani. Ang usag akong pangutana sa usag gwardiya. At sunod na itong pag-uban-uban mga kaibigan. Pero timan nilang kini. Di ikalikan ng igsoon nga naay mga hagit sa kinabuhi. Dili kalikayan makatubang kag mga life challenges. Mao ni mga pagsulay, mga suliran. Posible balatian. Posible kawala doon. O di ba ka, problema sa relasyon, problema sa panimalay, problema sa komunidad, problema sa trabaho. Grabe itong struggle karon. Wa papil diha ang mahalon, mahal ng mga

palitunon ni Saka na pod. Pero sa gihapon ni Gson, ayaw ka walang paglao. Jesus is the answer. Napagin tayo malauman o walaan kung dili ang Diyos. Ang ato lang. Ato, dumangon na tanan, pinagis pagsalig nga sa Diyos. Og, ang padayon sa pagdayag o pagsimba kaniya. Ako nagto, ang Diyos magapamuhat. Og, imo masinati ang milagro. Sa di ang Diyos, magaliyo ka. Alang kanimo, para ka natong tanan magkaibay magkisunan. So ako mugyagit. Come to God always. Itugyan ang tanan ngadto kaniya. Timani. Trust all your cares upon Him, for He cares for you. Cast all your cares. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Lansulti. Itugyan sa Diyos ang tanan niya. For God cares for yo, kaibigan. Dalay ko ng Diyos ng oras garon, 7 minutos malipas alas 5, mag-ampo tayo, Gson. Langit ng Amahan, nagsalamat ng Diyos ang walaang pulong ang mundungog garon.

Tubang apan salamat. Na kay malauman, way lain kundi ikaw. For you are the answer of everything, O God. O diya kanimo, busa akong gitugyan kanimo ang tanang kabugaton o tanang suliran. Kapis kung sa nagkong mga problema sa suliran. O salamat, you, Jesus, will always make a way. Kayuan gikan sa balatian. Kami nagtuo that real peace ang maangkon gihapon. Busa o Diyos, padayon ka magpamuhat sa matang kinabuhi karon, samtang padayon sa matang usa ka namo. Ginasurinder o natugyan ang tanandiya kanimo Ginoo. Salamat, Lord. Tabahe kami, musalik ka nimo, usay di kalikayan, batiyon kami o kabala ka kahadlok. Labi na giyod sa mga anak kung unsa ilang may mong kaugmaon. Anak kami karon sa panahon na medyo di kay masabtan. Kabisan ng eskwelahan. Nga sa din na mo ginasalig ang mga anak na ga-eskwela. O sa hindi na kayo secure. Lord, tabangin matagos sa kanamo. O tabuni matagos sa kanamo sa mga mili nga dugo. Kay karong panahon, ang kinabuhi sa tao maragawa na kayo ay value. Panguban sa iyo na kayo mapatay sa ilang isig katao. Lord, ako pag-ampo, Ginoo. Bantay mo ito sa kanamo. O kaya tuguting ang gahom sa kaaway magmadaugon nga ni kanamo. Ang magkatakan mo kadaot kalaglagan. Ipresirbar kanunay mong kinabuhi. O ang gahom sa kaaway dutang tuyo sa mga dutang tao o bisan pa ang mga dutang espiritu dili mamadaugon nga ni kanamo. Tabangi ang mga anak, tabangi ang matag membro sa pamilya, ang matag usa kanamo Ginoo. Salamat, O God. Dalay kong Ginoo sa katapusan. Akong ginabalik kanimo, O Diyos, ang tanang dungog, tanang himahayag, ako nagto sa gihapon. Adoy nindot ka butang giandam alang ka namo. Hayag ako gmaon. Kadya ka nimo, ado na may paglaom kanunay. Salamat, O Diyos. Giyahay matagos sa kanamo karong adlawa. O patayin ka magatang sukusuga mong ikinanglan. O gang kalipay o kalinaw, manaka na mo kanunay. Kini mo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoo maluluwas. Amen. O Amen.

Yes, adalay ko ng Diyos. Kung wala ikaw, asa ako? Bitanoa kita kung wala ang Diyos. Atong kitaboy, mga kaisuunan, mga kaibigan. Maayong pagpaminaw diya kaibigang Inday Lopez unto Filiscoso. Murag diyan ni Saligan. Ato ning dealer sa itong produkto nga Vegemax o Roma. Salamat kay Igan Inday na ni siya ay testimony. Ato itry on niya o gapabot sa kanginan kining iyang testimony. Flora Delisa Padilla Guter. May buntag ato mga kaibigan diya sa Paita na Quezon. Pinangluan ni kaibigang Shirley. Salamat kayo, may buntag niya kanyang tanan. Good morning, Pastor Dan. Great na ako si Willina Pastoriti Aruganza.

sa iyo lang musika o shout out sa tanan nga taga-aper sahi Malabatuan Arakan Pulong. Salamat pasundan from Mililigo Arugansya. Egan yung Lord sa Linda o bingo o may buntag sa Mambuaya. Apit na tamag kita kita. Alang sa anniversary. Be excited sa anniversary sa kaibigan Diaz sa Mambuaya. Og na di kapunggan, glory to God. Karon ng Friday magtapok-tapok ang tanang mga kaibigan members diya sa Bar o Baby Mar. Good morning Pasudan og Mariana Bristol. Good morning Pasudan watching from Kambani. Kandihay Bohol. Uy. Kandihay may buntag unta mabot di sa inyo. Dili mabayran. Good morning di ay sa ako mga paryente diha sa Kimangay o Bukidnon. Tabato. Igan kong member sa kaibigan Gladys Diaz. Kita-kita at nagkaroon Friday, ha? By the way, ang t-shirt ng uniform sa kaibigan na di available ka nga Ruspe sa atong tindahan. At tindahan diya at yung build Giuseppe de Ligreo Mililigo Arugansya. Good morning, Pasudan. Paampo na ako ang anak nga mag-take og LPT board exam karong September 20. Si April Shine Arugansya, Clarjean Aileen Hornada Mikay, Joker Almonicar og si Odo Alarcon. Tabangi nga magkapasar sila. Yes, in the name of Jesus. Rose Igalapal, maayong paminaw o Eduardo Wing Sumbiron. Uy, Igan Wing, may buntag. Kamusta man Igan Wing? Good morning, Pasan. Salamat sa Diyos, Maglong. Kinakita ta, Igan Wing, karong na-move man no, sa murag October ang inyong anniversary. Kinakita ta nyo. Good morning, Pasudan. Pampo ko sa akong anak na naa sa ospital nga mamaayo na siya sa iyong sakit o makagawas na siya. Yes, Igan, ot sangkay. Panabo City, og inyo ko makita karon din ni mismo sa Panabo na tadi ni on board sa Light FM 90.9. Naradiri halos atbang na gini siya sa kanang PC Inn, kanang Panabo City Hotel. Ay dakong indiri sa atbang. Asay pangalan sa lugar diri? Tambis man yung sa to? At banggyod sa Panabo City Inn o Rutela. Sa kailang ka og tricycle patod ra. Kay gabi market na may night market dito. Nalimot mi sa pangalan sa lugar na mahatod lang mi diya sa kwan at bang sa Panabo kay dinimutang ang istasyonan sa Light FM. O niya, nindo, tigso, nadalat ng produkto ng Vegemax, may ito pinaka main sponsor. Palit mo dere sa istasyonan. Pero kaya na ako, take advantage, kay promo taig soon. Mas barato kay direct ni kanamo mismo. So take advantage, kay humanan eh, nigbiya na mo unya alas 9, palit gyapon mo dire sa siyudad kaso lang light ng presyo kay tabang po na dire igsoon nga makabayad po ta unya kabayad po sila silang kuryente po no di lalim padagay sa siyudad kay malaking kuryente. So hopefully igsoon nga ang ato mga listeners ipatronize ninyo ang atong produktong Vegemax Aroma dinimismo sa istasyonan saka mo dinhi sa istasyonan.

sa Light FM niya. Kung gusto niyo ko makita, mag-inquire may tungod sa atong grupo nga kaibigan, Anir Modere. Na ako din ni hangtod alas 9 sa buntag, kay by 10 o'clock, alas 9 mo biya ako, para by 10 o'clock, na ako diya sa kilid sa NBI. O katong gusto palit sa itong produkto, magkita ka na ako diya sa Tagum, kita-kita taon niya diya. Natadala aroma o Vegemax igsoon. Sa mas ubos nga presyo, para sa itong mapinanggang tigpaminawan. Manito pinaka kami sponsor sa atong programang pinagpala musika ang atong Vegemax. O niya kaabag niya ni ang aroma kay tandi man kanunay kining atong Vegemax o atong haplas ng aroma. Then God willing igsoon, gikan diha sa mabigikan ko sa kung alas 10 ko diha sa Tagum or siguro 11:30. Biyahin na ko to kapalong pero magapit ko diha sa Atbang sa 7-Eleven sa Asunción. So kadtong adunay gusto mo palit sa tong produkto, atang mo diha sa 7-Eleven sa Asunción. Kay moagi ko diha and then by 1 o'clock to 2 o'clock diha ko igsuon sa Big FM kapalong unya. Anak mo diha. Then gikan diha balik ko Davao base na via Santo Tomas ko. Santo Tomas nga buot usab atang mo sa ako diha sa Sentro Santo Tomas, text mo sa ako. Munong gyapon ko diha atbang sa murag na 7-Eleven diha sa atbang diha sa highway mismo ako malabyan, no? O atang mo diha, text mo ka na ako sa numero 09-27-71-1212. Atang mo sa ako diha, ah. Kay balik ko Davao niya. Maayo ka nga Dios. Ato ko sa Hyundai kay akong i-follow up ang atong van nga dako. Kay akong plano makundadoon dito sa Bohol kung magaya. Pabalikan pa sa ako unya. So nga balik ko ga Davao. So text mo sa ako. Panabo City, nara ko dito. Take advantage sa atong Vegemax Plus sa mas ubos nga presyo. O niya para studio, istasyonan sa 90.9 Light FM Panabo City. Santo Niño Panabo City at bang sa PC or Panabo City in Orotela. At oras karon 27 minutos makalipas sa 5. Na salamat kay Bang Diding Cebu ang tagiya sa lami ang litso manok diya sa Wao. Tapos sila litsunan diya sa Banisilan. Og sa Lawagan Quezon og diya usab sa Kalilangan. Salamat ikan Diding Sibog. Napod na sila ilalaing mga baligya diha sama sa dish chicken o ban pang mga frozen goods. Sibog litso manok ipa na ganyan kaibigan Diding Sibog. Sistina Bautista of Davao City, igantina, salamat igantina. The Lord will bless you. Magkapatulog sa luha ang pagkamayos sa Diyos. No. Pinagi sa kinabuhi ni Iga na Tina o ni Brad Tony of Davao City. Kaibigang Ning Dolo o ba Philly Bayugan, salamat usab kayo. Iga Nilsson, salamat din kayo. The Lord will bless you more sa imong negosyo. Magpanalangin ni Anang Tanan. Iga Nubicento, Alma Lutrago, Bitoran Black Lumiston, kagawad may De Villares, idna kagawad idna Dangalyo, salamat di kayo. Mga kaibigan nato diya sa Sungko, pinanguluan ni Gan Bibi Apat. Abusap sa Kalusian, pinanguluan ni Igan Maning Pardo. Paris diya o mga member, salamat yung tanan. Nanay Perle Estoril Nay, may aga sa imunay, damadamog din salamat Nanay Perle Estorella.

Pagod-bagod na kay hayag ng palibot. Dapat malipayon tananan magkaibigan. Sa pagtuban ng bagong adlaw nga gihatag sa Dios, alang kanatong tanana. Ang atong produkto nga Vegemax o Garoma, atong pinakamin sponsor, mapalit kayo sa atong mga partner stations, mga kaibigan, mga kaigsuonan. Pasudan, salamat sa Ginoo nga sayo ko nakamata para makapaminaw. Live karon, karon og makapaminaw na sadmi sa pulong. Salamat kayo, Igan. Salamat, salamat kayo og dalaygon ang Dios kanyong tanan. Kaguban ka na to. Og maayong buntag, pasudan, salamat sa lain na sad nga buntag o ban ang pulong og panalang pa masubanong panimalay. Gilubong beneficiary Igan Jerry is Paris, karon Ilubong Igan Mercedita Asilan Narvasa. Moabot pod karon ang human remains sa akong igsoon OFW Evelyn Lauderis Buna. Salamat sa grupo sa Assemblies of God nga maoy nagpahigayon og prayer service gabi na nagrepresent sa kaibigan sa pagnguna sa pamilya Asilan Narvasa. Salamat Igan Binje og despite nga kamusab na tubang og sa kasubaanan sa pagpanaw sa inyong igsoon nga usa ka OFW, ang Dios magapuban kaninyo, no. Salamat sa paggamit sa grupo sa kaibigan diha. Kabisan tuod na mo sa kasubaanan pero to agyapon mo ga serbisyo po. Salamat Brad GC Loria usab og sa Assemblies of God diha sa Sumilao. Igan Binje Lauderis, ang iyang igsoon nga OFW. Tabo'y susulod sa iyang room dito sa Kuwait o karong adlaw, maabot ang patayang lawas. By God's grace, maning kamot ko, magkabisita na Igan Binje. Araw pa abot sa mga pag-ampo, pagduyog, sa iyong pagsubosa. Welcome the eyes sa atong mga bagong membro sa kaibigan diha sa dato sa lumay, no. Salamat kayo og may buntag sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili itong magaingon. Ang pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa Dios. At ang iyong atong Mindanao Visayas Headlines. Dalay ko ng Dios. To God be the glory.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:36.
0: Sa matag pitik sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon news ang danggalyo sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng auga sa ngalan usab sa atong aroma herbal oil ang pits. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters. Kaibigan. Obaduban tanto. Lasay sa itong sayron kining pipila ka balita tungod kanato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula mga kaibigan mga kaigsoonan. Ang atong Vegemax sa encode ani og dili powder. Og sama sa kong nasulti o salamang kini ka simpleng food supplement apan nahimo kining tambal sa kadaghanan kini tungod sa panalangin sa Dios mga kaibigan. Og base sa mga testimonies ato kining giilang latun sulti sa lamang kaklaseng halos sa nagaag alibyo, matagaag kaayuhan, ani ang Vegemax Plus. Sulod sa mga pulo na katoy at nakauban, dinagi mahihapigso ng mga testimonies sa mga tao nga malipayong napasalamat sa Diyos. Nga naayuman migamit sa itong produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula mga kaibigan mga kaigsoonan ko. Ante 8 minutos makalipas sa alas 5. Og karon sa ulan tudling sa atong mga balita. Balita gikan sa Bohol mga kaibigan. Bohol hugtan ang seguridad sa mga eskwelahan taliwala sa hitabo sa shooting incident sa Zamboanga. Tendero o gamalunggay pandisal gipusel sa barangay Bulit Dato Mantual Maguindanao del Sur.
0: Mindanao Visayas Headlines.

0: now, Visayas at Large.
1: Doha ka isulol sa pagpamusil sa Ateneo Dipik, honor student sa anak sa BOC Chief.
0: Setlines.
1: Korenta minutos makalipas alas 5 mga laing ulan tudling sa atong mga balita. Magulang gipusel o gibato sa manghod sa Valencia City.

0: o man naglalis tungod sa kahoy. Samtang suspek sa illegal nga droga sikop sa Baybas operations sa Madrid at Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Og sa atong balitang ligay nun mga kaibigan. Bubon nga nagainit, ginakahangawaan sa mga pulo moyo sa Rivalo, Iloilo City.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Murag atabay igsoon ang balita nga atabay nga nag-init. Murag kalingawan sa mga lumulupyo dito sa Arivalo, Iloilo City. Mga kaibigan, mao ka na mga uluan tudling sa atong balita tud kanato sa produkto ng Vegemax Plus sa pitang palang kapsula. At ang iang detalye ni ini kauba sa mga reporters. Ikan sa lalaya itong mga partner stations, mga kaibigan, mga kaigsunan. Ang Vegemax Plus, nagibuhat ikan sa 25 kumatanom, may atupita kami sponsor sa itong programa ng Bago Paginauman, ang Pitagpala Musika, o mausap din ni sa itong Mindanao Visayas Headlines. O galing ato na may mga pangutana may tungod sa itong produkto, o di ba ka sa panglawas, ikan, may mo kang mutiks ka ni kanato sa itong numero 09-2771-12112. Osbon ko, may mo kang mutiks ka nato sa numero 09-2771-12112. Reverend Pastor Dan, a blessed morning. Abot sa kangina ng imong testimony sa kayuan nga imong naangkon. Gamit atong produkto nga Vegemax og aroma, mga kaibigan, makigsuonan. 48 minutos makalipas ang alas 5 og karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas headlines.

0: Laing balita mga kaibigan. Tendero o gamalunggay pandisal gipusil sa barangay Bulit Dato Mantual Maguindanao del Sur. Aron ihatag nato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Noenem Rafisura Kainoy. Nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Noenem, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Usa ka wala pa maihing lalaki ang gipusil sa barangay Bulit Dato Montawal Maguindanao del Sur. Sa unang impormasyon na maligya og malunggay pandisal ang biktima sa dihang nahitabo ang pagpamusil. Wala pa og impormasyon og imbestigasyon sa mga otoridad sa pagpamusil. Kini nga balita hatod nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula og gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kini si kaibigang Nione Montes Rafisura Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Dahil salamat kaibigang Nione Rafisura Kainoy sa maong report na nukad niya sa Radyo Kaibigan of Valencia City. Osmond Go, Panabo City, og Silingapit. Asasyonan sa Light FM ni Mutang sa Santo Niño, Panabo City, at bang sa Panabo City Inn or Hotel. At din yung second floor, mga kaibigan. Dalang atong produkto nga VG, magpalit, makatabang siyang panglawas og makatabang usab sa atong padayong pag-broadcast. Labi na sa atong bagong partner station na po din sa Panabo. Og diha po sa Mawab, although patay pa natong ginaarin sa Mawab. Kaya naray gamay nagka-insert diha ang 30 minutes program karon. Battlefield Street ta ugma diha gikan alas 4 hangtod alas 6 mga kaibigan sa 96.1. So din ta sa Panabo, hangtod lang ta alas 9. Then by 10 o'clock like so on, naku diha sa magpark ha dool sa nga opisina. And then by 11:30 biyahe tapadulong ato sa Kapalong. Apit ko makadiyot diha sa Asunsyon at bang sa 7-Eleven kung naay gusto mapalit sa produkto at ang namo diha kay maagi ko diha. Basta magikan ko mga alas 11:30 diha sa Tagum City magkaibigan padulong diha sa Kapalong. Honong lang ko makadiyot diha sa at bang sa 7-Eleven. And then, diya or 1:30 diya ako sa estasyonan sa Big FM. Ay buta diya kang Kamario. O kanyang tanan diya sa Big FM diya ako niya. God willing by 1. Listener sa atong 94.5. Kita-kita taon niya diya. Labi na katong ng presyo. O gamaw sa bigsoon. Consultation ni atong gusto mapil sa grupo sa kaibigan. Mabalik ko aron magpagay orientation. Pero mangita pa kong venue diya sa Kapalong. Mani akong tuyo po doon niya diya. Atong oras makalipas alas 5. Laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dua ka estudyante patay, siyam ang naangol sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga. Suspect, honor student o anak sa BOC chief. Alang sa detalye atong dawaton ang rip na nukad sa 11.1 Barangay Radio Gipo Zamboanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Patay ang duwa ka estudyante sa Junior High School University, Tumaga Campus, lakip ng gayong grade 7 student nga suspect sa pagpamusil kagahapon sa buntag, Agosto 18, kasamtangan ng tuig, pasado la 7:45. Ang gilang suspect mao si Muhammad Nail Jelani, usa ka honor student o ganag sa Kani Bureau of Customs Chief sa Zamboanga City. Ang lain namatay ka estudyante nga wala na hingali sa motoridad, apan gingong usa ka grade 10 student, lain usa pa ka estudyante ang nasamdan o gidala sa balay tambalay, nagdala kini og duwa ka rifle M16 nga iyang nasulod sa school campus. Na-recover crime scene o giproseso na sa Soko. Nakuha usab sa investigasyon nga gilive sa Facebook account sa suspect among pagpamusil na siren usab nga ngulang tubiti apan lang estudyante ang nahitaman og namatay. Samtang ikumpirma sa Bureau of Customs Commissioner nga gi-relieve na sa pwesto ang amahan sa mga suspect kinsa District Commander sa Enforcement and Security Services sa Port of Zamboanga aron mahatagan og patas sa investigasyon kun aduna bay negligence o pagpasagad nganong nga nakabaton og armas ang iyang anak. Gipasabot usab ni Commissioner ni Pomoseno nga ang iyang simpatya sa pamilya og sa mga biktima. Dali nga responde ang kapulisan human sa insidente o gisiguro ang lugar. Din gisuspenso na ang klase sa Ateneo de Zamboanga University. Din karong adlaw, gideklara nga adlaw ng pagluluksa. Padayon ang investigasyon aron matino ang motibo sa pagpamusil o gihangyo sa DepEd o sa Zamboanga City Government ang tanan nga dili og pakaylap o mga fake news aron dili makabalda.

0: suspek nga andamsa nga matubang sa legal nga proseso ug mokooperar sa imbestigasyon sa kapolisan alang sa tukmang kasong ipasaka bato kaniya. Balitang hirug ganato sa Vegemex Plus Herbal Capsule og oil. Nanokadalamay ka sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City News Center. Karisi Igan Sarmay S. Pahanggin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Bigang at Charmi Pangin sa maong report. Ang produkto nga Vegemax sa palit ulod sa Alcueno Emporium na diya sa first floor, pagkita lamang kaning produkto nga Vegemax o gata sa van, hopefully ugma. Ang detalye atong dawaton ang report ni Kaibigang Rinalyn Lucit Martinez na nukadiha sa DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo!
2: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Sikop sa mga operatiba sa Madrid Municipal Police Station ang usa ka suspetsado sa illegal nga droga atol sa gipahigayong bypass operation sa Barangay Mangga, Madrid, Surigao del Sur. Nito nakalaway na adlaw ni bulan sa Agosto 2016. Nasakmit gikan sa ninakpan ang mga pakete sa gidudang methamphetamine hydrochloride o shabu kauban ang mark money nga gigamit isip bayad sa transaksyon. Gipanguluhan ni Police Lieutenant Jonas Imcali, Deputy Chief of Police, ang mga operasyon ubos sa direktang pagdumala ni Police Captain Reynil D. Gabatin, ang acting chief of police sa Madrid Municipal Police Station. Kasamtangan na tanggong karon ubos sa kustodiya sa kapulisan ang maong suspekin sa mag-atubang o kasong paglapas sa Republic Act No. 15 Dangerous Drugs sa 2002. Gikan sa 15.81 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, Martinez, sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Bigang Rinalyn Lucit Martinez na nukadya sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Ang produkto nga Vegemax og aroma mapalit sa maong istasyonan, mga kaibigan. 57 minuto

0: Tapos pagalipas alas 5 katapos ang balita, mga kaibigan. Osmond ko, Panabo City, take advantage. Napalit atong produkto nga Vegemax sa masubos. O mahimo pong available for the first time din sa Panabo City ang atong Aroma Herbal Oil atong pitagpalang haplas. Busa mahimo kang bisita din sa estasyonan samtang naapakuon niya. Pero tama lang ko alas 9 sa buntag din sa Light FM Panabo City at bang Bubon nga nagainit gikan nakahangawaan sa mga pulumoyo sa Arevalo, Iloilo City. Aron ni hatag kanato ang detalye ni ini atong dawaton ang report ni kaibigang Randy Lasa nanukad sa Jet FM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo!
1: Ginakahangawaan sa mga muluyo sa Baray Santo Domingo, Arevalo, ang bubon ng ginapahayag nagainit sa masubra 40 degrees centigrade. Masubra isang nakabunan nga na-experensyahan sa mga pumuluyo ang mainit nga tubig sa bubon. Gimpalabot naman sa mga muluyo sa barangay sa Taratapan sa General Service Office GSO ang ila concern. Ginagamit sa mga muluyo ang tubig galin sa bubon sa ila pang adlaw-adlaw ng helikoton kaginanglanon magluwas lang sa pag-inom siri. Geothermal anomalies o kon presensya sa methane gas ang ginalantaw rason kung nga nagainit ang tubig sa bubon. Ginalantaw man sa naka-apekto, ginalantaw man naka-apekto sa para sa investigasyon sa tubig. Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, kag-aroma ang pinagpalang lala para sa Zaya's Headlines. Randy Lag Report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Turug na baskog ba? Ayayay!
0: Zaya's Headlines. Madamugid nga salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report. Morning pasudan, kalibuso ni pilagani ang one battle sa Vegemax para ako makaandam. Ang usag ka garapa nga Vegemax nato 1000 ra pero ang kanindot gawas nga 1 kulang lang samtang nagkaravan ko. Sa matag usag ka garapa ang Vegemax kay mampalito na ay libreng usag ka haplas nga aroma. So libre tong haplas sa matag usag ka garapa. Napalit ni mo nga Vegemax sa tag 1,000. Pero karon na igso na, karon na ni. Direct na ni ka na to samtang maglibuta. Abo City sa Light FM. Prak diya ata sa Tagum City. Diya dapit sa opisina sa NBI. Then God willing by 12 or 12.30 diya ata sa 7-Eleven. Sa Asuncion. Then by 1.30 diya ata igsoon sa estasyonan sa Big FM Kapalong. Then, gikandiha siguro mga alas 3 sa pato sa Davao City via Santo Tomas, mga kaibigan, magigsuunan. Balino sa kalagbukang persa sa grupo sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Huwag mo sa mga kaibigan sa atong Aroma Herbal Oil o sa atong mga partners. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili itong magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos. Science headlines.

0: Sibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
1: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
2: Sa padayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan naasa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad, takpayan sa Valencia, padayon sa pag-alagad. Hininga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.

0: Ang mga tinulo gikan sa mga dahon mo dagayday ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta dili masayang kay diha sa yuta induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous ang buot ipasabot pre magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta mao ning dapita nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre
1: kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer root booster adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner ang kamutana pre basig mahal pud ni
0: barato ra pre kay tag-iya ani Rumix Plus may pusong mag-uuma o adto na pre sa mga agri supply oo mga kaagri mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Ayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
6: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
8: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: Rexido Forte!
7: Maunang discarding nako, discarding bisnak na to.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ilong Ranger?
13: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
12: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
13: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
12: Sip-on dayon?
13: Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Niazep C+ 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Niazep C+ 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
3: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon matag-hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Naughty

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Palensya. Good morning! Mauni! Ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tugmang dagna sa Radio Kaibigan. Mauni ato ni. Alas 6:25 sa buntag. Mga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga driver, mga buregabang, bandungon.
5: Pasaway ka!
4: Wala. O mga miyembro ng PDA.
6: Darna!
7: Darna!
4: Philippine Darna Association.
7: Alak ka!
4: Ding ang bato!
6: Darna!
7: Darna!
4: Ang kinatawa sa nakasujob sa panuhay. Magandang... wala. Kuyaw na. Magsigi na gani ng katawa. Wala. Nauga na ang utok sa ginamit og shabu.
6: Tana!
7: Tana!
4: Isang pag-usaw na naghigop og shabu. Kaya na shabu man. Wala na. Muna'y ginaingon. Madugangan atong traffic enforcer. Bisag dugay sweldo. Okay ba? Diba?
8: Bago lagi mahubog ay nakasuyop na ikabog. Sana po yan.
4: Mahal lagi na niya. Uy!
6: Darna!
7: Darna!
4: Ang bagyong Neneng ha. Ang bagyong Neneng ana-ana sa kini ang 745 kilometers east of Itbayat, Batanes. 21 degrees north and 129 degrees east. Moving westward at 25 kilometers per hour with a maximum winds of 45 kilometers per hour og paghuros nga 55 kilometers per hour. Karong adlaw alas 8 sa buntag, si Bagyong Neneng 495 kilometers east of northeast Itbayat, Batanes. Pagka alas 8 sa gabi, 370 kilometers north-northeast again of Itbayat, Batanes, August 20. Pagkasunod adlaw, naana siya sa 400 kilometers north of Itbayat, Batanes, in the vicinity of Yelan County, Taiwan. Palayo na. Walay signal, tropical cyclone signal number. Ay hinay raman, igor gini siya muhalok sa Pilipinas, maglistoles, haleluya. Mugawas dayon ang bagyong Neneng. Ika-14 nga bagyo nga nisod sa Philippine Area of Responsibility karon tuiga. Mauna nga ang Luzon, gakulismaot ilang panahon. Dinis ato, has kagyong inita, haleluya. Makaluya ang kainit. Wala gyud in town ta. Luoy kay itong mga mais nga gitanom nga gabanay na. Tawag na banay man no. Ya ganing aksyon nag buswak. Wa na gyud oy. Pastilan Ginoo ko. In the morning. Manay ginaingon nga buntag pa ni magsige na kag pangasaba. Sumo kay paminahon oy. Mas bayan na usahay magpakatawa sa ta. Kay og mag seryoso ra kay ta. Oy. Grabe itong naitabo sa Zamboanga kagahapon ha. Ato nang isgutan karon. Ateneo di Zamboanga alas 8:30 kagahapon sa buntag. Pastilan Ginoo. Karon tawtaw. Excuse me ato nang isgutan. Mga tawa sa atas makadiot. Yehey! Magandang umaga po. Kaduda na ko ani kasi abo ni Panoy. Ayaw pangihi, ayaw pangihi.
6: Darna,
7: darna.
6: Ayaw pangihi, ayaw pangihi.
4: taon ang pingi.
6: Tana!
4: Kanangin ang mga buhay. Unang dala.

0: pagi. Itaon ang pigi kanang inyong mga buhi.
1: Kunang tomboy gani
0: manghihi. Pasumangil ang usaman, usaman, huwag ang tomboy manghihi. Pasumangil ang usaman. Bira, bira, bira, bira, bira, bira. Ato po't Lord, kibawal mo guning uban. Bawal, bawal, bawal. Mga suspended kining atong lisensya. Diba?

inyong mga buhi. Tatay, nilanay. Oh, ano mangihi na ganis tatay, inator kay medyo nilanay. para mas tamas man ang sabo, bigya. Para mas tamas man ang inator kay nilanay. Binuang ng istorya ha. Tatay. Sa doktor, mura na ding manok, yatay ng ama.

0: 本上
1: Nampingi, kita on ampingi.

Nga na lo squad naman in town ang bakunawa niya. Nangi si Lola, diyan na lang in town sa Arinola kay Luspad na kunong bakunawa. Bugal, bugalon ka niya. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Dino

0: Ita o mangihit ko nung mangihit ko nung biyuda o nagbakunawa. Gimingaw na gidin taon. Kalo oy pod. Ada man na. Basta mga biyuda mingaw man gid na mingaw. Ngayon ang dili biyuda pag short di ay. Sige manig katawa ni Panoy.
1: Tama.
0: Ano sige manig katawa? Di ba? Ay, Ginoo ko. Yeah, we have to laugh in the morning. Kamoy na sige. Medyo mingaw tagamay.
1: Alangkah!

0: Okay. Dan mengulata nama di pertin yang mahaya.
1: Alam ka!
0: Dear Engineer Chang. Engineer sa dili ko pasugdan kining akong sulat, dampo ako na lang tapuson. Ay grabe na ang akong pagmahay sa akong asawa. Kay perte na yung kadaadlaw ko makulata. Unsaon taman engineer? Kay nagpamimbro man ko sa USGG. Ano USGG? Ulipon sa gugmang giatay.

0: Gikulata aku wala nai lain. Bastang paita anak gina doy. Basta magpamembro gani kas USGG. Anak gina mo dengatan. Ulip pun segugmang giatay.
1: Tan awa akong mata lagom kaayo.

0: Mao gid na basta magpamember organize USGG. Again sa mga naminaw sa tag-tag sa radio sets, ay ayaw pangihiha gid ka pangli-li. Lisura gining kuan at least mabintahan ang paitan nung ihistatay. Inat-inaton pa kay nila nay, wag ko malipay at mandamay, mandamay. Damay, ay mandamay ta.
1: Agay!
0: Naglulog na ang ihi, naglubog na murag buldog. Luzon, Visayas. Oy, good morning diay sa mga nagdanaw sa Facebook Live. Diha kang Ma'am Ruby Melesio. Oy, Attorney Ruby, good morning ni mo ma'am. Kang Neonem Rafi Sura Kainoy, good morning Sir Engineer, God bless. Sa patong si Babaw, daganto kayo nag, sayo pa kayo ga, eh Babaw, Babaw. Daganto kanina, atong nabasahan. Na, tori silang. Nawa, daganto kanina, nakasood, nawa man. Tagdi na lang. Karinyong Danan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiyagin daw, Mindanao.
2: Assalamualaikum, mga igsoon. Gimbiyagin daw,
0: Mindanao. Yeah, once again, magandang umaga po.

0: Magandang umaga po! Pagkanindod yung gayo. Uy, padayon na po ni Onya ang impeachment ha. Padayon sa tag-ere Onya sa impeachment. Objection, Your Honor! O sa tabagam po? Unsan ni nga prayer nila?
1: Orasyon para sa impeachment.
0: Uy, tara!
1: Tugon.
0: Objection, Your Honor!
1: Oh, mga senator judges, tingnan nyo ng maayos ang evidence at witness. Ang photocopy is considered original. Black and white lang muna, hindi yung colored kasi mahal. Tugon.
0: Objection, Your Honor!
1: Oh, mga witness, congressman at senador, mga abogado ng defense at prosecutor, ihanda ang sarili para sa debate na tudubigay. Basta siguraduhin lang na di kumakalat ang laway. Tugon.
2: Objection, Your Honor.
1: Ang bihira.
0: Pastilan, Ginoo ko. Kamu mga naminaw sa tagsatag sa Karidyo Sesong nagtanaw sa Facebook Live, Objection, Your Honor. Hala, doko kitang tanan. Uban gabo kanako, duyog gabo kanako, alang sa atong bulaw. Ano pagabo?

0: alang sa tumakisunang mga lumad, amoy noy no deyo to langit, ag parakala noy kangara no no maroyo, ugoy niyata noy kumagano gatuman, kapag sugo no kay toso ini no kalibutan. Tibo no alaw, bugay ko ito kuonon, noy nog ko ilango noy puigo ako'y kabanga oto, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo karami, buligi ko'y oyog ko no ko'y, og ko alab to agad, no ko'y no maruot no batasan. Amen. Sa tumakigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil Rahirabil Alahmin Arahmanirrahim, Malikyaw Midin, Iya ka na budua, Iya ka na stakim, Idinadzara dalmustakim, Siya talasin anamtahalayhim, Gairil makdo belahim, Waladalin. Amen. La ilaha illala, Allahu Akbar!
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chan sa baroganan kay Biga.
0: Once again, magandang-magandang umaga po sa tubakigsun ng mga Muslim. Mopia ka na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga batig salog, mayada masulo, mga manubo, madayaw no kasuman. Baga ilokan na wawon. Naimbag na bigat, kada kayo amin. Naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Maray, Naga, Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan, Itiki amin. Mga pampangan maya babagi kayungan. Mga kauturan ko dara ng mga kailungguhan, ay abaw maigid nga gasang inyo tanan lahaw. Mga bulanan masimbintag doy. Bagawaray maupay nga agay o tanan. Dabawin niyo madihaw na buntag. Surigaw nun marazaw na buntag. Marazaw karazaw. Bagabotuan nun madihaw gainaat. Maga taga Binggit Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Ipugaw Maphud an algo tao namin. Mga tausog marayaw na mahinaat. Sabakano buenas dias mi amigos el mi amigas.
2: Good morning!
0: Mga blaan apyo plapos, mga tiruray apyo hipyo, bueno mga tagbanwa manigar silam, gani ko. Ganin yung tanan akong Osbon, magandang magandang magandang umaga po!

ang NBI na bawi, ang NBI na ingon nga challenging kuno kayo ang pagdakop kang Senator Bato de la Rosa kung itandi kang former President Tatay Digong. Tatay Digong, kuan magito, gikan nito sa aeroplano, nao, gidakop. Samtang si Bato de la Rosa, ni sa Senado, kaya ni-report, paghuman, nakagawa sa Senado, na wala, nagatago-tago na hantod karon. Manaingon sa taga-NBI nga challenging kayo ang pagdakop kay Senador Bato. Ang bot asas Bato, pero sa tinood lang, wap, kagawas Pilipinas, narato diri. Kay mas dali sa dakpon og tuas gawas, mas maglisod sila dakop og nias Pilipinas. Gano man? Eh, dili maginay kalimon. Nga, unang-una, si Senador Bato de la Rosa is former giniang membro ng giniang scout ranger, batalyon. So, nibaw to sa terrain. Baw to kung saan pag giniang tago-tago niya sa kabukiran. Anad to. Maglisod gin silang Senador Bato. Ni ikaduha, dagat po mo protekta ang mga bato ng mga, of course, nakaila. Di ginay kalimod, di ba? Sa mga naminaw. Muna nga challenging kayo ang matod pa sa NBI ang pagpangita o pagdakop kang Senador Bato de la Rosa. Samtang ang Department of Public Works and Highways, dawat na nila tanan ang mga reklamo or batiko sa ilaha, mga komentaryo sa katawhan, may kalabdanan sa padayon nga pagbaha, inig-ulan, baha, doon na po yung mga lugar, dias Bulacan, wa naghihubas-hubas ng ilang baha diha. Ilan luya. Bumikan lagi sa inyo ng mga bugos nga flood control. Pastilan. Oy, si kiniang congressman, former mayor sa kiniang Marikina, si congressman Marcy Teodoro, ipaila na og kaso ga kiniang sa Department of Justice sa Regional Trial Court sa Marikina, 4 counts of rape. Pastilan. Wara magini piyansa. And act of lasciviousness. Patok ko sa iyang kaniduha ka police woman nga aid. Tilang paita. Formal na gagipasaka ang kaso. Batok kang Congressman Marcy Teodoro, former mayor ng Marikina, karon Congressman. Uh-oh. Ari sa ta sa pinakabugat nga isyo karong adlaw. Sa tinuod lang, kagahapong adlaw, alas 8:30 sa buntag, usa ka tinun-an sa Ateneo de Zamboanga University. Ang nisud sa eskulahan sa Ateneo de Zamboanga namusil gamit ang Glock 9mm nga armas nga iya sa amahan og usa ka assault rifle. Kadtong tanan nga armas nga gigamit sa ama, sa anak pagpamusil, license, lisensyado. Ang iyang amahan is a kiniang kuan chief of customs police chief, pastang paita. Ang dunay ranggong lieutenant. Pagkahuman, medyo na relieve siya kagahapon, gumikan sa panghitabo nga namusil ang iyang anak. Pagkauman sa pagpamusil sa iyahang anak, nisaka sa dito man sa 4th floor na musil, nisaka sa 5th floor og naghikog, nagpusilpod sa iyahang kagulingon. So ang patay kagahapon sa alas 8:30 sa buntag, duha ka mga tinunan nga grade 9 nga tinunan o gakiniang ang mismo ang namusil. Ang namatay usab kay naghikog man pag human yang pamusil, duha ang patay, actually two dead, isa ay tulo, ikatulo tong katong namusil, nisaka sa piplor og nagbaril sa iyang kuglingon. Siyam ang samaran sa maong panghitabo sa pagpamusil. Ang kasakit yod kay gilive pagin niya sa Facebook. Alang ni nga itong kapang live sa Facebook ha, bang prangkahan ta mong adaan, maigugin mo diha og inyo nang i-live. Why? It is because ang mga involved ni Ana, minors. Di na ninyo pwede ipagawa sa kiniang social media. Mga damay, gano'n mo diha, mga kasuhan, gano'n mo diha. Sa tinood lang, prangkahan ta mo diritso. Why? Under the Cybercrime Prevention Act, bawal na. Cybercrime law,
bawal na. Labi na kay mga minor de edad, ay pastilan ninyo. Dagan bright, dagan akong nakitaan. Gikuha nila, gipost na nila social media account nila. Pagka mga bright, bagin ninyo doy. Mag-isip kayo, ha? Mag-isip kayo. Ipang-delete na na ninyo bago kayo makasuhan. Pastilan Ginoo ko ninyo. Ambot na lang pagkadaghan mga bright ng atong nasod. Ang pangutan na magudiha. Sunod-sunod na niya. Wapay doha kabuan ang naitabo dito sa pagpamusil dito sa kiniang Leyte. Leyte man to, no? Oh, Leyte. Doon ay patay. Sundan po to dito dahil sa NCR, National Capital Region. Sunod-sunod na ang pagpamusil sa mga tulungaan sa Bagatinunan. Mga minor de edad. Ang kasakit magudin ini, di ba? Paano natin? Dili man takapredek ane. We can never predict, but maybe we can preempt. Buti pasabot, mapakgang pa ang mga iunani nga panghitabo. Kung hugdanon gyud nga ipatuman ang pag-inspeksyon sa Bagatinunan sa nagkadaiyang tulungaan, mapribado man o mapubliko. Tagaan ta mog ihimplo. I will be honest. Ang akong ihimplo, di na tamulayo. Di amat sa Valencia. Ang ako nang ihimplo, kining siyudad sa Valencia. Kanang Valencia National High School. Kana pong Valencia na to nga elementary school. Gatapan naman na. Observahe ganin ninyo. Ako, how many times nga ako ginanggi observahan? Galingkod ko diha, gatanaw di ko, gapalayo ako na ako sa kinan, pero giobserbahan ako ang mga tinunan nga gasod sa maong tulungaan. O inspection may? Sa tinuod lang. Wala. Ay ha, napunna dayong kita magkarakara. Magkarakara ang atong mga kapulisan. Magkarakara ang mga kadagoang opisyal sa tulungaan. Kung simbako doon na nasa'y mahitabo ng pagpamusil. Ay ha, napunna. You know, na yung panultihon bitaw nga prevention is better than cure. O, di ba? Ako lang, obserbahan lang yun ako. Diya, mismo. Sa atong Valencia National High School o Valencia Elementary School. Lax yun kaayo. Prangkahan ta mo. Grabe ang kalaxity. Grabe yun. Kaana yun ko ugnay magpabuang-buang aning magpasod. Sulod eh. Saan man? Wala man. O naigarik isa. Wala. Siguro sa kadagas tinunan. But then again, dapat meron. Dapat unta na. Daghan biya gate din ha. Di ba? Daghan gate. Daghan entrance. Sa National Highway, na-entrance sa diha. Diya skilid, kiniang linya sa DepEd, kanang Nia Road, na-entrance diha po diha. Napa sa Picas, diya dapit sa may giniang atubangan sa Abelia, naapo na din ha. Yun sila exit, makaagi mang gihapon, naapagod sa unahan, naapagihapon din ha. Daghan o agianan. But ang pangutana, lax kayo. Hangtod kanus akaha, dili lamang sa Valencia National High School, kundili sa ubang mga pampublikong mga tulungaan. That includes the private school. Di ba? I will give you an example. IBA, isa ra ang agianan, kay naka dunay gabantay. Isa ra yun, suod o gawas, isa ra. Ito may ga-inspeksyon. Pragkahanta mo, wala ba? Nothing. Naara, tanaw lang. Pero wala ga-inspeksyon sa mga bag gamit sa mga tinunan. Iyon ang problema. Kaya kung doon ay magpalusot, kalusot, wa may mga inspeksyon. That's my point. Until when, ang problema magod sa ato, sa tinuod lang, reactionary naman kita. We will only react kung doon ay may tabo. O guway may tabo, di man ga-react. Lih, pasilan Ginoo ko. That's the problem with our country. Muna diya. Una, kining giniang adobitaong balaod, siguro panahon na nga. They have to review. Sa ato mga magbabalaod, kining anti-child abuse law, i-review paguna ninyo. Nga naman, kay ang mga tinunan karon, ang mga maestra na igakahadlok, dili na ang mga estudyante. Tung una, isara kasigaan rakas matas imong teacher, nikupos ka na. Karon inigsigas matas imong teacher, sigaan po ni mong bata, badlungon pa ang teacher. Mahadlok ang teacher. Nga naman, ireklamo o kini ang child abuse because of the law ang naitabo karon nabalina.
ang mga tinun-an na ang disiplina sa mga teacher. Ang mga teacher gali sunog disiplina kay doon na po'y mga ginikanan nga mga onsaman, konsentidor. Ma, ang akong maestra ma, gigikuan ko, ginigikasapan ko, maayo, gibunalan ko gamay nga stick. So sa amo tungon na, astila no ibuad pa kas plug pull. Di ba? Ibulad pa kag plug pull. Pagkahuman, gamay sipiat ni mo, ay malabayan kag eraser, ay. Wala lang. Why? Mad mo na, madlock na sa mong teacher. Karon, eh, ang teacher may kag-hadlock studyante. Wa na giyo disiplina. Hindi lahat. But then again, otro po ni mga ginikanan, pagreklamo sa anak, dayong react, sugod dayon mga kapatid. Pile dayong reklamo dito sa DepEd. Ah, wala. Looy, maestra. Masuspend nga wa hinungdan. Unya ga disiplina ra. Di ba? Maunta ang pagdisiplina, magsugod mas panimalay. Saan pagdisiplina? Naaraman sa ang mga bata karon to una, kadula pagtigso, kadula pagining syatong, kadula pag unsa pa ng mga dula ang kidaraan. Karon wa na oy. Na cellphone gadula. Ang dula Roblox. Adya gadula unsa pa na? Dagang kay na social media lagi. Na Facebook imbis kay atos notebook magatubang karon magtuon wala ay. Wala sa notebook, tuas Facebook ay. Tuas Facebook. Mao na diha halaga TikTok. Kadugay no nakatok na pastilan Ginoo ko. That's the problem with the technology. But again, og ako balik, sugur, balik sa karaan ay. Why? Aron madisiplina. Aron makat-on og tuon ang mga tinunan. Lahi naman yun. Lahi na yun kayo. Times have changed. Well, di man ay kalimod. Because we need also to change. Nanagani mga AI, artificial intelligence. Manang intelligence sa tao sa artificial na. Manang suits utok o say artificial na. Hallelujah. I don't know. Ugun say, dili lang na po niya tabo sa atinyo di Sambuanga na musil nakasood ang gini armas so kung istrikto ang gini ang pagpatuman di kito kasood di ba ano naman na kasimple whether we like it or not accept it or not dawaton man ato dili doon nag laxity even police visibility na ino na central school na police di atbang but again wala sa compound wala sa sulod naras gawas. Ang kinimanggong presensya sa kapulisan, it's a deterrent, manggot. Kaya nabitong pagpakgang ba, mahadlok ang estudyante nga, ay, naipulis. Dili ingon nga mahadlok, kundi mahadlok magbinoang o kampante. Kanara, mahadlok sila magbinoang kay naipulis, kampante sa sila, relax kay sila, dili sila mahadlok o magool kay naipulis. Diba? O na, diha. That's the biggest problem eh. Muna nga abot lang kining ato mga tulungaan dili lamang sa siyudad sa Valencia yan all the other the entire province of Bukidnon mga public school gikan sa elementary pa doon sa high school even colleges I don't know how are they going to implement sa gini ang security measure kay aron kalikayan nagsunod-sunod namagod sunod-sunod nagyod ang pagpamusil inside the school campus has kampaita. Oy, nako ang dollar na to ha. 61.78 to $1.

to LTO by September 1 dakop na ng inyong mga improvised plate number. Daghan diri sa ato ng mga improvised o ni-expire na ng inyong authority for authorization gikan sa LTO nga mag-improvised plate mo kay wala pa kaabot ang inyong mga plate number o ma-expire na at tumog LTO parinyo mo sa inyong authorization nga magtaod mo og improvised plate. Kay kung dili, sugod September 1 according sa LTO, dakop na ang tanang mga improvised plate nga walay authorization for an improvised plate gikan mismo sa buhatan sa LTO. Adin ni sa ato, di man lang improvised plate ang problema. Rehistro. Nay motor, gadagan, why rehistro? Why rehistro? Why plaka? Bura-bura pa. Ioperahan pa mga tambutso. Ang utok na operahan man siguro. Pagkahuman, nay helmet, nga murag German, nga plastic. Ambot, ganun wala po na ginadakop sa itong CTTMD. Good morning ninyong pag-ata ka CTTMD. Anong inyong man ang itolerate? Anong ipasagdan man na ninyo na mag-helmet, anong plastic? Nga murag niya, di o garino lang, nga ginto. Garino lang, ngilad kita naon. Kana nga helmet para mo na pang bike, di man na pang motor. Ambot ning uban, makapalit og motor pero di kapalit og helmet. Ah, daghan-daghan na diribalin siya eh. Ga-drive ang uban, triple back ride, way mga helmet, nakatinilas. Ang uban, na helmet lagi tuod pero maguwang ras arino lang ginto. Di ba? Orag German nga helmet, nga plastic, nga di ni mo masabdan. Ito, German, kay Kiblar helmet man to. Kanang Kiblar helmet, gahi man na. Parang panggubat man na, panggira. Igo nagbalam, tapsing raman. Di man kadulot. Mabitay, ginana. Eh, kanang gipang soloob nilang helmet, plastic. O niya, naras, katunga ang uban pagod mag-helmet, igo ray patong, di man gani ihigot. Igo ray patong, oy. Respeto lang, aron di madakpan. Mauna, kay nga namang ihunana ang attitude sa itong mga driver, kanyang mga single nga motor. It is because, diliiring nagakos. It is because walay hugtanon nga pagpatuman sa balaod sa trapiko. Ako mang i-compare good permanente sa Davao. Gawas ka, layo ra nimo eh. Pila ka dupa oy. Pag primerong kanto ni pag-abot nimo ng unahan kanto na, wala gidakop ka na. Ah, may pulis. Kada kanto na ay pulis. Sa Ilunggo pa kada pusod may ara pulis. Sa Amonya kada pulis may ara pusod. Di ba? Mo na diha. Diri. Wala man ay pulis. Wala wala man butang araw man na. Wala mo dis buhay ninyo. Disgrasya mo. Mo nung i-rescue. Which is wrong. Gitolerate. So mo na, nigara. So, pag nakapila na kita ay. Pandas motor ah. Helmet, butang rade sa kiniang manubila. Pag pandas motor ah. Sabong rin ng helmet. Olo, dili yun ihigot. Sabong rin. Dagan. Tanawa pa kung yung mga tawhana ni. Unsa kay dahil ilang una-una ni ba? O madisgrasya sila. Ang impact ana, malabog yun baya ka because of the force. Force is distance times time. Mana ang force, di ba? Pagbunala na, pag-impact niya na, ang imong entire body weight, muduso na sa tubangan. O, plus ang force plus imong speed, muduso po na kanimo, labog yun ka. Ang mag-una niya na, ulo. Bisan pag mo ang imong kamot na imong iuna, mabagid yun na pag una sa imong kamot, ulo giday na ang musunod. Kay pag tugpa sa imong kamot, ang napagyapoy force ang imong body weight, mo na imong bunal sa imong ulo. Kanang ang kanang gibugaton sa imong lawas, mo nang gibugaton nga mo bunal sa imong ulo di asminto or asfalto. So mana, in short, liki gid na imong ulo. Meron itong lahing nga liki. May ganahan itong uban. Di ba? Pag liki sa ulo, impas na. Ano, natay kuandiri, ganang espesyalista sa neurosurgeon. La. Ah, Dabaw. Dere. La. Di ba? That's the problem eh. Muna ang nakalisod din ni Sato. Gitolerate. Kabalo mo nga nung natolerate na wa may gadakop. Wala lang. As in, wala. Walang pakialam. Bahala ka sa buhay mo. Wala lang.
kay dili man hugtanon ang pagpatuman sa balaod.

0: Ikadua, magbutang og stop. Dili sapi istruso uway og pirita. Stop, checkpoint. Mungunong muna tanan, di ba na mo los? Asa na mo abanti? Og ako alaga na, kapilan na nako gingnan, sir, pambugawan ninyo nang pamarking desk kilid. Bawal mo na. Di man pwede parkingan ang National Highway. So you have all the right. Ay, abanti na mo, abanti mo. Kaya disturbo na mo diha, bawal mo magparking diha, pangabanti mo tanan. Kaya di mo abanti, pandakpunta mo diha, pwede violation mo gini ang parking on the National Highway, which is bawal. O di mapugos, gin sila abanti. O di dakop. Ang problema kay di man. Daar po sila dito, gaatang, maghulat o muagi. Mangagi, baday na, nga kabaw, man nga pandakpon, didigyo na, mag-standby rin na. Ang uban, mamalik. Mo lagi na, diha. That's the problem. Pedro, use your head. Erase the board. What? Ma'am, what my eraser? Use your head. Dolce Pedro's blackboard, ang iyang ulo may erase. What? Anara na kasimple, sa tinuod lang. Sa makasabot lang. Oh, di ba? Oy, kisa to nang itag trabaho, ha? Nang inahanglan ang Sophia's bread and pastry og duha ka kaiser, tulo ka sales clerk og lima ka baker. Kaning baker, kinahanglan ni nga kini ang experienciado og expert nga mabuhat og pan. Pang-apply mo og sa maramag mo, diara mo sa Sophia's Bake Shop and Pastry Maramag at bang region na sa Maramag Bus Terminal. Og dinhi sa Valencia, diha mo pang-apply sa Sophia's Bake Shop ning Ciudad Valencia sa Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market. Diha mo, gusto mong trabaho, ala pang-apply na mo eh. Nakanaba, inanglan mong trabaho, pang-apply mo. Diha sa Sophia's Bake Shop Maramag og Sophia's Bake Shop Valencia. Pangitaan lang si kiniang Ruth Eileen Gay Morales. Lagi na yung kapait sa itong nasod. Oy, panggaba. Ay, naku po. Once again, pahinomdom ha sa baga improvised plate. By September 1, according to LTO, dakop ang mga improvised plate nga walay authorization. Gikan mismo sa buhatan sa LTO. Manginabuhi sa ko sa Bicas Lawak.
1: Sub-Saharan Mindanao. Assalamu alaikum.
2: Mga igsoon.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Mga on na ta!
2: Uy! Kalami sa sinabaw!
3: Naabay kinilaw!
4: Ilabas ang bida sa lamisa!
1: Fuego Blend Jelly Paste!
3: Kalami ane!
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste!
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
5: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
6: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
5: Sip-on dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Niazep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Niazep C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
10: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
1: O diba? Happy anniversary ninyong doha!
4: Naapag yung mga match nga na atong nawot
1: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
4: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
12: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gibna ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
15: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Aha, plus po kag aroma na eh.
16: Maugalay, papalis ko itong pag-ana, ane ka di stagum, nagpalis ko duha.
17: Okay, duha ka ruma, okay.
16: Hindi ako pa, naku, nindus giyo ka, nagulong man itong nangulmul.
17: Oo.
16: Salamas giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
17: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
16: Nindot na kaya pagtulog na ako karon ba?
17: Salamat sa Ginoo na ya.
16: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
17: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
16: Salamat iyo.
18: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
19: O lagi, Mare, nangita mong gugugpong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
18: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
19: Ah, sige, salamat kay Mare. At dun ako sa FA Pawn Shop.
18: Hala, Mare, pagdali na, ato na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
20: FA Pawn Shop.
21: Halagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan, ato na ta sa banakan sa Valencia City Health Office.

0: sad lawak. Diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Uy, nabugat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexido Forte.
8: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugat.
10: Rexido Forte.
8: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: Rexido Forte.
9: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
10: Rexido Forte.
9: Mas paspas banat sa upat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pasalamat ko sa Ginoo sa inyong tanggal ni BG Max. Balik ko sa buwan, nagdidala na akong misis sa San Francisco Hospital. Dito siya. Tulukad lang, ha? Wala mag-iapon alibyo. Akong nakalungog siya mong programa ba? Nagpalit ko BG Max ito sa Lurito.
14: So, nakapalit ka og BG Max, on saan ito bo?
13: Di patuman ako siya. Di ka ko sa Lurito, pagpaulit, di patuman ako siya o buwa ka buo. Arang-arang yung pangminaw.
14: On saan yung gibati sa lawas, gani?
13: Ubag yung kasing-kasing
14: ba? Ubag, modifanding sa tutor, ubag yung kasing-kasing. Karoon, niinom ka og pinag kapsula pa rin yung nainom.
13: Kapsulan to ka. Kapsula pa sport.
14: May yung paminaw. May yung paminaw.
13: Naulian na siya.
14: Ah, naulian na? Salamat kayo. Salamat kayo.

0: Padayon sa itong mga balitang rehiyonal, isusi sa mga investigador ang gaming history sa Batanong mamumuno sa insidente sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University kagahapon. Aron may balaan kung ngano kininga na itabo, matod ni Interior Secretary John Vic Rimulya. Sumala sa mga tao, nag-live stream pa mismo ang tinunan atol sa insidente sa first person point of view nga suma sa matod pa susama sa usa ka video game sa wa pa kini naghuno sa iyahang kaugalingong kinabuhi. Ginbistigahan pa sa awtoridad kung giunsa pagda sa tinun-an ang mga pusil sulod mismo sa tulungaan sa Ateneo de Zamboanga University.
1: Radio Kaibigan Local News.
0: Gikonfirmar ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang kamatayon sa sospek sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University. Sa usa ka pagiginabi sa telepono ni si Rimulya miingon nga namatay ang tinun-an nga usa ka child in conflict with the law. Human siya miambak gikan sa ikalimang andana sa usa ka building sa campus human sa pagpamusil. Matud ni Rimulya, gihimo na ang usa ka investigasyon aron may balaan kung giun sa pagda sa suspek ang pusil sulod sa tulunghaan.
1: Radio Kaibigan Local News.